0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
4: ganito kasarap,
2: maninamnam. Favorite vibe, favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes ngayong araw ng Huwebes, July 23, 2026. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday!
4: Happy anniversary sa lahat ng nag-anniversary!
5: At sa lahat ng mga naghiwalay, buti nga!
4: Wala kasing forever, masyado ka! Oo, hindi pwedeng ikaw lang ang masaya, di ba?
5: Damay,
4: ganon! Magandang umaga, Metro at Mega Manila! Huwebes pala ngayon?
5: Oo, bakit?
4: Hindi ko alam, bakit di mo ko kinurek kahapon?
5: Bakit ba?
4: Kahapon sinabi ko on air, Thursday eh.
5: Kasi hindi ko napansin.
4: Ang alam ko, kahapon yung Thursday, ngayon Friday.
5: Oh, bakit ba? Ano meron?
4: Oh, ayun nga, dahil coding ako, nag-effort ako gumising ng maaga kanina. Oh. Inunahan ko na yung window hour ng coding. Yun pala, Thursday pala. Hindi ko na alam yung petsa talaga.
5: Friday ka coding talaga?
4: Oo, Friday.
5: Pero dahil nga
4: akala mo Friday ngayon, nag-effort ako gumising ng maaga.
5: Ah, di okay lang yun.
4: Bukas din ako gigising ng maaga.
5: Na-advance mo na. Yeah, kasi sabaw. Ano ba kasi iniisip mo?
4: Wala naman. Ganun lang ako sa mga buhay-buhay, bagay-bagay. Dapat anticipated kasi, diba? Ganun naman yung tama eh. Diba kung ayaw mo mahuli ka, ayaw mo malate ka, kailangan maaga kang gumising.
5: What is, hindi ka na purnada, diba? Baka naman kasi isa sa mga iniisip mo ako.
4: Ay, wow! Ang lakas mo, no? Oo, saka nakakakuha ng lakas ng loob. Gusto ko ng ganyan.
5: Tawag doon confidence.
4: Confident. Parang hindi naman confidence
5: ano
4: yun.
5: Ano tawag doon?
4: Hindi ko alam sa'yo. Ay. Ano yun? Kakapalan ng mukha.
5: Ay, magandang umaga sa lahat ng ating mga kabibes na gising na at gising bagano din sa mga nasa opisina na nakukuha pang mag-almusal kahit may nang kakapal, ha?
4: Oo, yung iba, nasa jeep na. Oo, diba? Nagme-makeup pa rin. Yung iba, basa yung buhok, lumilipa doon sa katabi mo. Nakakain, mahiya ka naman. Diba? May ganyan. Tapos meron pa yan, sasandal sa'yo, natutulog. Parang, wow, hirap na hirap ako umupo rito, tapos sasandalan mo lang ako.
5: Tapos
4: iba naman, chismosa. Nagbabasa ng mga messages ng katabi nila, sinisilip.
5: Ano ba yan?
4: Oo, diba?
5: Sa laula tawag dun, Bill.
4: Sa laula, naka-inamerka.
5: Nakikitigin sa cellphone, may cellphone.
4: Oo. Makikichismis na makikichismis yung sarili mong buhay, ayaw mong atupagin.
5: Ang daming ganyan. Well, yan yung mga bagay na hindi natin makokontrol. Lalong-lalo po, mga kabais, kung tayo na sa mga public transport. Okay lang yan. Di bumili ka na lang ng privacy na
4: sarili mo sasakyan.
5: Hindi, mahal naman yun, babe.
4: Hindi, mahal mo naman, di ba, sa sobrang eagerness mo na, hindi ko to deserve. Uh-oh. Nakakakain ako ng buhok. Uh-oh. Lahat-lahat ka, nasasandalan na ako. Di ba, yung pawis ng katabi ko, dikit na dikit sa akin.
5: Papalit na kami ng mukha.
4: True, mag-iipon ako. I work hard.
5: Bibili ako ng sasakyan. Wow, sana all.
4: Ganon.
5: At para hindi ka na mamansume ngayong umagang ito, at hindi namin ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali, kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko.
5: Ano?
4: Kaliko.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Kavibes is our trip. Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes!
3: Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabais, ngayong araw ng Huwebes, July 23, 2026. Salamat ang ating mga kabais na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga ngaangalangalan nyo.
1: Happy birthday!
4: You know
1: the non!
4: Tara!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
4: Yeah, baby!
1: Wow!
4: At sa lahat ng ating mga kabaib, sino-sino nga ba ang may birthday ngayon?
1: Eto nga! Happy birthday kay Sancho Maruto!
4: Sancho, happy birthday!
1: Ganon din kay Eugene Domingo!
4: Hoy, kamedyano si Eugene Domingo!
1: At ganon din sa isang kilalang veteranong aktor, ang kanyang anak na nagdiriwang ng birthday ngayon, kay sino? Ping Medina!
4: Wow, happy birthday!
1: At pagdating naman sa ibang bansa, naku, yung mga mahilig sa Harry Potter. Si Daniel Radcliffe!
4: Hoy, si Harry! Happy birthday,
1: yes.
4: Harry!
1: Ano sasabihin mo kay Harry? Anong wish mo kay Harry? In English, please.
4: Please, Harry, umuwi ka na. Ay, sorry,
1: bakit? Iba yun? Harry Potter!
4: Harry Potter pala!
1: Ambot! Ang gulo-gulo mo!
4: Eh, ano ba? Maligayang karawan kay Sharon Resurrection!
1: Hoy, pa-Sharon ka naman dyan!
4: Oo nga, hindi yung balot lang ng balot.
1: Ganon din kay Christine Seal!
4: Happy birthday! At ganon din, maligayang karawan kay Joshua Cuadra!
1: Naway, humaba ang buhay mo, Rachel May Lau Lim!
4: Hoy, happy birthday! Meron ba?
1: Ako, meron pa. Oo, sa aking friend na nagsiselebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday kay Billy Ann Abeleda.
4: Happy birthday, Billy Ann Abeleda.
1: Hoy, may pagdila ka na naman. Aga-aga. Pag narinig ka lang asawa niyan.
4: Ano? Sorry po. At ganun din, happy listening at malapit na yung kanyang birthday, si Riri! Happy birthday! Oh yeah!
1: Uy, ilang tulog na lang? 1, 2, 3, 4, 5 days to go!
4: Uh-huh.
1: Kaarawan mo na!
4: 5 ba?
1: Oo, di ba 27? Ano ka ba?
4: 26 ba?
1: Ah, 26! So ano? 4 na lang?
4: 3 days
1: na lang pala!
4: Oh, happy birthday to me!
1: Pakain ka naman!
4: Oh, kainin ko kayo!
1: Ay, hindi! Magpakanton ka naman!
4: Sige ba, magkanto na na!
1: Ano ba naman si Miss Pam? Pang ilang araw na namin to, Miss Pam!
4: Ay, wala, gaba talaga.
1: Napanis na yung pansit, Miss Pam! Hindi pa rin kami nakakatikim!
4: Uy, alam mo, may balita ako.
1: Ano?
4: Nagpa-cake nung hapon.
1: Ah, talaga?
4: O, diba?
1: So, ginawa niya yun nung wala tayong dalawa.
4: Bastos!
1: Talaga naman, Miss Pam, ha? Talaga sinadya mo magpakik nang wala kami. Ano ba naman yung bumawi ka ngayong umaga? Sasabihin mo, hindi mo na naman naririnig. Eh, may radyo dyan sa office mo.
4: Di bali na, maligaya pa rin naman kami dahil ikaw ay maligaya. Miss Pam Sonsing, happy birthday!
1: Happy birthday!
4: Salad ang ating mga kabayo sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang. Nawa ang inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan at ito ang para sa mga siko nyo!
1: Happy

0: baby. At sa aming magbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan. At mamaya, pwede kayong tumawag sa
1: 0954-406-1967.
0: At kung gusto niyong bumati, tumawag kayo dyan dahil ilalagay namin kayo on air.
1: At para sa ating share ko lang, i-ready na mga kwento ninyo, mga gusto nyong i-share sa amin, problema man yan, kung submission man yan, kahit ano pa yan, kami ay handang makinig para sa inyo.
0: Yan, para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta, mamayang alas G, sa aming pamabalik, kasama ba rin na nag-iisa ang baby ng bayan, DJ Ming.
1: At ang makulit mong tito, si Rajon, Kiko.
2: Ano?
1: Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM on
1: Kabayan sa Sound Trip.
0: Ang Lupet 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes
3: Ang Lupet.

0: 5 natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR. 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
0: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na hindi magpapadaig dahil pinabairal ang pagiging Pilipino.
1: Hindi talaga magpapadaig ang Pilipino, lalo na mga babae. Lagi kaming nasa tama, di ba? Lagi kaming may tama dahil kami yun. Ay may tama.
5: Yun, galing sa'yo yan.
1: Yun ang gusto marinig ng mga ka-vibes natin eh.
5: Totoo. Speaking of hindi magpapadaig,
1: diba,
5: yung mga ka-vibes natin, nanapanood na ito, for sure, online DJ Main. Dahil isang kababayan natin sa Rome, Italy, ang napasubo sa isang gulo.
1: Ay, anong gulo yan?
5: Gulo na kasi hindi naman talaga siya ang nagpasimula. May isa kasing foreigner na parang Mexicano ata ito.
1: Ibang lahi,
5: eh grupo sila.
1: Okay.
5: Sa loob ng isang tren sa Rome, Italy, eh tinawag niya itong ating kababayan na isang Pilipina. Sabi niya, Filipina.
1: Ayon. Eh, lalaki to.
5: Oh, lalaki. Ang konteksto kasi nito, ang narrative, eh parang binubuli niya yung kababayan natin.
1: Very wrong naman yun. Kasi tayo nga, pag may dayo dito sa atin, very welcoming tayo eh.
5: Tama. Na hindi natin makuha ng bastusin, di ba?
1: Totoo. Though,
5: hindi natin masyado masakyan yung kanilang lingwahe, lalo pag English, pero hindi naman natin binabastos. Pero itong foreigner na ito ay nakahanap ng katapat.
1: Ayun lang.
5: Dahil kinumpronta naman siya ng kababayan nating Pilipino at sinabing wag mo kong ganyanin kasi binubuli niya eh. At yung iba namang nakasakay dito na foreigner nakialam na na parang sabi nila ang tingin nila pickpocket itong
1: yung lalaking
5: nambubuli.
1: Foreigner parang strategy niya lang yon para i-distract ka.
5: Tama, correct, diba? Pero hindi sila nagtagumpay dahil nga naunang nagpalipad ng suntok itong foreigner, itong nangbubuli sa Pilipino at inupakan niya agad yung Pilipino sa mukha. Kaya tumalsik yung suot niyang salamin. Pero nga dahil niya hindi
1: papatalo,
5: aba, gumanti yung ating kababayan.
1: Siyempre naman, hindi na uso yung pagbinuli ka, dededmahin mo na lang. Lalo kung sila yung nauna.
5: Tama!
1: Valid yan. Kaya wag na wag tayong magpapaape, wag na wag tayong magpapaloko sa mga lalaking manluloko.
5: Teka, ba't
1: punta ron? Nadama yun.
5: Iba yun!
1: So, ayun nga, di ba?
5: Karagdagan na impormasyon dito sa pangyayaring ito, yung iba pang witness o yung iba pang nandoon
1: mismo
5: na foreigner, nakisali at tinulungan
1: yung Pinoy.
5: Pinoy,
1: alam naman kasi nilang nasa tama ikaw kahit anong lahi mo. Di ba? Kung alam mong tama, yun yung susuportahan mo.
5: Correct. So, sa makatuwid, natapos yung kanilang
1: pumosyon,
5: pagbubuyo, pagbubuno ng kanilang mga pinaglalaban, natalo itong foreigner at yung kasama niya. Di ba? Kung makikita natin yung clip ng video, parang binubuli talaga nila at pinagtatawa ng panong kasama ng bully yung ating kababayang Pilipino.
1: Kawawa naman.
5: Pero hindi sila nakaubra.
1: Excuse
5: me, ibahin mo mga Pilipino.
1: Si Manny Pacquiao nga, hindi nagpapatalo sa ring kami pa kayo mga Pinoy.
5: Correct.
1: Diba? Pero totoo yung nabalitaan ko yan dyan sa Rome.
5: Italy.
1: Dyan sa Italy, marami daw talagang bullied siya. Yung parang kahit kanto-kanto, kunwari ikaw turista, dapat hindi ka mag-isa. Kasi may mga parang gang-gang dyan na nakaabang. Nakala mo sa movie mo lang napapanood, pero totoo pala talaga. Ganon sila. Maraming yun nga, isa rin yun, totoo yun, facts yun, yung pwedeng mandurukot dahil marami talaga sa Italy ganun.
5: Oo, marami nga napapabalita na maraming pickpocket dito sa Italy. Pero, sa ating pong mga kababayan na Pilipino, mag-iingat po kayo, lalong-lalo po kung kayo ay nasa ibang bansa. Dahil syempre, wala naman tayong mga kamag-anakan o kung sino man na po pwede nating hingan agad ng tulong. Iba yung pag-iingat lang po ang dapat nating baon at syempre, wag po tayong gagawa ng hindi maganda para hindi rin po tayo ang mapukol.
1: Diba? Totoo yan. Enjoy nyo lang ang travel. The same time, maging observant sa paligid. Kilalanin culture ang meron sa bawat bansa na inyong pupuntahan.
5: Tama, kaya nga sabi ng ating pambansang Abite, hindi magpapadaig, di ba? Hindi magpapasupil! Pilipino kaya to!
1: Yan, itaas ang noo! Ano itataas? May itataas ba?
5: Yung anez?
1: Pwede rin naman, naka 12 o'clock. Yung kamay!
5: Patapusin kasi.
1: Oo, patapusin. Hindi mo pinapatapos eh. Gusto Manong. Mo, ikaw lang inatatapos eh. Hindi ganun, ha?
5: Si Manong, ho, nagre-react agad.
1: Ano-ano iniisip mo? Halatang gutom ka na, oy, kumain ka, ha? Huwag mo papabayaan yung sarili mo. Tandaan mo, wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Ay, sana all talaga. Kini si Manong! Kini si Manong!
5: Ay, gusto ko yan. Very good ka dyan.
1: Diba kini si Manong? Para naman ano, may ano siya, energy siya ngayong morning na to, di ba? Napangiti natin si Manong.
5: Kiso nga ulit si Manong?
1: Ayoko na.
5: Gusto kita, bata. Diyos ka. Natutunto ka na. Aray ko.
1: Hoy, bilisan mo na yung oras na matakbo.
5: Saglit.
1: Hindi siya makahinga. Kailangan niya ng medic. Oo.
5: Ayoko. Ang saya ng show na to.
1: Masaya din kasi yung mga kabibes natin. Kaya deserve nilang maging masaya tomorrow. Ay, bakit tomorrow? Today.
5: Today.
1: Oo. Tomorrow, today, and yesterday, and every day. Yeah. Ayoko. Vibes, tumawag ka mamaya. Pag di ka tumawag, tanako namin yung telepono. Hindi kita hahalikan. Numero namin, 0954-406-1967. Pwede kang bumate. Birthday greetings. Ano tawag ka ng tawa, no? Birthday greetings man yan. Tapos yung SKL namin, ha? Sumali ka sa SKL.
5: Oo, sumali kayo. Tapos sabi niyo, Magaling na kayo, nagaling, oh, ang galing ng anthem natin. Ang saming bababalik, tawag kayo, asa!
1: Inulit mo lang eh. 0954-406-1967.
5: Sa aming bababalik, marinig niyo ba rin? Anag isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit pang tito, si Radyo Kiko. Kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Soundtree. Ang Lubed.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang Lubed.

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
1: Ang oras sa FM Radio, 9:29, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS, ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip.
4: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
4: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: You know what I'm saying?

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Isa pa rin feel good morning sa lahat ng ating mga kabay sa nakatuto at ginagawang vitamina ang programang Favorite Vibe! Kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main! At ang makulit mong dito sa radyo, Kiko!
1: Kiko! Kalikot! Oh!
5: Isang magandang umaga at happy Thursday sa lahat ng ating mga kabibes, lalong-lalo kay JM Makulit. Sabi niya, hello po mga kabibes. Ganun din si Altes Herrera Sino Cruz na basang-basana naman ng pawis. Oo. John Vincent Sagrado, William Mortel, Emmy Hernandez, at si Uela, sabi niya, good morning. Ganun din si pambansang Opa Bunagan. Andrew John Habagat, sabi niya, pabati po sa girlfriend ko na si Rich May na nagwo-work sa resto, nakikinig din. Salamat! Coach Everyday, si Randy Santisa sa nakikinig daw mula sa Sampaloc, Manila. Salamat! Thank you! At ganun din, excuse me po.
4: Sige, daan na.
5: Magandang waga din sa mga pasahero ni Arms Espina sa kanyang bus number 26 sa BGC.
4: At yung mga kabibes nating taga Laguna, di ba? Yung mga taga Taytay, yung mga taga Baclaran, mga taga Paranaque na ayaw magpaawa, talagang always good vibes daw kapag nakatutok dito sa Favorite Vibe.
5: Yan o, ganun talaga. Salamat po. At mamaya, susunod na ang SKL.
4: Share ko lang, kaya ngayon pa lang, isave nyo na ang mga numero namin, 0954-406-1967.
5: At mamaya ang alas 10 ng umaga, tatanggap na kami ng tawag ninyo, ha? Yung mga may mga confidential at yung may mga masyadong sensitive mong kwento, pwede pa rin naman yan, pero pwede nyo itago po ang inyong pagkakakilanlan.
4: At make sure lang, na pag kayo itatawag, dapat nakamahina ang kanilang monitor, yeah. Mga radyo, mga cellphone, para tayo ay malinaw na nakakapasok yung linya ninyo sa amin para maging masarap ang ating usapan. Ang sarap.
5: Success.
4: Alam mo, kakaano ko yun eh. Kakakiss ko kay Manong eh. Yan tuloy, umiikot yung tiyan ko. Puro hangin. Diba?
5: Kaya kayo, pag masakit tiyan nyo.
4: Ilabas nyo lang.
5: Ilabas na.
4: Ay!
5: Ay, susunod na! SKL! Sa pagbabalik. Sa pagbabalik pa rin, na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Talikod!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Ka-vibes sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ilang lugar sa Northern Luzon ang isinailalim sa Signal Number 1 dahil sa paglapit ng Tropical Depression Quiapo. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Isabela, Apayao, Abra at Kalinga. Silangan at gitnang bahagi ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng Aurora. Ayon sa PAGASA Weather Forecasting Center, namataan ang bagyo sa layong 950 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong hanggang 55 kilometers per hour. Posible maging sangganap na tropical storm sa Biyernes at severe tropical storm matapos dumaan o maglandfall sa Babuyan Islands sa hapon o gabi ng Biyernes. Maaring itaas sa Signal Number 2 hanggang Signal Number 3 kung magtutuloy-tuloy ang paglakas nito. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga o tanghali ang bagyo. Si Quiapo ang ika-apat na bagyong pumasok sa PAR ngayong buwan ng Hulyo at ang ikalabing isa ngayong taon.
1: FMR News Break.
4: Samantala sa iba pa mga balita, iginiit ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na patuloy ang operasyon ng gobyerno para mahanap at maaresto sina Senator Ronald De La Rosa at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Rimulya, aktibong nagsasagawa ng iba't ibang estratehiya ang pulisya upang matunton ang kinaroroonan ng senador at mapabilis ang manhunt operations. Nais mapaaresto si De La Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inilabas naman ng ICC kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, pinaghahanap din ng Korte sa Angeles City, Pampanga si Roque kaugnay ng kasong human trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng POGO.
1: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, iniulat ng Department of Agriculture na umaabot na sa humigit-kumulang na 12 million na mga benepisyaryo ang 20 pesos per kilo na bigas program ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr., umaabot na ito sa halos 800 na outlets sa buong bansa at target na madagdagan pa hanggang 1,500 bago matapos ang taon. Prioridad ng programa ang mga mababangkitang sektor kabilang na ang mga PWDs, four-piece beneficiaries, solo parents at senior citizens na may target na maabot ang 15 na milyong pamilya. Sa ngayon, umaabot na sa 15,000 hanggang 20,000 metric tons ng 20 pesos na bigas ang naipamamahagi bawat buwan at target ng DA na itaas ito sa 40,000 metric tons pagsapit naman ng Disyembre.
1: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Good mood siya. Ang lupet.
1: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Soundtrack.
5: Na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
5: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Shhh! Grabe na to!
5: Tahan! I Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
4: Ang lupet talaga! Kaya dyan nga lang, tawag ka sa 0954-406-1967 para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag ka na dahil mamaya magkakarinigan at magkakausap na tayo para masaya ang buhay mo. Dito lang sa 92.3 FMR. Kasauntuloy. Kabahal sa sound trip ang oras. Uy, 3 minuto na makalipas ang alas 10 sa umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ika Vibes!
5: Eto na! Ang pinakaabangan ng lahat ng ating mga kabawa!
4: Diba? Nabubulol ka? Alam mo dahil yan sa ano eh, kay Sir Jun eh, no? Nakalimutan tayo eh, no? O sige, ulitin mo na ulit.
5: Eto na! Ang pinakaabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwento ang may kwento!
4: Naman!
5: Kaya naman, ka-vibes, kung gusto mo mag-share ng iyong kwento, anumang klase yan, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, barkada, kung sino-sino pa, pwede ka tumawag sa...
4: 0954-406-1967!
5: At ito na, bukas ang ating linya ng telepono at hinihintay na namin ang iyong tawag, ka-vibes. Baka kami ang maging tulay para mabago ang takbo ng iyong buhay.
4: Sana o, nagbabago ang takbo ng buhay, no?
5: Diba? Hindi yung tumatakbo ka sa responsibilidad.
4: Ay, wag ganon, bad Lord. Minus na yan sa langit pag ganyan ka.
5: Iluluwa ka ng langit, bro.
4: True. Ikaw ba naranasan mo na ba yan? Tumakbo ka sa responsibilidad.
5: Ay, syempre.
4: Nagawa mo na yan?
5: Hindi.
4: Ay, wow. Sa kahit ano ha, kahit anong aspeto sa buhay ha.
5: Syempre hindi.
4: Ah, tayo, talagang hinaharap mo talaga.
5: Oo.
4: Mahilig ka sa hinaharap talaga, no? Ayus-ayusin mo yung tingin mo sa akin.
5: Ay, naku, mga kabais.
4: Lalo akong kaharap mo.
5: Para makita nyo kung anong tinutukoy ni DJ Main na dapat nating harapin. Aba, manood kayo live kami sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila. Naku, para makita nyo harap.
4: Anong harap?
5: Harap ng buhay.
4: Ay, future mo. Baka ako yan, di ba?
5: At the vibes, ha? Bukod sa mga problema at gusto nyo lang ikwento na may kwenta, ang pagtawag nyo po sa amin ay po pwede rin po baka maging tulay ka, kung kaya ako. Ano ba yan?
4: Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Nadidistract ka ba sa akin?
5: Nadidistract ako dun sa ano? Sa panghuli ng isda.
4: Sa fishnet, no?
5: Sa fishnet?
4: Oo. Gusto mo mo makakita ng isda? Anong isda ang gusto mong makita?
5: Dalagending.
4: Anong dalagending?
5: Ay, dalagending ano? Dalagang bukid.
4: Dalagending? Ano yun?
5: Sorry, mali.
4: Barakuda, gusto mo?
5: Ha?
4: Barakuda.
5: Oh, sa bagay, barakuda. Diyos ka po. Pwede rin, sa para namumutla ka. Yung technician namin dito namumutla. Ano ba namumutla ka? Oo.
4: Alam mo, iniibang mag-usapan na ikaw yung namumutla.
5: Ako ba? Oo. Ako pala yan. Oo. Kahit sino naman kasi kapag nakakita ng barakuda eh.
4: Matatakot no kasi ang tatalos ng ipin na baka biglang lapain ka na lang, di ba?
5: Nakakabahan nga ni.
4: Oo. Kaya relax nga ni. Ikalma mo ang self mo. Kung hindi,
5: Tumawag na nga kayo! Para mawiba yung attention natin dito. Ano sa akin natawag?
4: 0954-406-1967. Habang wala tayong caller, di ba ito yung suot ko ngayon, naka-fishnet. Kitang-kita mo talaga yung future mo. Di ba? Eh, kung pagbibigyan kitang i-date ako, saan mo ko dadalhin, Kiko?
5: Eh, kahit saan, gusto mo, basta pumayag ka lang.
4: Wala, ano ba? Ang boring mo kausap, no? Wala ka man ng choices na maganda.
5: Ah, sige, doon tayo sa Manila Hills, gusto mo?
4: Manila Hills? Saan yun?
5: Sa Montalban.
4: Doon?
5: Oo, maraming bundok
4: ay,
5: doon.
4: Ay, sa Wawa, ano, pwede tayo manghuli ng isda. Saktong-sakto, naka-fishnet ako.
5: Eh, bakit pa manghuli ng isda? Ikaw na nang hulihin ko.
4: Ay, wow! Ano ako? Tawag dito? Yung...
5: Ano? Ano?
4: Hindi ka madaling mahuli?
5: Ano?
4: Anong tawag doon?
5: Ano?
4: Tinatanong nga kita eh.
5: Ay, malay ko ba?
4: Hotdog.
5: Hotdog. Tawag na kayo! 0954-406-1967. Inaabangan namin ang inyong tawag, mga ka-vibes. Kapo, may tumawag sa atin. Anong pangalan ng babae?
4: Si ano?
5: Gemma ba yun?
4: Nakalimutan ko bigla.
5: Oo.
4: Basta yung story niya eh, sa ay na in love dito sa kumpare nila.
5: Patay. Diba? Oo. Isa siyang, ano na, may asawa na. Oo. Anim na ang anak niya. Ayun.
4: di ba naririnig mo?
5: Sorry po.
4: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, John, tawag na. Uy, pwede niyong itago ang inyong mga tunay na pangalan.
5: Oo.
4: Di ba?
5: Yeah, para sa inyong privacy.
4: True.
5: Mahirap na.
4: Nakakatakot yun.
5: Nakakatakot yun,
4: di ba? Ikaw ba, gusto mo ba ng public o private?
5: Ah, sa lahat ng espeto.
4: Eh, depende sa iyong iniisip.
5: Private
4: gusto mo.
5: Gusto ko privado.
4: Ay, bakit?
5: Ayoko nang maraming nakakaalam. Kasi pag mas maraming nakakaalam, mas magulo. Kapag maraming nakakakita, maraming nakikialam.
4: Sa bagay, pag maraming nanonood, kakalat yan.
5: Kakalat talaga. Oh. Eh gusto ko, ako lang nakakapanood.
4: Ay, wow!
5: Tawag na, 0954-0061-967.
4: Let's go. Uy, may tumatawa
5: na. Gawin naman yan. Hello!
3: Hello po, DJ Kiko. Good morning.
5: Sino to, ka-vibes? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Si Ganda, Lampasay.
5: Oh, doon na. Si Ganda.
4: Ganda, mukhang good vibes si Ganda. Mukhang maganda ang kanyang ikukuwento sa atin.
5: Oh, Ganda. Ano
3: ba? Opo, kasi nung last time na tumawag ako, na-high blood yata si DJ Kiko.
5: Ay, ubi, ang dami kong metrum ininom.
4: Ngayon palang gusto niya ng babaang kaganda, pero dahil mukhang masaya. Mukhang masaya yung boses mo. Sabi niya sa akin, sige, itutuloy natin si Ganda.
5: O, na Ganda. Sige, kung ano man ang ikukwento mo, i-share mo na!
3: Share ko lang po na ano, yung mga nangyari po sa buhay na medyo drama na comedy na ewan po.
5: O, sige.
3: Pwede ba yun?
5: Okay lang yan. Ito, para to sa konteksto ng mga nakikinig natin, ha? Nakikinig sa atin. Si Ganda po ay dati na nating caller at nagkwento siya tungkol sa una, yung PTA meeting, PTA contribution. Nagka-problema.
3: Apo.
5: Pero eventually, naayos na. Yung pangalawang tawag naman niya ay tungkol sa ambagan nilang magkakapatid.
4: Contribution pa din.
5: Contribution pa rin, di ba? Oo. So parang sumatotal, hindi naman yung mga tao nakapaligid ang problema, parang siya. Diba?
4: Ay, mabibig mo!
5: Ah, sorry po. Sorry po. Pero baka this time, yung kwento na yung Ganda ay maiba at maging maganda na. Diba?
4: Sana!
5: O, diba? O, Ganda.
4: Let's hear it.
3: May nabasa po kasi dyan na dati ba daw akong treasurer? Treasury po yung trabaho ko. Treasury po talaga yung trabaho ko.
5: Ah, sa treasury ka talaga.
4: Ah, kaya pala malapit ka sa
5: apo.
4: Contribution.
5: Oo, oh, kaya pala mukhang pera po.
3: Hindi naman po.
5: Emil lang.
3: Share ko lang po.
5: Sige.
3: Share ko lang po na napakabait po talaga ni God as always.
4: Bakit?
3: Kasi po, ang tawag doon,
5: Ba't inahapo ka?
4: Alam mo bakit? Pwede ko bang hulaan? Nag-ambag na po yung kapatid ko.
5: Oh my goodness.
3: Nabalit na po sila. Nakapaiyak.
4: Sige, talay mo.
5: Ini-spoil mo naman.
4: Ang taga-taganda.
3: Hindi.
5: Sige, detalye mo sa amin.
3: Naalala ko lang. Kasi po, anong nakaraan po, meron na po kaming, dream ko po kasi magkaroon ng upright preacher.
5: Ano?
4: Ano? Sorry?
3: Upright preacher po. Dream ko po kasi magkaroon ng upright preacher. Yung parang ref po.
5: Ah, ref!
4: Ito ba yung nilalagyan ng mga pagkain na, like mga fish bowls? Yan ba yun?
3: Hindi po. Ano po siya? Pang negosyo po siya na yellow. Puro yellow ice.
4: Okay. Gets.
3: Oo. Dream ko lang po siya. Tapos, biglang tawag dito, nagkaroon na ako. Pero hindi po siya totally cash. Utang lang po siya.
5: Tapos?
3: Ayon, na napakabait ni God. Kasi alam niyang wala pa akong, wala akong, actually po kasi dati, as in, gamit sa bahay.
5: Oo.
3: Zero. Kahit pa paano po, nakapundar-pundar po kami.
5: Parang naiiyak ka.
3: Naiiyak ako kasi masaya ako.
4: Tears of joy.
5: Hindi ka po. Akala ko nag-down ka dun sa
4: Kaya siya naiiyak, no?
3: Wala pa akong dinal, wala pa akong nasingil.
4: Naku, hahataki na agad yan, Ganda.
5: Yun lang. ngayon, natupad yung pangarap mo na magkaroon ka ng upright freezer.
3: Kasi po, ako lang po kasi mag-isa ngayon dito sa bahay. Nagtingin-tingin po ako sa gilid-gilid ng bahay namin.
5: Wala kang mahingi ng contribution. Ay, joke lang, joke lang. Ganda, pinapatawa
4: ka lang.
6: Oh, tawa.
3: Opo, yun nga po. Yung nagtingin-tingin po ako nito, may ref na kami, may TV, may electric fan, na dati wala talaga, as in, tas nakikita na lang po kami. Tas ngayon, kahit paano, nakakapundar, natutuwa lang po. Kahit utang, at least natapos, tas utang ulit.
4: Oo naman. Tapos hingi ka ng ambag sa kapatid mo kasi maghuhulog kayo. Diba?
3: Yun po, kuryente naman yun sa akin.
4: Diba yun yung goal mo? Ganda. Hati-hati tayo dito. Inutang natin to. Tayo lahat nakikinabang. Mag-ambag kayo.
5: Ambagan pa rin.
3: Sa kuryente na po. Sa kuryente
5: buisit
3: na
5: daw. Buisit ka. Buisit
4: sa kuryente daw.
3: Oo. Nakakatuwa lang po kasi nakaka-provide na kami ng gamit na dati wala ako.
4: Nakakatuwa naman pakinggan yan.
5: Nakakaiyak talaga.
4: At least may goal ka sa araw-araw, may purpose ka para magsipag kasi ang dami mong babayarin, ganda. Kasi pag di ka nag-grind, walang ambag. Ang kapatid mo, ikaw na naman ang mai-stress. Tapos patawag na naman sa atin niya, Kiko. Sasabihin, DJ Kiko, DJ Main, paano ko masisingilin sila? Hahatakin na yung rep namin. Wala pa kami nahuhulog.
3: Naka-installment po siya.
5: Buisit ka, ganda. Pinaiyak mo.
3: Naka-installment po.
4: Kailan yung unang hulog niyo?
3: Natutuwa lang po ako. Ano po?
4: Kailan ang unang hulog ninyo?
3: Sa August pa po.
5: Ah, isang buwan muna bago hulog.
3: Apo, opo.
5: Ready ka na mamahatak yan? Pero ganda, nakakatuwa. Ah. Kasi syempre, sa mga simpleng bagay, hindi naman lahat fortunate na magkaroon ng freezer, ng mga gamit. Lalong-lalo na tayo, lumaki tayo na salat.
4: Salat or inuuna natin yung pagkain sa araw-araw.
5: Yung mga basic necessities.
3: Opo.
5: Pero yung mga ganito, sabihin na natin na first time sa buhay ninyo, di ba? Nagkaroon kayo, nakapag-invest na kayo ng mga dating pinapangarap nyo lang. Sobrang ito yung mga dapat nating ipagpasalamat, di ba? Na hindi na parang sa mga simpleng bagay tayo ay masayang-masaya na, di ba? Lalo na pag may mga ambagan
4: na mangyayari. Hindi tayo maghihirapan sa hulog.
5: Oo, may kahati ka sa konsumisyon. Tawang-tawa ka.
3: Po, kasi po dati, natutuwa lang po ako, Sir Kiko. Kasi dati po, yung TV namin, kuba. Tapos pag tinutupak siya, pinupukpuk ko pa sa likod. Ngayon, naka-flat screen na.
4: Kaya pala, lalong naging kuba, kakapukpuk mo. Nagkabukol siya.
5: Ganda, dahak mo muna yan.
4: Naririnig namin yung pleme.
3: Wait lang po, sisi.
5: Sorry po, live.
4: Pero nakakatuwa, no? Kahit utang man yan, kahit cash yan, nakaka-proud para sa sarili. Correct. Lahat naman tayo nagdaan sa ganyan eh.
5: Tama.
4: Kahit ako dati, naalala ko nung buhay namin eh. Mm-hmm. Inuutang pa namin ng lola ko yung appliances namin.
5: Mm-hmm.
4: Yung sikat na Emilio Kinemberlu.
5: Emilio appliances.
4: Di ba? Hanggang, alam mo yun, habang tumatagal, nakakatuwa na, ay, nakakapag-provide na kami.
5: Correct.
4: Diba?
3: Opo, totoo. Mm-mm. Tapos po yung dati naming electric fan na plastic lang yung LC, ngayon bakal na po.
4: Ay, wow!
5: Taray!
4: Lilipad yan sa'yo sa susunod kapag ikaw ay makulit na humihingi ng contribution. Kaya mag-iingat ka dyan sa bakal na yan, ganda ha.
5: Oo, baka yun yung karma mo. Diyos ko, ganda.
3: Hindi, nakakatuwa lang.
5: Well, at least, ganda, ikaw nakaka-appreciate sa mga bagay na...
4: Maliit.
5: Diba? Maliit o malaki, dumarating sa buhay ninyo. Pautay-utay, diba? Darating din kayo dyan. Basta sama-sama.
3: Sobra.
5: Diba? Sama-sama sa loob ng piitan. Pag hindi na
3: kapagbala.
5: Tarot lang.
3: Sir Kiko, dati po... Yung kutsara namin, apat lang. Kasi apat lang po kami sa bahay. Ngayon, madami na.
5: Wow!
4: Ilan na kayo ngayon sa bahay?
6: ilan po kami. Uh-oh. Kasama na po yung mga kapatid ko. Bali, uh-oh, sampo.
4: Ay, ganun talaga. Eh, madadagdagan talaga yung kutsara nyo. Ay, sampo kayo. Ay, kung apat lang kayo, apat lang talaga yung kutsara. Ganda naman eh.
5: Dati apat lang kayo sa tag-iisang pares. Ngayon, sampu na rin.
4: Oo.
6: Ano? Hindi, separate po kasi ako ng kainan.
4: Bakit ka separate? Bakit?
6: Separate. May asawa na po kasi ako. Yung magulang ko po, iba po kasi yung kainan nila sa taas, sa fourth floor.
5: Ah, oh, may fourth floor? Aray!
4: So, nasaan floor ka?
6: Sa baba, ground floor po, sa baba.
5: Wow! Ground floor! Oh,
4: pagpasok mo, yun na agad. Oh, diba? Kaya bago ka umakyat sa taas, akin na ang kontribusyon.
5: Ikaw yun
4: sa bantay!
5: Ikaw pala yung receptionist. Buisit ka!
6: Ano, opo,
5: alam mo, ganda. Yan. Ang saya ng buhay niyo. Oo, oh, pati kami na pasaya mo. Yung tawang-tawa siya sa kalukuhan niya.
6: Sagi ko, pag nagpapaload nga po yung kapatid ko, magsisend lang siya sa akin ng number niya. Oh. Dahil sa ground floor po ako nakatira, pagpasok na pala, sinisingil ko na.
4: O, diba? Walang lusot talaga kay ganda. Pumasok o lumabas ka man ng bahay nila, siya ang bantay.
5: May elevator ba kayo? May elevator kayo?
6: Wala nga po eh.
4: Ay, susunod na yan.
5: Pag wala, boring.
4: Ay, wag mo tinitrigger ng ganyan si ganda. Baka bukas natawag yan. Sir Kiko, may elevator pa kami.
5: Iba yung munin doon, no? Wapatol. Ano, ganda? Anong trip natin? Okay, okay na? Oh, pasalamat ka kay Lord. Ganda.
6: Okay na.
5: Kasi mga
6: nakikinig po, pasalamat
4: kung po. Kung nakikinig
6: ako,
4: si
6: talaga.
4: Lord ngayon, ano ang gusto mong sabihin kay Lord? Ganda. Yung galing sa puso,
6: Lord,
4: ha?
6: Galing po sa puso ko.
4: Ay, hindi. Sa puso ng kapitbahay mo. Malamang sa'yo.
5: Ikaw ay kausap eh.
6: Sasabihin ko po, Lord, maraming salamat po sa blessing na binigay niyo po sa amin. Kahit naranasan po namin paano maghirap, yung as in ang hirap, pero nagtiis kami. Kasi alam namin na darating yung time na hindi man para sa amin to, may time na para sa amin na ano, na dadating. Kasi po nung dati po, inggit na inggit po ako sa mga tao na bakit sila may ganito, ganyan. Lagi na lang po sinasabi sa akin ng asawa ko na araw kasi nila, oras nila, hintayin mo yung oras na para sa atin, ganun po.
4: Tama na.
6: Siya lang po yung nagbibigay sa akin ng strength na bakit sila may ganito, may ganyan. Kaya sabi niya, hintayin mo yung ano, yung para sa atin. Kasi bilog yung mundo, hindi naman lagi tayong ganito. Sa totoo lang po, dati puro kami utang, kaliwat kanan utang sa ATM ko, ganun po. Ngayon, kaya ng ATM. Ganun, nagpapasalamat po ako kaga na hindi niya kami pinambayaan. Napakabait po talaga niya. Kahit minsan po, hindi po kami nakakadalaw sa hindi po kami nakakadalaw sa bahay niya. Dasal lang po talaga.
5: At please least po. At least ganyan na lang ang sitwasyon niya. Congrats, ganda. Utay-utay. Oo, di ba?
6: Opo.
5: O, wag ka na maghingi ng ng contribution. Baka pag ikaw siningin ni Lord, last mo na yun. Iba si Lord pag naningil, bala ka. Pero din sa appreciate mong buhay, di ba?
4: Oo, marunong siyang magpahalaga. Opo.
5: At magpasalamat.
4: Salamat. Oh. Yan ang importante. Alam mo, the more you are grateful and thankful in life, the more na ibibless ka ni Lord.
5: Yun ang mabigat mo.
6: Opo.
4: Yeah. Basta huwag kang maniningil ng kontribusyon. Kasi sasabihin ni Lord, aba, ang greedy, ganda.
5: Ako kaya maningil dito.
4: Oo.
5: Mga ganun.
6: Ay, huwag mo muna akong singiling, Lord. Di pa ako ready.
5: Oh, diba? Pero gusto mo?
6: Ay, di muna.
5: Bakit ganun, no? Gusto natin lahat tayo sa langit mapunta, pero walang gustong mauna.
4: Eh, babayaran niya pa daw eh. Unang hulog pa lang next month eh.
5: Oo. May hunog ka pa palang rep.
6: Six months.
4: Tapusin niya lang daw yung 6 months. Uh-huh. Ready na daw siya.
5: Okay ba sa'yo yun? Hindi pa rin. Pero at least ha, ganda. Salamat ha.
4: Salamat.
5: Kasi na-appreciate mo ang buhay, na-appreciate mo yung mga blessing, malaki o maliit. At na-appreciate mo na talagang sa buhay nyo, sa buhay mo ay nag-exist si Lord. Diba?
4: True.
6: Opo.
5: Oh, sige.
6: Ay, ako. Sir, di, ano, Sir Kiko, belated happy birthday. Ah, advance
5: belated,
6: pala.
5: Advance, be. Belated si DJ Main.
6: Ako pala. Ayan. Belated, Mami, tsaka advance.
4: Anong we wish mo kay Kiko? Ayan, ganda. Gusto niyang marinig ang wish mo para sa kanya, sa kanyang kaarawan.
6: Wish ko? Ano po, long life, tapos happy lang araw-araw. Pasensya na po kung minsan na high blood ka talaga. May time natatawag talaga kung nakaka-high blood nyo po.
5: Salamat ha, ganda. Okay na yun, okay lang yun. Handa naman tayo na makonsumi gaya, sa gaya ng isang tulad mo.
4: ano pang silbi namin dito? Kaya okay lang yung ganda. Kahit araw-araw konsumisyon ang itawag mo, okay lang kay Kiko yun.
5: Pag ano,
6: ay okay lang, mag-iisip pa po ako ng itatawag ko araw-araw.
5: Buisit ka. Wala ka, sinasadya mo pa. Ay, ganda. Maraming salamat, ha. At pinagkakatiwalaan mo yung ating
6: tawag
5: programa.
6: Tawag ko ulit.
5: Wag na.
6: Naka-line up ako para po.
4: Ay, sorry. May nakalista yan. Bucket list niya. Di ba? O isa-isahin niya yan.
5: Wisit ka, ganda. O sige, ganda. Bumati ka na lang. Diyos ko, Diyos ko ka.
6: Teka lang po, sisinga lang po.
5: Stoy.
4: Bye.
5: Okay, suminga ka pa. O yan, o.
6: Okay na.
5: Ayan.
6: Binabati ko po, ano, lahat po ng mga katrabaho ko dyan. Kilala nyo ako, pero huwag kayong maingay kasi bawal.
5: O, sige.
6: Niingat kayo sa pag-uwi. Tapos po, lahat po ng mga ano, ingat po tayo kasi may bagyo.
4: Totoo.
6: Ingat po tayo lahat.
4: Mm-mm. Salamat sa paalala. Ganda ng Pasay, di ba?
5: Ganda, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
4: Napakalupit mo talaga. Ganda!
5: Ganda! Thank you! Salamat!
6: Thank you so much!
5: Mga ka-vibes, si Ganda po mula sa Pasay. Ang tinawag niya naman ngayon ay tungkol sa hinuhulugan nilang pangarap niyang ref.
4: Nakakatuwa naman talaga. Wala naman nagsisimula sa boom agad eh. Lahat yan ay nagsisimula from scratch.
5: Uh-huh.
4: At hindi nakakahiya yan yung tayo ay nangungutang ng appliances.
5: Tama.
4: Kasi mapapakinabangan naman natin yan eh.
5: Oh, investment.
4: Oo, totoo. Ang importante lang eh, dapat mahulugan natin sa tamang oras.
5: Uh-huh.
4: At may purpose na tayo para mag-grind na mag-grind.
5: Yeah!
4: Diba?
5: Tama! Hindi po pwedeng para lang tayong nag-aabang na mahuhulog na bayabas.
4: Oo, parang nagdasal ka. Lord, gusto ko ng house and lot. Ano? Pero, babaksak sa yung house and lot. Wala kang ginagawa. Nakahilata ka lang.
5: Tama, di ba? Hindi po pwedeng nakaabang ka lang, nakatunga nga ka.
4: Oo.
5: Gumalaw-galaw ka rin. Sabi ni Lord, tutok pa rin ko yung pangarap mo, yung nakahilingan mo, pero gumalaw
4: sabayan
5: ka.
4: Sabayan mo. May mga ibang tao kasi ang mindset nila, Kiko, God always provide. Tapos wala na ginawa.
5: Ay,
4: ano yun?
5: Mali yun, mali. That's
4: mali
5: wrong.
4: Yun. Dapat natrabahuhin ninyo yan.
5: That's wrong, you're wrong.
4: Malinis na paraan.
5: Yeah. Dapat good vibe din. Good vibe plano. Good vibe dream. Lahat dapat maayos. Para maayos din darating sa yan. Kapag malinis, kung paano mo nakamit yan, eh malinis din yan. Natatakbo sa buhay.
4: Totoo.
5: Ka-vibes, tamang na kayo.
4: Sa? 09-54-406-1967.
5: Pati tayo na ulaga eh.
4: Oo, kay ganda, no? Inaantay ko yung ikwento niya sa atin kung kamusta na sila nung kapatid niya.
5: Ay, hindi natin natanong.
4: Oo.
5: Ano ba yan?
4: Feeling ko yun yung itatawag niya bukas.
5: Oo.
4: Diba nasa bucket list niya, may mga nakalista daw siya.
5: Hindi natin natanong kung nasaksak na sila nung kapatid niya. Ng pagmamahal.
4: Ah, alam ko na bakit gumilito ng rep na ganun. Diba sabi niya lagayan ng yelo? Kasi nga, bonding niya sa kapatid niya ang pag-iinom.
5: Oh.
4: Bibilhan niya ng maraming yelo at alak.

0: Hello! Taga saan po? Anong pangalan?
1: Si Telma Santana.
2: Telma, taga saan ka?
1: Batangas!
0: Batangas?
2: Ay, taga Batangas.
0: Oh, yung oh. Ano? Yung mo.
2: Oo. O Telma, hinaan mo, yung monitor mo dyan, baka ikaw ang hinaan namin, ha? O, para marinig mo kami ng maayos. Telma, anong ate na patawag ka? Ano? Ano? Ayusin mo, hindi namin maintindihan. Ano ulit yung Telma?
1: Advance happy birthday.
2: Ah!
0: Sabi mo muna kay Kiko, I love you, Kiko.
1: I hate you.
0: I hate you. Oy, the more you hate, the more you love, Telma.
2: I hurt you.
0: Ah, akala ko hate you eh. Ano?
1: Telma, mag-baby. Birthday po ngayon.
2: Telma, wag ka mag-baby talk. Hindi namin maintindihan. Okay, ulit, babati ka. Sige, Telma, bati na.
1: Abi, napatin ko lang pa si Lolo Mabini.
2: Oh, si Lolo
0: si
2: Mabini.
0: Si Lolo Mabini niya.
1: Si Apo na na rin Mabini po, dati po ngayon. Kami pong tao din sa...
2: Sa inyo, sa Batangas. Oh, sige, ota, sino pa? Telma.
0: Yun na lang ho. Ayun lang yung lolo niyang mahal.
2: Oo. Si Apolinario Mabini daw. Maraming salamat, Telma, mula sa Batangas. Telma, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
1: 92.3 FMR, ang lupit.
2: Yan! Salamat, Telma, mula sa Batangas. Thank you!
0: Ang lupit ni Telma, no? Oh. Lolo si Apolinario Mabini.
2: Oo nga, buhay pa siya.
0: Oo. Mukhang ano, kumakain to ng masasarap na pagkain na healthy. Kaya long life. Dama. Sana all palaga.
2: Diba?
0: Oo.
2: Grabe yung mga caller natin. Talagang pasabog sa araw na
0: talagang
2: ito.
0: Talagang malulupit talaga sa lahat ng napakalupit.
2: Tama, lupit nyo!
3: Lupit!
2: Tawag na!
0: 0954-406-1967. Ka-vibes. At syempre, pag kayo itumawag, make sure nyo lang na hinaanin nyo ang inyong mga monitor para naman malinaw tayong magkausap. Yeah. Sayang yung oras. Total, nakapasok na kayo eh.
2: Correct, di ba? Pag naipasok na, huwag nyo nang hayaan mailabas pa yan.
0: Oo, kaysa iba pa ang pumasok. Ikaw din, pagsisisihan mo yan.
2: Sayang.
0: Oo, nandun yung opportunity. Masasabi mong, this is life. Ganon.
2: Tama. Ay, magandang umaga kay Louie Basco. Ganon din kay Ellen Luigi. Si, ano to, Lady Jean mo. Crisus Martillian. Si Jordan at ganun din si teka, hindi ko na mabasa. William Mortel, Caro, sabi niya magandang umaga po sa inyong lahat. Pa-shoutout po sa aking baby Aya, tsaka si Eric Perez, Jayan Sismundo at si Tio Elmer Sismundo watching from Baguio City. Uy, grabe.
0: Ang sarap dyan sa taas. Malamig. True. Tama. Strawberry. Di ba? Mga taho. Mga ganyan.
2: Sarap ng taho nila dyan. Strawberry taho. Si Richard Gaslaga. Magandang umaga. Altesa Herrera. Si Lino Cruz. At si Jeff Tatsolibero. Sabi niya, sipagan mo lang lagi ganda para hindi yan mabatak pag hindi ka nakabaya.
0: Ano yan naman?
2: Tama.
0: Ito sabi ni Gerard Messiano, si Ganda Wanda talaga.
2: Nag-yes yun. Di ba? Pero ang ganda mo talaga,
0: Wanda. Ambot.
2: Magandang umaga, John Visa Sagrado. Pabati po kay Gerard Michano. Gusto na daw ng girlfriend si DJ Main.
0: Ay pala, desisyon kayo sa buhay. Ha? Si Kiko nga, hindi nakapasayang pa kaya.
2: Ay, boring. Ay, magandang umaga kay Michelle Antibala. Nag-text po ako sa number nyo. Tawag ka, be.
0: Tawag. Oy, ka-vibes, kung wala kayong load pero kayo ay may internet naman sa inyong bahay, pwede kayong tumawag gamit ang inyong Viber. Para wala na kayong gagamiting load, ang ating numero, same pa rin yan, 0954-406-1967.
2: Yan o. Magandang umaga din, happy watching sa ating Facebook Live, si Severo Amadeo. Sabi niya, ang ganda talaga. Opo.
0: Nino.
2: Ni mo daw mo.
0: Ay, talaga. Maganda ako.

0: dito kay Kiko. Kaka ganon.
1: Kaya mo, sabay-sabay tayo pumunta doon. Sa baba. Nga lang, mainit.
0: Bakit baba?
1: Sa baba. Di mo ka gumagano sa baba daw pumupunta.
0: Ay, ganon. Di na ako gaganon para din ako sa taas pupunta.
1: Ay, duwawag na kayo. 0954-4061-967. Kung meron kayong gusto.
0: I-share, diba? Batiin.
1: Batiin. I-share. Kwento. Kahit ano ba yan. Basta tumawag kayo. Kakausapin namin kayo. Dali na, tatabo namin ng telepono.
0: Mahala kayo.
1: Ay, maganda kay Mary Grace Ramirez.

0: Rock at ang ating ex. Pare-parehas na 92.3 FMR, Manila.
1: Ibabay nyo na kami, DJ Kiko Kalikot sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram.
0: Ako naman po, lahat ng social media accounts, main Eugenio.
1: Yan, para wala ng lusot, wala ng dahilan, wala ng alibay na hindi nyo kami masusubaybayan.
0: Masusubaybayan.
1: Isa pa, masusubaybayan.
0: Bakit katawa lang tawa?
2: Natatawa lang ako.
1: Bakit ba? Siyempre kapag may kaharap kang isang magandang dalaga, matatawa ka. At yung tawa mo, hindi naman nakakainsulto. Natatawa ka kasi nararamdaman mong masaya ka.
0: Oh. Ah, ganun pala yun. Oh.
1: Diba?
0: Minsan kasi kami mga babae, feeling namin there's something wrong
1: wala
0: sa amin. Kaya kami tinatawanan nung kaharap namin.
1: Hindi. Na-appreciate ko yung ganda mo.
0: Ay, Tara.
1: Oh, pakis niya.
0: Ano? Asa yung matpat mo dito? Mga pas nga to.
1: Tawag na kayo!
0: Ayan na.
1: Hello!
3: Hello po.
0: Hello! Magandang umaga! Anong pangalan at taga saan?
3: Jolo po. Sa Laguna.
0: Laguna? Saan sa Laguna?
1: Jolo?
0: Jolo?
1: Ah, taga Laguna.
0: Laguna, o sige.
1: Anong atin Jolo? Napatawag ka?
3: May isi-share lang po ako.
1: Ah, sige, Jolo! I-share mo na! Jolo!
0: Jolo, ang ganda! Oo. I-share mo na!
1: O, kwento ka na.
3: Share ko lang po yung ano kasi...
1: Jolo, pakihinaan mo yung monitor mo dyan, ka-vibes, para marinig mo kami ng maigi, ha? Tapos, dun ka sa lugar na medyo maganda-ganda yung bato ng signal. Okay? O sige, kwento na! Jolo? Babalik ka na lang po natin si Jolo!
0: Sa buhay na wala!
1: Hindi po natin maintindihan kung bakit po hindi po natin siya maintindihan.
0: Siguro, siya ay nakukulik sa wifi ng kami pakinggan. Jolo, ano ba? Sayang yung moment.
2: Hindi ko kaya si Main today.
1: Jolo, nandiyan ka pa, Jolo? Jolo, nandiyan ka pa? Medyo ano eh, hindi ka namin maintindihan. Jolo, lipat ka ng lugar mo ha. Para mas maganda yung bato ng signal sa'yo.
3: Sige po, nagdadrive po kasi ako
0: ngayon. Ano po?
1: Nagdadrive.
0: Ah, nagdadrive? Tabi mo muna.
1: Tabi ka muna.
0: Huwag kang magdadrive na nagsiselfone, Jolo.
3: Sige po.
0: Ah, tabi mo muna, tas tawag ka ulit ha.
1: Yan, oh, sige. Si Jolo.
0: Hantayin ka namin.
1: Yan, tabi ka muna ha. Kapag tumatawag po kayo ka-vibe, siguraduhin nyo pong hindi po kayo nagmamaneho at delikado po yan.
0: Totoo, diba? Alam namin excited kayo.
1: Correct.
0: Pero syempre, safety first tayo ka-vibes.
1: Yun. Para syempre maayos yung ating pagkukwentuhan. Kasi mamaya, madisgrasya ka. Yung insidente mo pag-usapan natin di hamak.
0: Yan yung SKL mo, diba?
1: Maging safe po tayo ka-vibes, ha? Kasi kung hindi tayo madidisgrasya, tayo naman ang makakadisgrasya.
0: Oh, huwag tayong pasaway. Sumunod tayo sa batas.
1: Ilang beses namin pinapaulit-ulit yung ka-vibes. Okay, tawag na kayo! 0954-406-1967.
0: Ito muna, shoutout natin habang inaantay natin si Jolo.
1: Uh-huh.
0: Good morning, DJ Main and DJ Kiko Kalikot from Team Fruit Salad. Oy. The walk-out gang na always present.
1: Salamat! Thank you! Uy, ito na. Hello!
4: Hello mga ka-vibes!
0: Hello mga ka-vibes! Ayan, anong pangalan at taga saan?
4: Ang pangalan ko po ay Muhammad, taga Lipasit City, Batangas po.
1: Okay, si Muhammad na taga Lipasit City, Batangas. Muhammad, anong atin?
4: I-share ko lang po yung kung bakit po ako nagpalit ng religion.
1: Oh, okay, sige.
0: Okay,
1: sige. Okay, sige. Wag mo nang babanggitin ha yung kung ano man yung detalye nung ano mo, nung religion mo.
4: Yes po.
1: Okay, Muhammad.
4: Yes po.
1: I-share mo na.
4: Ganito po kasi 'yon. Ako po ay lumaki sa iba-ibang mga tao. So, nung kabata ako po, lumaki po ako sa isang religion. Hindi ko na lang po papangalanan.
1: Yan, yan.
4: Isa sa mga reason po kung bakit po ako nagpalit ng relihiyon ay dahil naka-experience po ako ng matinding trauma sa poder ng mga dati kong tinitirahan sa particular na religion na yun.
0: Mm-hmm. So, yung unang religion niya, tama ba?
4: Opo. Okay. Nung time po kasi na yun sa stepfather ko po, madalas po akong maltratuhin nung bata po ako. Mm. 9 years old po ako nung minaltrato po ako. Mm. Eh, palibhasa po yung nanay ko nagtatrabaho sa Saudi ng ilang taon. Kaya doon po ako pinalaki sa stepfather ko. Yung problema po, hindi naman po ako inalagaan ng maayos ng stepfather ko and may favoritism din po siya doon sa stepbrother ko. Wala naman po akong problema sa stepbrother ko. It's just that ano lang po, hindi ko lang po matanggap yung ganong klase ng treatment. Mm. And then, after po noon, nung from that point, sa stepfather, pinalaki naman po ako dun sa mga tiyahin ko on the same religion din po, same experience din po.
0: Itong tita mo, itong tita mo, kapatid ng nanay mo?
4: Hindi po, kamag-anakan po nila.
0: Ah, kamag-anakan lang. Pero sa side pa rin to ng nanay mo, hindi na to dun sa stepfather mo?
4: Hindi rin po. Parang tiyahin nyo po yung tawag ko sa kanya kasi doon po dati nakitira yung nanay ko nung...
0: Ah, so hindi nyo kadugo?
4: Hindi po.
0: Ah, okay. Sige, tuloy. Tuloy mo kwento.
4: Yung noong time na elementary days ko po, doon po ako sa kanila nakatira from grade 1 to grade 3. Eh, madalas noong time na nandun po ako, eh, minamaltrato din po ako. Doon ko rin po na-experience uli yung imaltrato, hampasin ng kung ano-ano, ng hanger, ng sinturon, minsan walis tingting, walis tambo. At that point, nung nalaman kong umuwi yung mother ko galing Saudi, that was nung grade 3 po ako, 2007, nalaman ko po na nakatira siya ngayon sa Caloocan. Doon po talaga sa tiyahin ko na kadugo.
0: Mm-hmm.
4: Bali, ang ginawa ko po, naglayas po ako. Ang una ko pong ginawa bago po ako maglayas, nangupit po ako nung mga pabaryahin po sa tindahan na nakalagay po sa lalagyan, yung malaking mayonnaise.
0: Garapon.
4: Kumupit ako doon ng malaking coins. Hindi po nila alam. Yung akala po nila nung una, pumasok po ako ng school. Nalaman na lang po nila the next day na doon pala ako tumuloy sa tiyahin ko kasi nandun yung nanay ko po. Mm. Then after po noon, nung nalaman ni mama na mas gusto ko doon tumira, nag-decide na si mama na kunin na lang yung gamit ko at doon na lang kami tumira. Ang medyo mahirap lang po kasi nung time na yon, kung babalik po tayo dun sa part na minamaltrato po ako nung
0: stepfather mo at saka nung tita-tita mo,
4: may mga bagay ako na natutunan na hindi ko dapat matutunan nung kabataan ko. Like, natuto ako mangupit, na ang hirap gamutin siguro dahil sa inggit sa family, inggit sa iba kong relatives na may bakit sila mayroong ganito, mayroong ganyan. Bakit sila nagagastos ng ganito? Natuto akong mangupit. So yun yung parang nahirapan ako gamutin yung sarili ko until the moment na lumipat ako ng Lipa City, Batangas. That was 2012 naman. Nung pagkalipat ko ng Lipa, Batangas, doon ako napaisip kung dapat ba magpalit na lang ako ng religion from this religion to a new religion para mawala, para sa tingin ko, para makalimutan ko na yung mga traumatic experience ko nung nasa poder pa ako ng stepfather ko. Kasi,
1: Muhammad, magkukulang na kasi tayo ng oras, ano? Gusto lang natin na linawin yung pinaka-concern mo. Ang tanong mo ay, ano ang pinaka-tanong mo?
4: Tama po ba na nagpalit ako ng religion just because na para makalimutan ko yung traumatic experiences ko? Or... yun yung una kong tanong talaga kasi matagal ko na siyang palaisipan until now na parang sa tingin ko naging masaya ba ako nung lumipat ako ng religion.
1: Sige, ganito
4: until now kasi until now hindi ko rin maisip eh.
1: Ganito Muhammad, pakinggan mo maigi yung sasabihin sa'yo ni DJ Main ha. Ito yung point of view ni Mengay, kaya makinig ang maigi.
0: Tinatanong niya kung tama ba yung desisyon niya sa paglipat niya ng relihiyon.
1: Mm.
0: Parang wala namang kaso yung relihiyon dun eh.
1: Mm.
0: 'Di ba? Kung yung tao eh talagang minamaltrato ka at ganun talaga ang personalidad nila kahit anong relihiyon pa 'yan. At siguro ano, hindi siya walang rights manakit, 'di ba? Pero anong i-expect mo? Hindi mo naman kadugo 'yun eh. Stepfather mo 'yun eh. 'Di ba? Ang mahirap niyan kasi lumaki ka nang wala doon yung magulang mo. Na siguro dahil sa hirap ng buhay, kaya nagawa niyang maging OFW. 'Di ba?
1: Oh, si mother.
0: Si mother, hindi rin naman natin siya pwedeng sisihin, pero sana bilang magulang nandun siya, 'di ba? Tapos kung ikaw ibibigay niya, dapat dun sa taong talagang alam mo yung maaasahan niya na hindi makakante yung anak niya. Kasi kung mahal talaga siya nung stepfather mo, 'di ba? Hindi 'yun maiisip ng stepfather mong saktan ka, lalo na importante ka dun sa nanay mo. Dahil anak ka eh. Tapos dito naman sa tita-tita, ano pang expect mo? Eto nga eh, 'di ba? Parang bagong love life na nga ng tatay mo, nasaktan ka. What if pa dito sa hindi mo naman kaano-ano? Kaya yung paglipat mo ng religion, wala namang masama din talaga dyan. Choice mo yan eh. Pero hindi yan ano, hindi yan na, kumbaga wala siyang bearing dun sa trauma na meron ka. Tama rin naman yung ginawa mo, yung umalis ka dun sa bahay. Kung saan ka nakatira dati. Dahil walang kahit sino ang dapat magtiis dun sa pananakit. Diba? Kahit sino pa yan, lalo na yung stepfather mo na yan. At buti na, nalaman mo na nakauwi na yung nanay mo. Pero sana naging open ka rin sa nanay mo para sana naintindihan ka niya. Diba? Alam niya yung naging trauma mo, natulungan ka niya.
4: Yun nga po yung problema. Hindi ko po ma-open kasi wala naman po kaming ways to communicate until the moment na sinabi po nung tiyahin na kapatid ng nanay ko na umuwi yung mother ko that time. Yun lang po talaga yung time na nalaman ko na nandun yung nanay ko. So yun din po yung time na nag-decide na ako na lumayas.
0: Kaya nga, sana nung nandun ka na sa puder ng nanay mo, nagsabi ka na kasi nanay mo yan. Walang sinong nanay ang hindi makikinig sa anak. Baka, nako, sinugod niya pa yung stepfather mo at inaway-away niya na wala kang karapatan saktan ang anak ko. So, feeling ko yun yung pagkukulang mo. Hindi ka naging open sa nanay mo. Natakot ka. Siguro yung feeling na baka kasi hindi ako kampihan ni mama eh. Na hanggang ngayon, bit mo yan. Wala kang peace of mind. Yun yung ano ko. Yun yung POV ko. Ikaw ba, Kiko?
1: DJ Main, thank you. Muhammad, ito yung POV naman na Tito Kiko mo. Makinig ka maigi. Para sa akin kasi, kung ang tanong mo, sa kabila ng mga experience mo ng pang-abuso, pananakit, at pagmamaltrato ng stepmother mo at ng tatay mo.
0: Father.
1: Ng stepfather mo, ng stepmother mo at ng tatay mo sa puder nila, ang tanong mo eh, dapat ba magpalit ka ng reliyon? Kasi para sa amin ni DJ Main, parang wala namang kinalaman at all yung reliyon. Diba? It's all about upbringing. Kung paano ka pinalaki, kung paano ka lumalaki, at ano yung impluensya ng mga taong nakapaligid sa'yo. Yun yung usapin doon. Unang-una, excuse me po, unang-una doon, Muhammad, tama yung ginawa mo na nasa tamang, ilan taong ka na nga ulit, Muhammad?
4: 31 na po.
1: 31. Kailan ka umalis doon sa puder ng tatay mo?
4: Nung umalis po ako sa puder
1: anong
4: ng
1: edad
4: tatay
1: mo?
4: Ko. 9 years old po.
1: Bata. Okay. So sa ganung edad, open-minded ka na, matured enough ka na, na alam mo na ang tama't mali at nakakapag-desisyon ka na para sa sarili mo. Tama yung ginawa mo na sa edad na 9 anyos ay umalis ka na doon dahil alam mo, Muhammad, hinding-hindi ka gagaling sa isang sugat hanggat nandoon ka sa sitwasyon kasama yung mga tao na nagdudulot nung sugat at nana sa puso at kaluluwa mo. Di ba? Tama yung ginawa mo. Pangalawa, para lang magkaroon ka ng peace of mind. Muhammad, regardless kung anong reliyon ang kinagisnan mo o kinabibilangan mo ngayon, walang kinalaman yan sa tromang inabot mo doon sa mga taong dapat sana ay nagbibigay sa iyo ng pagmamahal, aruga at pangunawa habang lumalaki ka. Walang kinalaman ang relihiyon. Okay? Alisin mo sa puso mo yung hinanakit mo sa partikular na relihiyon. Walang kinalaman yan. Siguro ang kinakailangan mong gamutin sa pagkakataon nito, Muhammad, kasi DJ May nagkaroon siya ng childhood trauma eh.
0: Totoo.
1: Na-confuse siya sa kung ano yung dapat ganito ko eh. Mm. Pero sa ganitong edad ko, naranasan ko na agad to eh. Nainggit na siya. Diba? Dumating siya sa point na yun eh. Nainggit.
0: Natuto siyang mangupit.
1: Mangupit.
0: Eh kasi nga, kaya nainggit, hindi siya binibigyan dahil hindi naman siya kadugo doon.
1: At walang tamang paggabay eh.
0: Mm.
1: Kasi nga,
0: wala yung nanay.
1: Diba? At naiintindihan ka namin sa part na yun, Muhammad. Pero dahil nga nandito ka naman sa ganitong edad na to, hindi biro at hindi napakadaling gawin para hilumin yung tinatawag nating childhood trauma.
0: Totoo.
1: Dahil sa lahat ng mga ka-vibes natin, hindi lang ikaw at sa iba pang mga nakakapanood nito sa ating Facebook page at nakakarinig, hindi po biro ang makaranas ng tinatawag na childhood trauma. Iba-iba man ang paraan, iba-iba man ang dahilan, pero iisa po ang nagiging resulta nito sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagsilakihan na pero nakaranas ng tinatawag na childhood trauma. Nagkakaroon sila ng puso na nalilito. Nagkakaroon sila ng mga desisyon na hindi dapat. At magpahanggang sa edad na matanda na sila, andun pa rin yung sakit.
0: Totoo.
1: Bit-bit simula pagkabata. O pwede mong gawin, Muhammad, si Ermat, mag-open up ka sa kanya, sabihin mo lahat ng mga frustration mo, lalong-lalo na noong mga panahon na wala siya. Lalong-lalo na noong mga panahon na kailangan mo siya. Dahil hindi mabubuo ang pagkatao mo hanggat meron kang dinadalang bagahe.
0: Totoo.
1: Bitawan mo na, hindi makakatulong yan. At hindi ka makakausad kung saan mong gustong pumunta hanggat may anino kang kaya natatakutan.
0: Ako habol ko lang, DJ Kiko. To Muhammad, hindi natin kontrolado yung nangyari sa atin noon, sa past natin. Pero may choice tayo kung papaano natin haharapin yung buhay natin ngayon. Kasi yun yung importante, yung ngayon. Kasi yun yung magdadala sa atin ng future natin. Diba? At ang pinaka-importante, Muhammad, hindi mo hahayaang ang sakit ng nakaraan ang magdidikta ng buhay mo ngayon.
1: Okay, Muhammad. Sana eh kahit papano natulungan ka namin, nabuksan namin ang isip mo at bigyan ka namin ng kahit katitig na kaliwanagan para sa puso mo, kaluluwa mo at isip mo para makausad ka na sa buhay na ipinahiram sa'yo ng langit. Okay?
4: Okay po.
1: Okay. Muhammad, kung nandito si Ermat at si Erpat, anong gusto mong sabihin sa kanila ng taos sa puso?
4: Sa Ermat ko or sa mama ko po, salamat kasi despite nung kakulangan, pinalaki mo pa rin ako, binigay mo pa rin sa akin yung mga dapat na kailangan ko bilang anak, hindi lang sa mga bagay na ano na nabibili. Pati yung klase ng aruga na kailangan ko makuha, malaki ang pasasalamat ko doon at hindi ko sa mga bagay na hindi matatawaran talaga yun. Wala akong masabi sa mother ko kasi buong buhay ko siya yung nagpalaki sa akin. Utang na loob ko yung buhay sa kanya. Sa airpod ko, wala ka man.
1: Muhammad, binibigyan ka lang namin ng 10 segundo.
0: Sumuko ka na.
1: Sumuko ka na.
0: Nakapaligid na sa'yo.
1: Kanina ka pa madaldal. Muhammad?
0: Naubos na yung load ni Muhammad.
1: Hello, Muhammad? Wala na
0: talaga. Umigay na talaga siya.
1: Maraming salamat.
0: Salamat sa oras at sa tiwalang ipinagkaloob mo sa amin. Uy, ang bigat nun ah. Sobrang bigat ng kanyang SKL.
1: Childhood trauma.
0: Oo. Pero yung mga ganyan kasi, Kiko, kung alam mong malala na yung childhood trauma mo, seek sa mga professional.
1: Yan, yan ang number one. Dapat diba? Magsika sa mga professional.
0: Kailangan na kailangan mo yan. Kasi mahirap kung kikim-kimin mo lang yan. Ang dami mong what ifs, ang dami mong nararamdaman.
1: Tama!
0: Diba?
1: Hindi ka matutulungan nung patuloy mong pagdaramdam.
0: Totoo.
1: Kasi hanggang sa umunat ang mga paa mo, mailagay ka sa kahon, ibaon ka sa ilalim ng lupa, bit-bit mo yon. Sino ba ang talo? Ikaw lang din.
0: Hindi mo na-enjoy ang buhay.
1: Pero again, yan ay naiintindihan namin, Muhammad, ha? Nakikinig ka. Ikaw ay sinasang-ayunan namin at kami ay feel sorry sa mga pinagdaanan mo nung ikaw ay
0: bata.
1: Bata. Pero again, yung mga simpleng sinabi namin sa'yo ni DJ May, naway bitbitin mo at naway makatulong sa'yo.
0: Totoo. Sana nga enlightened ka ngayong araw na ito, gumaan. Kahit konti ang iyong nararamdaman. Basta kami, nandito lang kami ni Kiko. Kalikot.
1: Yan ang sa lahat ng mga kabayes. Kung meron po kayong kwentong may kwenta, matubawag lang kayo sa
0: 0954-406-1967.
1: At sumayin nyo ang ating SKL.
0: Share ko lang
1: ang kwentong may kwenta sa aming pababalik. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
0: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko. Kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FM or
0: Kavibes sa Soundtrip Ang Lupet
1: 92.3 FM or Favorite Music Radio Kavibes
0: Ang Lupet.
5: Uy, kachat niya. Ang Lupet.
6: Ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
5: Ang Lupet!
0: Pogi! Pogi daw siya! Oras natin, alas 11.04.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom. Hanggang sa nagka-ulcer ako, lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet!
6: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcacid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga! Favorite Vibe! Mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts.
4: Ito ay 92.3 FM R Manila at para sa aming numero, i-save mo na yan kesa kung ano-ano ang sinisave mo. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
5: Idamay mo na ang aming social media accounts, DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts.
4: At Kiko, Kaliko,
5: Alam-alam yung abitin kayo sa DJ Main. Ito na ang susunod na programang mag-aatid at magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me,
4: Kathy G.
5: Kasama ng isang majusit mabiti, Kathy G is the place to be. Yan ay susunod.
4: Kaya na makapitan niyo yan simula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon.
5: Hoy, bukas ulit ha. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali magkarinigan kasama ang paborito mong vitamina sa umaga.
4: Favorite Vibe!
5: Maririnig mo, makikita mo ang napakagandang DJ Main!
4: Yun lang yun. Tapos na yun, yun na yun. Ang ganda. Siyempre, kasama rin ang makulit mong dito sa Atso! Kiko! Kaliko! Takanan!
5: Sabay tayo. Dito lang sa 92.3 FM.
4: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Para sa ating ka-vibes, 11:46.
5: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Maaaring sampahan ng kasong grave threat at inciting to sedition ng NBI si Davao City Mayor Sebastiana Duterte dahil sa mga pahayag nitong nagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, saklaw ng investigasyon ng binuong Special Task Force ang mga pahayag ng alkalde. Kaugnay ng umano'y patuloy na banta laban sa Pangulo. Batay sa NBI, pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso kung mapapatunayan ang mga elemento ng grave threat at pag-uudyok sa sedisyon. Tinitignan din ng ahensya ang posibleng conspiracy sa likod ng mga pagbabantang ito, bagaman inamin na mas matagal itong buuin dahil sa hirap patunayan sa korte.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inihayag ng PhilHealth na mas malaki ang naibayad nitong benefit claims sa mga paggamutan ngayong 2026 kumpara noong 2025. Batay sa datos, umakyat ng 44.53% ang kabuuang bayad ng ahensya mula January hanggang June 2026 na umabot sa 210.09 billion pesos kumpara sa 145.36 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa PhilHealth, mas nakakatulong ito para makatanggap ng agarang gamutan ang mas maraming miyembro at may pagpatuloy ang pag-aalaga sa kanilang kalusugan.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, pasok na sa main draw ng US Open ang Filipino tennis star na si Alex Ayala para sa kanyang ikalawang paglahok sa nasabing Grand Slam Tournament. Kasama si Ayala sa official entry list ng US Open na gaganapin mula August 30 hanggang September 13 bilang kanyang ika-apat at huling Grand Slam appearance ngayong season. Naitala rin niya ang una niyang panalo sa Grand Slam main draw noong nakaraang taon sa US Open kontra naman kay Clara Chowson. Pagkatapos na maikling pahinga dito sa Pilipinas, muling maghahanda si Ayala para sa US Open Series at susunod na sasabak sa DC Open sa Washington kung saan makakapareho niya sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Uy, kinikilig! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibe sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
4: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
7: Ka-vibes, 12:03 na po ng tanghali and welcome to Love Me, Kathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet! Against all odds, Mariah Carey version, ka-vibes. And happy, happy throwback Thursday, everyone! Kamusta ka naman po? Webes na, ka-vibes! 23 na po sa buwan ng Hulyo. Kamusta kaya kayo sa araw na ito, ka-vibes? Welcome to Love Me, Cathy G, ha? Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G, all the way hanggang alas 3 po ulit tayo. Magkakasama-sama, ka-vibes. Alam niyo, may mga pangarap tayo sa buhay na matagal nating binubuo sa isip, di ba? And pangarap na balang araw, makakasama natin yung taong mahal natin na sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan, puno ng tawanan at yung mga anak na tatawag sa atin ng nanay at tatay, di ba? Pero papaano kung dumating ang isang pagkakataon na kailangan mong harapin ng isang katotohanan na posibleng magbago sa lahat ng plano nyo, ka-vibes? Sa isang relasyon kasi, ka-vibes ha, hindi naman laging sapat yung pagmamahal para mawalan lahat ng takot eh. Minsan may mga bagay tayong kinikimkim o hindi kayang sabihin dahil natatakot tayo na baka pag-awayan nyo lang. So might as well keep it na lang, diba? Inisip natin na kapag sinabi ko yung totoo, baka iwan niya ako or kaya minsan mas pinipili na lang nating manahimik kasi nga umaasa tayo na baka hindi na kailangang malaman pa. Mas maganda na lang na itahimik na lang at itago na lang or baka sakaling bago pa ang situation, yung mga ganung bagay, di ba? Pero hanggang saan mo ba kayang itago ang isang lihim para protektahan ang taong mahal mo, ka-vibes? For example, papaano kung may pangarap kayong dalawa na pareho niyong pinaghahandaan, pero may isang bagay na alam na pwedeng makaapekto sa kinabukasan na yon? Mas pipiliin mo bang sabihin agad yung katotohanan kahit may possibility na masaktan siya, ka-vibes? Or itatago mo muna dahil gusto mong panghawakan ang relasyon nyo, di ba? Parang ang hirap, no? At kung ikaw naman ang nasa kabilang side, ano ang mas masakit? Ang malaman ng isang mahirap na katotohanan or malaman na matagal nang itinago sa'yo, ayan, ng taong pinagkakatiwalaan mo? Dahil syempre, sa isang relasyon, hindi lang pagmamahal naman ang sinusubok eh. Kasama din po dyan ang tiwala, yung katapatan mo, at yung pagtanggap at ang tapang na harapin ng anumang pagsubok na magkasama kayong dalawa. Diba? Ganun talaga. Sa relasyon, napakarami nating haharapin. Pero papaano kung ang isang lihim na itinago dahil sa takot na mawala na minamahal, eh ang siya palang tuluyang maglalayo sa inyong dalawa. Naku po, ang hirap. May pa-exam ka, Ate G? Yes. Oo, abagay niyo po ang ating story for today. Nababasahin ko po maya-maya lamang po na maririnig niyo, ka-vibes. Habang ikaw po dyan ay busy, habang ikaw dyan ay, alam mo na, nakikipagtsikahan, habang ikaw dyan ay aligaga sa kung ano man ang iyong ginagawa, being me as your background, kaya naman okay lang yan, ka-vibes, basta nandiyan ka lang, nakikinig sa akin, ayos na yan, kung nasaan ka man naroroon ngayon, kasama na po mga OFWs natin na nasa ibang bansa, dyan lang po kayo, huwag kayong bibitiw ha, at laging mag-smile. Siyempre, tutok lang dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet.
1: Love me, Cathy G.
0: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet ng hihinayang. Ka-Vibes, ikaw, ano ba yung bagay na pinanghinayangan mo? Na sana nagawa mo, na sana nasabi mo, na sana hindi mo sinikreto, ba? Diba? Alam mo yon, meron talaga mga point ng buhay natin na nangihinayang tayo eh. Pero yun yung titawag nating regrets, but then meron talagang mga bagay na, alam mo yung dumadaan, na hindi natin nasasabi, nagagawa agad-agad. Kasi at that certain moment, hindi naman natin naiisip na ganun. Then eventually, kapag nawala na, ganun nga yun, ang tendency, tsaka ka lang manghihinayang, sayang! Sana pinahalagahan ko siya, sayang! Sana binigyan ko ng pansin yung mga sinasabi niya, sayang! O, diba? Yung mga ganun. So, nanghihinayang, diba? Ayan. But anyways, Ka-Vibes, bago ka manghinayang, huwag ka nang mag-atubilipan. Tumutok, of course, ating programa at ang story for today. Para hindi ka manghinayang, pakinggan mo, Ka-Vibes. Aaminin mo ba ang isang sikreto kahit pwede itong makasira sa relasyon nyo? Nako, maraming magagaling magtago ng sikreto, diba? Marami sa atin yung gusto mo nang sabihin, diba, Ka-Vibes? Meron times na you wanna tell to your partner kung yung nararamdaman mo, pero biglang, ay, wag na lang nga, baka ganito eh. Ay, wag na nga lang kasi ganito, ganyan eh. Alam mo yung ganun? So parang bigla ka nalang napipigilan, diba? Na ganyan ka ba? Nangyari ba sa'yo yan, Ka-Vibes? Well, nangyari yan sa ating sender for today. Kaya yan po ang inyong abanganin just a short while. Maririnig nyo na po ang kwento ng ating letter sender na si Roy. Ayan. Meanwhile, hello muna sa mga Ka-Vibes po natin na naka-standby na, naka-ready na, all ears na sa ating kanilang mga radyo, sa mga nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, spillover La Union, and 97.5 Jansan. Ganon din po sa mga nakikinig dyan sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ka-Vibes! Tuloy-tuloy po ang tugtugan at syempre ang mga storyang inyo pong mapapakinggan, ang mga problemang po problemahin natin. Ka-Vibes, syempre hindi lang ako, kasama kayo dyan, Ka-Vibes. Ayan na, kaya tumutok lang dito po sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: 104 na po ng hapon, ka-vibes. At kayo po'y nakikinig dito sa Love Me, Kathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Aaminin mo ba ang isang sikreto kahit pwede itong makasira ng relasyon nyo? How am I supposed to live without you? Papaano kung sasabihin ko to, eh hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. But then, dala-dala ko tong sikreto na to. Ang bigat-bigat din. Papaano ko mag-move? Diba? Yan po yung napakahirap na desisyon, napakahirap na sitwasyon na kinalalagyan po ng ating letter sender for today. Ang sulat po coming from Roy, nga naman, ang hirap, diba? Dala-dala mo, ikaw ba ka-vibes? Paano kung ikaw ay merong itinatago na hindi mo masabi-sabi sa partner mo? Anong gagawin mo? Will you tell it kahit alam mo na pwedeng mag-iba yung mood niya? Or sasabi mo ba kahit na ang tingin mo ay magbabago ang disposisyon niya sa buhay, ang magiging relasyon niyo magiging komplikado, will you still take the risk, ka-vibes? Well, abangan niyo na po ang ating story for today. Ang kwento nga po ni Roy, sabi nila, 'di ba? Kapag alam niyo, kapag nahanap na natin yung taong mahal natin, 'di ba? Lahat gagawin natin, lahat ibibigay natin. Sabi nga eh, wala kang itatago, 'di ba? Mamahalin mo siya ng buong-buo. Pero papaano kung biglang merong kailangang itago? Anong gagawin mo, ka-vibes? Sasabihin mo kaya sa kanya yan doon sa taong natagpuan mo, yung tao na sinasabi mong mamahalin mo habang buhay, di ba? Kuminsan hindi tayo sigurado sa buhay natin eh, pero until dumating yung taong yan, nasabi natin, you know, ikaw ang nagpabago ng buhay ko, ikaw ang nagpaiba sa lahat ng mga pananaw ko until I found you. Story of Roy, abangan niyo po. Dito lang sa Love Me, Kathy G. Yeah.

This love letter is from Roy. Dear Cathy G, magandang hapon po sa inyo, Cathy G, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Palagi ko kayong napapakinggan habang bumabiyahe papasok sa trabaho. Madalas iniisip ko ang swerte naman ng mga taong nabibigyan ng payo nyo. Hindi ko akalaing darating din pala ang pagkakataon na ako naman ang mangangailangan ng gabay, kaya eto nagpadala po ako ng liham sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roy. I'm 32 years old from Antipolo, Cathy. 6 na taon na po kaming magkasintahan ng girlfriend kong si Hazel at 6 na taon na rin kaming live-in, Cathy. Marami na po kaming pinagdaanan. Naranasan naming mawalan ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya, kapos sa pera, at halos araw-araw na lang ay instant noodles ang inuulam namin para lang makaraos. Pero kahit ganoon, Cathy, hindi niya ako iniwan. Si Hazel ang tipo ng babae na hindi mo kailangang hilingin sa Diyos ng paulit-ulit. Mabait siya, maalaga, masipag, at higit sa lahat, marunong makontento. Hindi siya humihingi ng mamahaling regalo, Cathy. Mas masaya pa siya kapag sabay kaming kumakain ng street food or nanonood ng sunset habang nagkukwentuhan. Nagkakilala kami noon sa kasal ng isang kaibigan. Isa siya sa mga bridesmaid at ako naman ang isa sa mga groomsmen. Noong una ko siyang nakita, nagandahan ako sa kanya, Cathy G. Hindi naman ako naniniwala noon sa love at first sight, pero parang biglang tumigil ang paligid nang humiti siya sa akin. Pagkatapos ng reception, nilakasan ko ang loob kong hingi ng pangalan niya. Humingi rin ako ng permiso kung pwede ko ba siyang i-add sa Facebook, at doon na nagsimula ang lahat. Mula noon, halos araw-araw na kaming magkausap. Cathy, napag-uusapan na rin namin ang tungkol sa kasal. Sa katunayan, nagsimula na kaming mag-ipon at lagi naming napag-uusapan ang magiging pamilya namin. Minsan pa nga, Cathy, habang namamasyal kami sa mall, napahinto siya sa harap ng isang tindahan ng baby clothes. Hindi niya alam na simpleng pangarap niya yon, lalo akong na-excite sa kinabukasan naming dalawa. Hindi niya alam tuwing naririnig ko ang mga salitang yon may kung anong kaba na unti-unting nabubuo sa aking dibdib. Hanggang sa dumating ang bagay na tuluyang nagpabago sa pananaw ko, Cathy. May kapatid akong nag-aaral bilang medtech intern. Nangangailangan sila noon ng volunteers para sa ilang laboratory procedures. Dahil gusto ko siyang matulungan, nagpresenta akong maging subject. Akala ko ay ordinaryong laboratory test lang yon, Cathy. Hindi ko akalaing isang simpleng araw ang sisira sa lahat ng pangarap na matagal na naming binuo ni Hazel. Ilang araw matapos lumabas ang result, kinausap ako ng doktor. May ilang karagdagang pagsusuri pa raw na kailangan gawin. Hindi ko naman po inisip na seryoso yon, Cathy G. Pero matapos ang sunod-sunod na test, isang pangungusap lang ang tuluyang nagpaguho sa mundo ko dahil base sa resulta ng mga pagsusuri, napakababa daw, Cathy G, ng possibility na magkaroon ako ng anak. Nanlambot ang tuhod ko, Cathy. Paulit-ulit kong tinitignan ang result habang umaasa na baka nagkamali lang sila. Hanggang sa nagpa-second opinion ako sa ibang doktor. Pero Cathy G, pareho lang ang naging result. Sa madaling salita, baog ako, Cathy G. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Hindi lang dahil baka wala akong maging anak, kundi dahil pakiramdam ko bigla akong nawala ng halaga bilang isang lalaki. Alam ko mali ang ganitong pag-iisip, pero yun talaga ang unang naramdaman ko. Parang may bahagi ng pagkatao ko ang biglang nawala. Simula noon, unti-unti na akong nagbago, mas naging tahimik, mas naging mailap at madalas akong tulala, Cathy G. Kapag tinatanong ako ni Hazel kung may problem ba ako, ngumingiti lang ako at sinasabing pagod lang sa trabaho. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo, Cathy. Natatakot ako dahil baka makita ko sa mga mata niya ang matinding lungkot.
Mas natatakot ako marinig mula sa kanya ang salitang baka hindi na ako ang piliin niyang makasama habang buhay dahil hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Mas lalo naging mahirap lampasanin ko or mapansin niyang iniiwasan ko ang pagiging intimate naming dalawa. Kapag naglalambing siya, lagi akong may dahilan, keso pagod lang ako, masakit ang ulo at maaga pa bukas ang pasok. Minsan hinahawakan niya ang kamay ko, Kathy, at dediretsahin niya akong tanong kung may iba raw ako. Agad ko siyang niyakap at sinabing wala akong iba. Napapansin ko rin nag-aalala na siya at madalas na siyang nagtatanong kung mahal ko pa raw daw ba siya. Kung may nagawa daw ba siyang mali at kung nagsasawa na daw ba ako sa kanya. Bawat tanong, Kathy, pakiramdam ko ako ang pinakamasamang taong nabubuhay. Dahil hinahayaan kong isipin niya na siya ang may pagkukulang. Gayong ako naman ang may tinatagong katotohanan. Kathy G, hindi ko rin ito masabi sa family ko. Hindi ko rin masabi sa mga kaibigan ko dahil takot akong pagtawanan, takot akong huskahan, at takot akong sabihang hindi tunay na lalaki. Ngayon mas lalo nang nalalapit ang plano naming pagpapakasal, nagtitingin na kami ng venue at araw-araw kong iniisip kung may karapatan pa ba akong pakasalan ng babaeng mahal ko kung alam kong baka hindi ko maibigay ang pinakamalaking pangarap niya. Mahal na mahal ko si Hazel, Kathy, pero naiisip ko pa nga lang baka mas tama na ako na lang ang bumitaw. Baka mas deserve niyang makahanap ng lalaking kayang ibigay ang pangarap niya na maging isang ina. Pero sa tuwing naiisip kong mawawala siya, hindi ko kaya, Kathy G. Matatanggap pa rin kaya niya ako kapag nalaman niya ang totoo? Paano ko po ba sasabihin sa babaeng pinakamamahal ko na maaring hindi ko na siya mabigyan ng anak? At kung sakaling piliin niyang umalis, paano ko tatanggapin ang pagkawala niya? Kathy, sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. More power to your station. And may God bless us all. Lubos na umaasa at nagmamahal ng todo. Roy.

Kadalasan ang problema minsan, nasa atin din eh, di ba? Wala pa nga pinangungunahan na natin. Hindi pa nga natin alam kung ano yung pwede maging resulta. May naiisip na kagad tayong conclusion. That's the problem with us eh. Kaya ang tendency, imbis na maging okay, na na-attract natin yung hindi maganda. Diba? Katulad na lamang po ng ating letter sender for today na itong si Roy. Si Roy na problemado after niyang malaman na hindi niya kayang magkaroon ng anak. Hindi niya kayang maibigay yung anak na gusto ng kanyang magiging asawa. Paano gagawin ko, Cathy G? Ililihim ko na lang ba to ng todo, na ililihim ko na lang ba to? Or aaminin ko? Pero mahal na mahal ko siya, baka pag nalaman niya, 'di ba? Alam mo yung ganun, ang dami na nating naiisip, ang dami na nating nagawang script, 'di ba? Pero ang totoo, hindi mo pa naman ginagawa yung dapat, which is ano, yung sabihin, 'di ba? Sabi nga nila, pag ikakasal ka, lay down your cards, 'di ba? Para malaman mo kung yung taong yan talaga ay tatanggapin ka pa rin or hindi na, 'di ba? Pero based sa kwento mo, Roy, based sa sinabi mo, itong si itong iyong girlfriend na si Hazel ay maunawain. Diba? Hindi mo na kailangang hilingin sa Diyos ng paulit-ulit dahil maunawain, mabait, naiintindihan at kayang makuntento. So, anong dapat? Diba? Bakit hindi mo sabihin yung totoo? Bakit hindi mo aminin na ganyan yung sitwasyon mo eh. Ang hirap kasi, pinangunahan mo na kagad siya sa pwedeng magiging sagot niya eh, diba? Ginudge mo na kagad siya na baka mamaya Cathy, hindi niya ako matanggap eh. Natanong mo na ba? Yan ang dapat nating inuuna ka vibes para hindi tayo naguguluhan. Para hindi tayo umaabot dun sa point na ang dami ng question mark sa isip natin na wala pa naman dapat, diba? Kailangan na lagi nating iisipin, sabihin natin yung katotohanan para alam natin kung ano yung magiging sagot, diba? Ganun naman talaga eh. Take the risk. Kung hindi mo aalamin yung kasagutan at hindi mo sasabihin kung ano yung totoo, dadalin at dadalin mo rin yan at magiging problema mo rin. Then eventually, sino ba mahihirapan? Ikaw din, diba? So, anong dapat? Aminin kung ano yung dapat. Sabihin kung ano yung nararapat para malaman mo ang maging sagot dyan sa mga tanong mo. Well, hindi madali na sabihin dahil nga natatakot ka, pero ikaw mismo, mas kilala mo yung taong mahal mo. So, kung ano yung tingin mong dapat, yun ang iyong gawin, ka-vibes. Ikaw, ano ba ang dapat gawin ng ating sender na si Roy? Sasabihin niya ba dito kay Hazel yung kanyang nararamdaman, yung kanyang sitwasyon na hindi na siya pwedeng magbigay ng anak dito kay Hazel? Pinangungunahan mo na rin, pati yung doktor, baka pwede pa magbago, di ba? Wala namang imposible, ka-vibes eh. 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, alam nyo, sabi nga nila eh, ang mga kamay natin, kaya yan merong space, diba? Yan yung magpi-fill in doon sa mga kakulangan natin. Kapag ang isang tao, mahal ka, kapag ang isang tao, gustong-gusto ka, kapag ang isang tao ay iniintindi ka, ano man yung mga imperfections mo na yan ka-vibes, tatanggapin at tatanggapin ka pa rin niya, no matter what. Kaya, dun sa mga nagmamahal, alam natin na hindi nila kaya masaktan yung mga taong mahal nila because they don't have the heart to hurt the one that they love. Payuhan po natin si Roy Ka-Vibes. Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy G.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Love me, Kathy G. Pong, inyo pa rin pinapakinggan. Ipagpatawad mo, Jano Gibbs. Nako, ka-vibes. Papapatawad. Patatawari mo ba ang isang taong nagtago ng sikreto sa'yo? Patatawari mo ba ang isang tao na hindi inamin ang katotohanan sa'yo? Aaminin mo nga ba ang isang sikreto kahit pwede itong makasira sa relasyon nyo? Dahil po sa story na binasa ko kanina, ang story po ni Roy, di ba, ayaw niyang sabihin dito sa kanyang live-in partner, sa kanyang girlfriend and soon-to-be bride or wife, na siya ay hindi na pwede magkaanak, or actually mababa yung probability na pwede siya magkaanak. So, pwede pa? Meron bang question mark doon? Baog ba siya talaga 100%? At yon ang hindi niya masabi-sabi dito sa kanyang magiging asawa. Dahil nga itong si Hazel ay gustong magkaroon ng anak. Diba? Hindi naman na napapakita sa kanya at napaparamdam sa kanya na gusto nito maging isang ina. Pero paano, Kathy G, kung hindi ko kaya i-provide yung gusto niya? Hindi ko mabibigay. Anong gagawin ko ngayon? Nahihirapan na po ang ating sender. Kaya naman, kailangan niya ng tulong. Alam niyo po ba na maraming lalaking nakakaranas ng infertility ang bumababa ang self-esteem? Kasi base po sa pag-aaral, ang infertility ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kahihiyan. Katulad na lang ni Roy, kanina yung pagkawala po ng confidence at pagdududa sa sariling pagkatao bilang lalaki. Kanina nga po, yan ang mga binanggit ni Roy na pakiramdam niya, even sa kanyang family and friends, hindi niya masabi yung kanya pong nararamdaman, yung kanyang condition. Dahil nga baka i-judge siya. Ang tinatawag yung pagtatago po ng malaking sikreto, pwedeng magdulot ng mas mataas na stress kesa sa mismong sikreto, ka-vibes ha. And according po sa mga psychologists, yung patuloy na pagtatago sa isang mahalagang sikreto ay nakapagpapataas ng anxiety, ng guilt, at yung emotional burden. Dahil nga palaging iniisip ng tao kung kailan ito bubunyag, di ba? Hindi ka na makapag-isip ng maayos eh. Yun na lang yun ang iniisip mo. Paano ko ba sasabihin? Kailan ko ba sasabihin? Sasabihin ko ba talaga? Baka ganito mangyari. Diba? Alam mo yung ganun? Isip, yun na lang tumatakbo ang isip mo. So, ang tendency, sobrang na nagdudulot ng anxiety sa'yo. And, alam niyo, ka-vibes, ang hindi lang naman babae ang nakakaranas ng emotional pain dahil sa infertility. According po sa World Health Organization, parehong lalaki at babae pwede makaranas ng depression, anxiety, at emotional distress kapag naharap sila sa infertility. Siyempre, lalo na yung kagustuhan nila na magkaroon ng baby tapos hindi mabigay. Diba? So, siyempre, napapaisip din sila. And ang guilt naman ng isang tao, ay pwede magtulak sa isang tao para umiwas dun sa taong mahal niya. Diba kapag iniisip ng isang tao na siya ang sanhe or cause nung sakit ng iba, pwede siyang maging emotionally distant bilang paraan ng pagprotekta dun sa sarili. Like also, ang ginawa ng ating sender na si Roy. Grabe. Ay, sabi nga ni Coach every day Kathy G, to Roy, direct mo na kausapin si Hazel about sa problem mo bago pa kayo ikasal para malaman kung ano magiging sagot niya. Dahil kung yung love ni Hazel sa'yo is true, kahit na through thick and thin, sabi nga ma-accept niya yung kung ano man problem meron sa'yo. Sa panahon ngayon, okay lang naman na walang anak basta totoo at buong-buo ang love nyo sa isa't isa. Correct! Maraming paraan para maging masaya para rin kayo, para rin kayo kahit wala kayo magiging anak. Correct, actually. Thank you so much, Coach, every day. Miss Altesa, sabi niya, alam nyo, sa letter sender, huwag ka matakot na ipagtapat sa kanya bago pa kayo ikasal. Doon mo malalaman kung talagang mahal ka talaga niya. Saka malay mo, maintindihan ka niya dahil mahal ka niya. Magdasal ka lang ng taimtim at ibibigay din ang himala sa'yo, diba? Kathy G, sana'y sabihin na lang yan totoo. Kasi nga, thanks Miss Altesa Sino Cruz. Lagi kayo mag-iingat. Totoo, kasi kung mahal naman talaga siya, matatanggap siya kahit na masakit na di na sila magkakaanak ng babaeng mahal niya. William Martel, thank you. Team Fruit Salad, thank you. Gerald Kimishon and Miss Mary Dulay. And Randy Santisas and Juan Miguel and Helen Ronda. Alam niyo yon, ka-vibes, diba? Ako nga, meron akong kilala, diba? Na parang alam na niya na hindi sila magkakaanak, but still tinanggap pa rin ng buong buo at minamahal ng buong buo, 'di ba? Until now, very happily pa rin sila, happily married even without kids, 'di ba? Anyways, ka-vibes, syempre ikaw, ano ba masasabi mo? Still have time. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.

0: 92.3 FMR.
1: Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet, South Border with Love of My Life. Love of my life, ayoko kitang saktan at ayoko malaman mo na hindi kita mabibigyan ng anak. Nako, paano nga ba kung ganyan ang sitwasyon? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Roy, ang ating pong sender kanina, na binasa ko po ang problema niya, nalaman niya na siya po ay hindi na kayang magkaanak. Kaya naman, paano niya sasabihin sa kanyang live-in partner, sa kanyang fiancé na malapit ng kanilang kasal at yung kanya pong mapapangasawa ay gustong-gustong magkaroon ng anak. So, paano nga ba yung ganung sitwasyon? Kathy G, sabi ni Miss Girlie Bakale, para sa letter sender, dapat po aminimo na lang habang hindi pa kayo kasal. Kasi kung mahal ka talaga niya, tanggap ka po niya. At sa tingin ko, mabait naman po ang magiging wife mo po. Ayan, Roy. Siyempre, siyempre, tiwala lang sa Diyos. Meron din ganyan ng sistema, pero nagkaanak din naman po. Walang imposible. Take care and God bless. Thank you, Miss Girlie Bakali. Totoo naman. Diba yun nga po yung sinasabi ko na maraming ganyan na akala nila hindi sila kaya na mag-anak, impotent sila. But then, bigla na lang, diba, na ay, oh, nagkaroon ng anak. Diba yung ganun? So, wag natin kasing pangunahan eh. Ang hirap kasi dito kay Roy, pinangungunahan niya kagad. Hindi niya pa nga alam kung ano yung sasabihin nung girlfriend niya sa kanya, nung kanyang fiancé eh. Alam niyo ang tunay na intimacy, hindi tungkol sa physical closeness, kundi emotional honesty, Ka-Vibes ha. And mas lumalalim yung tiwala na magkapareha kapag pareho kayong, pareho niyong binabahagi, yung mga takot niyo, diba? Yung insecurities niyo at kahinaan niyo. You share each other's, alam mo yun, na mga fear, 'di ba? Pag-usapan nyo 'yun at doon mo malalaman kung gaano ka kamahal ng tao. Anyways, maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng reaksyon at payo for Roy. Ayan sa ating letter sender, ayan. And Erwin, nako, ahabol ka pa ba? Ayan. Erwin Velasco, thank you so much. Sa lahat po ng mga nagbigay at patuloy na nagbibigay ng reaksyon at payo. Maraming salamat po, Ka-Vibes. Alam nyo, hindi mo malalaman ang sagot sa isang tanong kung pangungunahan ka kagad ng takot na malaman ito. And for you, Roy, normal lang yung nararamdaman mo na takot dahil wala namang may gusto na iwan tayo ng taong mahal natin eh, diba? Dahil sa isang kakulangan na hindi mo rin naman ginusto. Diba yung sikreto kasi, gaano man kabigat yung reason, mas lalong nakakasira ng tiwala habang tumatagal. So, hindi mo kontrolado yung condition mo, pero kontrolado mo kung papaano ka magiging honest sa taong mahal mo. Huwag mong pangunahan ang sitwasyon dahil kung talaga mahal ka ni Hazel, ia-accept niya pati yung imperfections mo, Roy. You know what? Real love has the courage to say the difficult things even when the answer might not be what we hope for. Thank you so much sa pag-share mo ng yung story sa amin. At dun sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company again ngayon pong Throwback Thursday. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Siyempre, same time, same station. Kaya naman, Ka-Vibes, antabayanan po susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Oras po natin, 2:50 na.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Love me, Cathy.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Magpapatupad ng nationwide gun ban ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa July 27 kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NCRPO, pinaiigting na ang seguridad sa pamamagitan ng mas maigpit na intelligence monitoring at pagbabantay sa mga pangunahing kalsada at ruta. Nakahanda rin ang mga quick action teams, bomb disposal units, SWAT at mga medical response team upang agarang tumugon sa anumang insidente. Ipatutupad din ang no-fly zone at no-drone zone sa mga itinalagang lugar, kasabay ng suspensyon ng permits to carry firearms outside residents. Tinatayang mahigit 21,000 na mga police ang ide-deploy ng NCRPO habang naka-full alert status naman simula July 24.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, prioridad ng Senado ang panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga minor de edad sa muling pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Ayon kay Senate President Sherwin Cachalian, kailangan na makisabay ang Pilipinas sa mga bansa tulad ng France na nagpatupad na ng limitasyon sa social media para sa mga batang wala pang 15 taong gulang. Binigyang diin ni Cachalian na lumalawak na ang paniniwala sa buong mundo na nakakaapekto sa mental health, kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan ang labis na paggamit ng social media. Layon din ang panukala na maiwasan ang mga banta tulad ng cyberbullying, online exploitation, sobrang paggamit ng screen at iba pang negatibong epekto sa paglaki at pagunlad ng mga bata.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, maglulunsad ang DSWD kasama ang Department of Justice ng isang one-stop shop para sa mga biktima ng sexual abuse, lalo na ang mga kasong nangyayari online. Ayon sa DSWD, ang Interagency Council Against Trafficking, tahanan ng inyong pag-asa o tip center ay magsisilbing ligtas na pasilidad para sa pagsalubong, pagsusuri at agarang pag-aalaga sa mga nabiktima ng human trafficking. Magbibigay ang sentro ng mga serbisyong tulad ng counseling, pansamantalang tirahan, medical at legal na tulong at psychosocial support para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Layon din ng tip center na pabilisin ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon at rehabilitasyon ng mga biktima alinsunod sa mga batas laban sa human trafficking at online sexual abuse.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tuntugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho. Mga kabarana,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet.
3: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Banana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
5: Ang lupet!
3: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes! Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan! Iyan ang pamirienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho!

0: Magandang Thursday afternoon sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok syempre sa inyo pong number one home of the stars. Ito po ang Banana Crew! Heto na! Hetong-heto na talaga! Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si DJ Jaiho at your service. O diba nga, napakabilis ng araw. Parang kamakailan lamang naglunes sa tayo po ay umattend sa FAMA sa Broadcast Arts sa 2026. Kauna-unahang FAMAS Awards for Broadcast na kung saan nominado po itong programang pinakikinggan mo ngayon, ka-vibes, ang Banana Crew, the home of the stars. Yay! At ang inyo pong lingkod na si DJ Jaiho. Wow, taray, di ba? Ganda! Na nominado po para sa Best FM Radio DJ of the Year. Uy, gusto kong i-share pala. Gusto kong pasalamatan at gusto ko palang pagbigyang pugay, syempre. Nakita ko yung clips. Clips ba? Isa lang. Hindi, tiyari. Yung clip kung saan sinabi ko nga na mga Lodi Cakes ko nga, yung mga institusyon, yung mga talagang hindi matitibag sa pangalang FM. Ano daw sabi? Hindi, sa FM stations or sa FM radio, ang mga pangalang nakahilera ko doon sa Best FM DJ of the Year. Nag-comment pala sa atin si Papa Jack. Maraming salamat. Nag-comment si Papa Jack ate. Doon sa natin, sa reels natin, nag-comment siya. Parang ang sabi niya, that's so humble of you. Thank you so much. Ganyan. Pa Jack, maraming salamat. Gamit niya yung account niya, yung John Jemperle. O, di ba, tare? Tunay na pangalan ni Pajak. Oo. Nakalimutan ko tuloy sabihin. Ako po si DJ Jaiho na naniniwala sa kasabihan na ang batang pasaway, abay paamuin mo ng panis na laway. Tari. Okay, eto dahil Thursday ngayon, gusto ko palang mag-share sa inyong lahat. Natatandaan ko lang, syempre sinimulan natin sa kwento ng FAMAS. Before, ba diba, sobrang pinapangarap mo lang na maka-attend sa mga ganong klase ng mga award-giving bodies dito sa Pilipinas. Mga prestigious awards night, mga ganyan. Grabe no, gusto ko i-share sa inyo, sino dito taas ang kamay? O kaya naman, itaas ang mga bagang? Oo, wow, taray, bagang. Sino dito ang nakasubaybay sa panahon na ginawa ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang pangako sa your remake? Just to give you a brief background, ang pangako sa iyo po ay originally ginampanampuyan ni na Jericho Rosales at ni Christine Hermosa. At yung Madam Claudia Benavista that time ay si Jean Garcia. Samantalang si Amor Powers naman ay ginampanan ni Yula Valdez at si Governor Eduardo Benavista. Ginampanan niya ni Tonton Gutierrez. Doon naman sa remake, diba, si Catherine at Daniel ang gumanap bilang si Christine at Jericho, Angelo at Ina Makaspak. Ganyan, oo. Tapos, doon naman sa remake, ang nag-Claudia Benavista, si Angelica Panganiban, at ang nag-Amor Powers ay si Yula Valdez. Siyempre naman, gusto ko namang ipagmalaki sa inyo. Uy, modesty aside ha. Opo, pinaghirapan ko po na mapabilang at maging isa sa mga cast ng teleserye na yan. So, nagsimula kami 2015. Ano na ngayon? 2026. So, ilan? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Parang ano na, ang nakalilipas. Isang dekada na ang nakalilipas halos, di ba, bongga? Sayang lang. Opo, ginampanan ko po ang role ni Kuring. Ayan, si Kuring. Ay, taray. Sino nakakilala kay Kuring? Grabe, si Kuring po ang best friend at ang manguhula ni Madam Claudia Benavista. Share ko sa inyo, dahil Thursday naman, alam niyo po ba kung papaano ko natanggap yung role na Kuring? Siyempre, una po sa lahat, di ba, parang DJ na ako noon sa dating istasyon na pinagtatrabahuhan ko. Tapos nag-host na ako sa iba't ibang mga programa. Meron akong online show, meron akong Jeepney TV, Showbiz pa more. Tapos minsan, nag-uumagang kay ganda rin po ang beshi ng bayan. Anong tapos parang ano, magsisimula pala yung teleserye, pinatawag ako for audition. Ayan, pinatawag ako for audition. Ayoko ng pangalanan kung sino o ito na lang ha. Basta, dalawa kami na pinatawag for the role para mag-audition sa role ni Kuring. As in, magkakilala kami, magkaibigan din po kami. Becky rin po siya. Oo, Becky rin. Tapos, nandun kami, ang nasa harapan namin, director, ayan, Olivia Lamasan. Direk Rory Quintos. And si Inang, si Olivia Lamasan. Rory Quintos, Direk Rory Quintos. Nandyan din si Direk Dado Lumibaw. Direk May Cruz Aviar ba? Nandun din ata siya. Oo. Tsaka sila Direk Cathy Garcia Molina. Ganyan. Nag-audition kami. Tapos nauna yung isang kasamahan din sa industriya na Becky. Nauna siya na nag-audition siya. Tapos ang siste po nun, mga kapamilya at mga kaservisyo at mga ka-vibes. Halo-halo. Oo, di ba? Ang eksena po noon, di ba, nag-audition na siya. Okay naman, syempre, di ba? May mga TV shows na yun eh. Ano namang labang ko doon? Meron din naman akong ganun dati. Pero syempre, di ba, parang mas feeling ko, hindi ko tinitingnan na parang patay-patay. Parang, ala, underdog lang ako ganyan. Oo. Tapos ang atake, opo, ang atake noon, nung audition ko nung pangako sa'yo bilang si Kuring, ang atake po noon, nung tapos na yung unang Becky na nag-audition, pinatawag na po ako. Tapos nung ako na, syempre na kinakabahan ako dahil nasa harap ko si Inang Olivia Lamasan, Rory Quintos, Direk Rory Quintos, Direk Dado Lumibaw, Direk Elfren Vivar, May Cruz Aviar, ganyan. Ang dami nila dun sa harapan. Walang ibang tao kundi mga director lang, ganyan. Tapos ang eksena, may pinabasa, may pinamemorize sa akin dun sa mga linya ni Kuring. Hindi ko talaga magawa yung iba't ibang emosyon kasi nga kabang-kaba ako, mga ka-vibes. As in kabang-kaba talaga ako. Tapos ang siste, edi na, nag-audition na. Alam mo ba, nung hindi sila tumatawa, hindi sila nagre-react, poker face lang sila, yung mga director. Alam mo na, sabi ko talaga, sabi ko ganito. Wait, Direk. Sabi ko ganito talaga. Wait, Direk. Ayoko na po ng role na to. Ayoko na pong mag-artista. Hindi ko po talaga gustong mag-audition. Oo. Yun talaga yung nasabi ko. Ayoko po. Hindi ko talaga gustong mag-audition for this role. Ako na lang po ang mag-host ng mga mall show ninyo, ng mga premiere nights ninyo, ng mga screening ninyo. Ayoko na. Ang hirap niyong patawanin. Sabi ko talagang ganon. And then, Kato, after a week, tinawagan ako. Ako yung nakuha para sa role ni Kuring. Oh, di ba, bongga? Tapos ano na, fast forward, ginawa namin for almost 1 year yung pangako sa'yo. Gumanap ako bilang si Kuring, yung best friend ni Madam Claudia Benavista. Nung party na, may party, parang victory party for pangako sa'yo. Sabi sa akin ni Direk Rory, tinawag niya ako, Jai, holy ka dito, ganyan, ganyan. Sabi ko, Direk, bakit? Sabi niya, alam mo ba, English speaking si Direk Rory, alam mo ba kung bakit ikaw yung nakuha as Kuring? Tawang-tawa kami paglabas mo nung audition kasi daw, parang lumas daw yung pagiging intrimitida ko, ganyan. Oo. Yung sumuko ako at umayaw talaga ako sa role na yun at sinabi ko, ayoko na pong mag-artista. Wala naman po talagang gustong mag-artista, ganyan. Sabi nila, nakakatawa ka, hindi doon yung napigyan talaga yung tawa nila kasi pagkatapos ng audition ko, sabi niya, oh my God, sumuko si Jai, parang ganon. Yes. So yun po yung kwento sa likod kung paano po nagsimula ang career ng Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada na makabilang sa mga teleseries. Ang mga naging teleserye ko dati sa ABS-CBN, naging part ako. Of course, yung isa sa pinaka big break na masasabi ko talaga, Pangako Sa'yo, the remake with Catherine and Daniel. Nag-cameo din ako sa Forever. Ano yung pagkatapos ng Forevermore? Dolce Amore. Sa Dolce Amore ni Liza at ni Enrique. Tapos, naglaluna sangre din po ako ng cameo din. Tapos, ipaglaban mo. Tapos, maalaala mo kaya. Tapos, ano pa ba yung mga ginawa ko dati? GMA, meron ako Lovers Liars with the Optimum Star, Claudine Barreto. Ganyan. At syempre yung pelikulang Mom She's, Ang Soul Mo'y Akin na nasa Netflix pa rin po, mga ka-vibes. Ayan muna ang aking throwback kwento on a Thursday afternoon sa oras na 3:37 sa buong kabulaan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa more musikahan, more tugtugan. Very, very special shout out sa 101.9. Hello sa inyo sa Davao City. Hello din sa inyo sa 89.5 Davao del Norte. Sa 97.5 sa Jensen at sa 102.3 Baguio at sa Bacolod. Magandang afternoon. Heto na, tuloy-tuloy ang tugtugan dahil kami po ang ka-vibes ninyo sa Sound Trip dito lang sa number one home of the stars tuwing hapon. Ang Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes sa Sound Trip, ang lupet!
1: Banana Crew!

0: Banana Crew
1: 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio.
1: Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching Tugtog.

0: ang lupet!
1: Hello, ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
2: Ako nga pala si JM.
3: At ako po si Fiam. Kayo
2: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Yes, your favorite music radio, ka-vibes!
4: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cataveras Francisco, ang inyong ko-anti. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes!
5: Walang iwan.
1: Hello mga ka-vibes, ako po si JC De Vera at palaging tumutok po kayo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, mga ka-vibes.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundtrip. Ang lupet! Magandang, magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Ako pa rin po ang inyong kapiling ka-bonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaihel. At naniniwala po ako sa kasabihan na kaya ka nahihirapan sa relasyon kasi ikaw ang green flag. Piliin mong maging red flag kasi mas nag-i-stay ang mga tao kapag nasa maling relasyon. Ay, ang taray. Totoo naman, no? In fairness, yung kapag alam mo, puro kabutihan, puro kagandahang asal, di ba yung mga ipinapakita mo sa partner mo, parang mas mabilis ma-let go yung mga ganong eksena. Ay, hindi ko po nilalahat. I am just stating yung mga iba't ibang kwento na narinig ko sa mga kaibigan ko. Yung parang bang, di ba, bakit ba kayo nagiinuman ng friend mo, ka-vibes? Oo. Bakit ba ikaw laging tinatawagan ng very, very close friend mo? Kasi may problema siya sa pag-ibig. Na keso yung kanyang partner, ay parang feeling niya nagloloko. Yung partner niya, hindi na tatapatan kung ano man yung intellectual intelligence na meron siya. Ang kanyang partner ay parang pakiramdam niya, ay nakakasawa ng kasama kasi hindi man lang nag-i-improve, wala man lang pag-i-innovate na ginagawa sa buhay at sa relasyon ninyo, aray. Diba? Oo. Aminin natin. Masakit, pero totoo. Oh, 'di ba? Hindi, kasi parang sa buhay lang yan, di ba? Kapag sobrang smooth naman din talaga ng ganapan, minsan din talaga nagiging boring. Kailangan din talaga merong mga humps, may mga bumps, para masabi mong, oh my God, may challenge. Di ba? Yes. Ano ba ito? Sabi nga ni Direk Joey Reyes, ba't ba daw ganun ang ganun yung mga kabataan ngayon? Yung parang yung mga fingers nila, pinagdidikit nila. Nauso kasi ito sa mga drag queens, di ba? So parang ito yung applause ng mga drag queens. Kumbaga parang slay, bongga, ganun. Oh, pero sa oras ng 4:36 mga ka-vibes, may tanong ako sa inyo. O yan ha, makinig mabuti. Kamay sa dibdib? Hindi ka magkakamay sa dibdib lalo kung nagmamaneho ka. Mali. Oo, diba? O eto, kamay sa dibdib. At makisagot. Kayong lahat dyan ha, makisagot kayo. Okay, eto yon. Ang tanong, kung kayo ay papipiliin, ano ang pipiliin ninyo? 150,000 monthly, pero sobrang stress na stress ka at wala kang time para sa sarili mo, or 70,000 monthly pero may balance ka sa work at sa buhay. Oh, ano pong sagot mga ka-vibes? 150,000 monthly pero sobrang stress ka at walang time para sa sarili, or 70,000 monthly pero may balance ka sa work at buhay? Oh, ayan, oh, ang dami naman nagpapadala kagad ng kailang mga messages. Oh, di ba, bongga? Sunod-sunod ang mga kapadala ng mga chat nila kaagad. Sabi niya, eto, DJ Jaiho, share ko lang po sa inyo. Before po, kumikita po ako ng 130,000 per month. Pero halos araw-araw naman po akong umiiyak kasi mabigat na yung trabaho. Ay, taray, mabigat pa po yung katrabaho ko. Ay, ang taray, iba na yan, todo-todo na yan. Sabi niya, ngayon, nag-umearn. Ngayon, I'm earning 90,000 a month, pero I still have time to bake, to paint, and to manage my own business while doing my full-time work. I still get 130,000 per month, pero able to sleep peacefully at night. Uy, sana all. Bongga, diba? Congratulations! Sabi naman ng isa nating ka-vibes, DJ Jaiho, ako po may work. Laging balanse dahil kulang pa yung 150,000 pampa-ospital. Ay, tama naman, di ba, no? Aanhin mo ang 100 o 150,000. Ano ba yung tagalog ng 150? 150, ang tagalog nun? 150. Tama? Oo. 150,000 piso. 150,000 bobo.
150 piso, no, tama? 50,000. Oh, yun pala yun. O sabi niya, DJ Jai, pipiliin ko po ang 70,000 per month and use my available time to expand and earn more. For sure, malalagpasan ko pa yung 150,000. Oy, bongga, diba? Sabi naman dito ni Rain ng Tondo, Manila. Ang taring ni Rain ng Tondo, Manila, oh. DJ Jaiho, nothing is ever worth a high-stress environment. Always choose the one where you get to live your life. Uy, bongga ni Rain. Na all. Sabi naman dito ni Kevin. Oh, hi, Kevin. 70,000 pesos po, trust me. Been there, man. Oh, may ganun pa, may man pa, diba? Sabi niya ganun. Been there, man. Money is always there. Money. Money, pakihaw dyan. Money. Money is always there, but the time for yourself is limited. It's not always good to chase the higher salary. Minsan, dapat alam mo sa sarili mo yung enough lang para mabuhay ka ng maayos without compromising your health and what you want. Also, it's better to do the things you can do while you're still young than asking yourself over and over, and what if... Ooh, ang hirap. And what if that's you could have been done? Okay, go. Ang sabi? Charing, ang sabi ni Kev? Hindi, pero ako, if you were to ask me, mga ka-vibes, wow, taray.

0: buhay kesa naman pumasok ako sa bagay na alam ko sa huli pagsisisihan ko. Sa anong konteksto po ito, 'di ba? Pwede ka naman kasi sa mga temptations sa paligid, ang dami mong pwedeng mangyari, 'di ba? Pwede kang tumanggap ng mga madali ang pera pero illegal, 'di ba? Yung parang may consequences talagang kakaharapin or may consequence na haharapin, ganyan. Pero kapag na-achieve mo nga, parang ano lang yan sa showbiz, 15 minutes of fame. Tapos after that, diba, ang next in line mo, nasa ano ka, may bracelet ka na ano, na aluminum bracelet. Kasi nga may poses ka, diba? May aluminum bracelet ka. Tapos nakahawak ka sa malamig na rehas. Ganon. Tapos meron ka pang mugshot, diba? O mas okay na yung ano, yung sakto lang yung kinikita mo, sapat-sapat lang, pero payapa naman at payak ang buhay mo. Kasama mo yung mga taong sumusuporta sa'yo. Kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, your parents, nanay, tatay mo, kapatid mo. Nakakakain kayo sa Cora Stop si Logan, dyan sa may Del Pan, sa may Tondo, Manila, na ang sarap-sarap ng ano, ha? Sarap-sarap ng longganisa nila, sweet longganisa, na talagang niluluto. Hello sa mga taga Cora Stop si Logan, na meron din silang ado si Log, diba? Adobo si Log, yes. Yan, o, yung mga kainana na lagi nakatutok sa atin sa Blumentritt, sa Valenzuela, yes, oo, sa Intramuros, sa Silang Cavite rin, ang lakas-lakas natin, Banana Crew. Lagi tayong pinakikinggan ng mga ka-vibes natin. Siyempre sa Davao City, sa Davao del Norte. Ang Davao City, 101.9 ang ating radio frequency. 89.5 sa Davao del Norte. Sa Baguio at sa Bacolod, sa 102.3 Baguio at Bacolod. Uy, kailan tayo pupunta ng Baguio, mga ate ko? Pangarap ko talaga nga, hindi naman pangarap kasi nakapunta naman ako sa Baguio. Pero gusto kong bumalik sa Baguio and this time around, talagang mas gusto ko na explore yung iba't ibang mga malalaking ukay-ukayan. Kasi last time, si Kakay Bautista, yung friend kong dental diva, yung kumanta ng Bakit Nga Ba Mahal Kita. Saka yung ano, yung pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik. Yan, si Kathy Rin, si Kakay. Nakabili siya ng branded na bag, ate. In fairness sa kanya, sa ukay-ukay. So bet ko, parang dapat ang challenge is siguro ano no, mag-ipon muna ako para meron akong ano, pambili sa ukay-ukay. Kasi tayo rin yung pinakikinggan sa Baguio, te. Sa kanilang 102.3 Baguio, FMR ang pinapakinggan ng mga yarn. Ako ay nanggigigil. Daba? Mapabang magkagawa. O ayan, o eto, makisagot kayo, mag-comment kayo down below 150, pero stress na stress, pangit yung mga katrabaho, pangit yung opisina, ganon. Sa 7th versus... versus a 70,000 monthly pero may work and life balance. 4:44 ang oras. Back to more music dito lang sa Ka-Vibes ninyo sa Soundtrip. Ito po ang 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang Lupet
1: Banana Crew.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
3: Ang lupay!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The vibes!
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
3: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo,
4: 92.3 FMR
5: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tuntun.

0: Eto na ang Banana Crew!
1: No. 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Ano ba? Sana sa 5:08. At hindi natin namalayan ang oras kanina, kakasimula lamang ng programa. Kamusta ka-vibes? Na-enjoy nyo po ba ang mga magagandang tugtugan? Ang mga pasabog na musikahan? Siyempre naman, sagot kita dyan. Ano ba naman yun, di ba? Sinasabi natin na tayo po dito sa 92.3 ang ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Abay, dapat lang i-give natin, busugin natin ang mga ka-vibes natin sa mga magagandang awitin na ating piniplay. Diba yung parang hindi mo na kailangan magbayad ng monthly subscription? Dahil dito pa lang po sa Banana Crew, solve na solve ka na, ka-vibes. Diba? Okay, ito may tanong ako. Makaka-relate syempre. Sino dito ang mga ka-vibes natin all over the Philippines? Kahit ikaw na nandyan ngayon sa Davao City sa 101.9 at sa 89.5 Davao del Norte. Sa mga palangga ko, tanan nga mga taga Bacolod at Baguio sa 102.3. Ganun din sa mga taga Jensan sa 97.5. Syempre naman sa Metro and Mega Manila 92.3. Salamat po araw-araw hindi ako mapagod na magpasalamat for making Banana Crew your number one program sa hapon. O, ito na ang tanong. Sa mga trentahin po, ano po kaya ang maia-advise ninyo? Or ano yung mga realizations ninyo pagkatungtong ninyo sa 30s? Anong maipapayo ninyo? Ano yung mga na-realize ninyo nung kayo po ay tumungtong na sa pagiging trentahin kung tawagin? O hindi masakit na tawagin trentahin, naalala ko yung kung yung face ninyo ay fresh na fresh. Diba? Aminin nyo, maraming mga 30, 30-trentahin na mga mukhang batang-bata talaga dahil naalagaan nila yung mga face nila. O, sabi dito, ang maipapayo ko lang po at ang mga naging realizations ko, DJ Jaiho, lahat ng mga maisip mo na gusto mong itry, try it. Hindi all the time, hindi palagi na meron kang oras at may energy ka pa. Uy, totoo yan ha? Sabi naman dito, DJ Jaiho, masarap pong matulog kesa gumala. In fairness, totoo din yan. Mas masarap matulog kesa nga gumala.

0: Oo. Hindi. Kapag nasa 30 ka na, yung mga financial mess na ginawa mo nung ikaw ay nasa 20s, yan, kailangan linisin mo na yan. Sabi naman din dito, pagdating mo DJ Jai sa 30s, mag-invest ka on what truly compounds. Mag-ipon consistently. Mag-imbak ka para sa tinatawag na emergency fund. Mag-invest ka sa mga bagay na hindi nagde-depreciate. Take care of your health, mag-exercise, get enough sleep, and don't forget to treat yourself. Explore new places, eat good food. Because when you reach 30s, the goal isn't to look successful, it's to be financially secure, physically healthy, and at peace. Wow! Sabi naman dito, oh, pag 30 ka na, lahat ng mga bagay na natutunan mo nung 20s mo, i-apply mo na sa 30s mo. Kasi ito ay isang preparasyon. Minsan ang kalaban natin ay ang sarili natin or mga sarili nating desisyon. Pero mabuti rin na pagplanuhan yung future mo during 20s pa lamang. Sabi naman na pag nasa 30 ka na daw, yan yung time para mag-restart sa iyong health, sa fitness habits, pagtungtong ng 30s. At yung mga bawal ng kainin, sinisimula na yan siya. Kasi may mga masakit na ang mga Guatemala. Best in long gown, yung mga ganon. Oo, sa sugar, sa kidney, ganyan. Hindi na pwede yung kapag gano'ng kalakas kang uminom noon. Eh, ganun pa rin dapat ang drinking habit mo, no? Sabi naman dito, napakaganda nito, oo. DJ Jai, ito pong masasabi ko lang. Stop living in the past and the future. Be fully present in where you are right now. Kasi kung nasaan ka man ngayon, that's where you are meant to be. Kaya galingan mo kung nasaan ka man ngayon, kasi yan ang magdadala sa'yo kung saan ka man papunta sa susunod. Oy, oo, diba? Tama! Every day, producers are everywhere. Kaya dapat palaging galingan. O eto na, speaking of galingan, ang galing-galing nyo mga ka-vibes ha. Ang galing-galing nyo po na bumoto dahil umaabot tayo ng libo-libong comments, likes and shares sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Sa oras na 5:14, sabay-sabay nating alamin ano-ano kaya ang 10 awitin na pasok mula sa 10 down to number 1. Dito lang sa Banana Crew, your number 1 favorite listening habit tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. More music! Kasama ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada na palaging naniniwala sa kasabihan na kapag ikaw ay nahihirapan sa relasyon, huwag kang magpaka-green flag. Dapat, mas piliin mong maging red flag kasi mas nag-i-stay yung mga tao kapag sila ay nasa maling relasyon. Charot! Charing! O, parang nakarelate si Jerma. Eto na, alamin natin ang top 10 songs of the day. Pasok kaya ang mga gusto ninyo? Sabay-sabay, tutukan.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: Vibes, trivia muna!
1: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrip.
4: 92.3 FMR.
3: 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
3: FMR.
4: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio ka vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet! 5:35 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. And agad-agad, ibigay na natin ang recap sa ating 10-9-8-7-6 ng mga pasok na kanta sa Banana Q Daily Top 10 Countdown Hits. Naku, parang bumaba, ano? Nasa number 10 na si TJ Monterde sa kanyang awitin na Teka Lang. Naku naman, nananatili naman sa number 9 ang What If I Miss You For The Rest Of My Life si Janine Berdin. Umangat sa numero 8 ang Four of Spades sa kanilang kantang Kabisado. At pasok sa number 7 ang awitin ng Baby Dolls na pinamagatang Ooh La La Baby. Bumaba naman mula number 5 yesterday, nasa number 6 na ang Kahit Sandali ni JM Usores. At eto na nga, sabay-sabay nating alamin ano nga bang limang natitirang kanta na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Tuloy-tuloy sa more music dito lang sa number 1 Home of the Stars, ang Banana Crew sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet.
4: Ka-vibes. Trivia muna.
6: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang Aegis ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na Aegis Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang Aegis. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
5: Ang lupet!
7: Hello Ka-vibes! Ako si Mark Bautista at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
8: Hello Ka-vibes! Ako si Miguel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Ang lupet!
9: Hello Ka-Vibes! I'm Crystal Mejes, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music, Radio Ka-Vibes, ang lupet.
10: Hello Ka-Vibes! Ako si Lala Ford, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, Ka-Vibes, ang lupet.
11: Hello Ka-Vibes! Ako si Joaquin Arce at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
12: Hello Ka-Vibes! Ako si Ray Victoria at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes, ang lupit!
13: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR!
14: Ka-Vibes sa Sound Trip!
5: Ang lupit!
15: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan! Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan! DJ Jack!

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet! 5:59 ng oras natin, mabilis ang recap po tayo. Nasa numero 5, ang Pagmasaya Na Ako ni June Sisa. Samantalang nasa number 4 naman ang awitin ni Maki na Habang Buhay Pansamantala. Pasok naman sa number 3 ang Mi Amor ng Press Hit Play at ang Back to You ni Hit Hornales, at nananatili pa rin nasa numero 1 ang Kay Bilis ng Panahon ng Let Gravity. Congratulations! Bye na muna ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada on a Thursday afternoon. Naku ka vibes, may bago akong content na pinost sa aming social media accounts. Ang kwento kung paano nga ba nagsimula na mag-artista ang beshi ng bayan at mapabilang sa number 1 teleserye na Pangako Sa'yo, the remake ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa oras na 5:59, saktong alas 6 na, ay Diva Nights na po susunod. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Bibigyan ko kayo ng tugtugin, ito ang Traitor ni Olivia Rodrigo para sa mga traidor. Sabay-sabay tayo. Enjoy the music, mga ka-vibes. Love you.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! So drip!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo
0: 92.3 FMR
2: Ka Vibes
1: Sa Sound Trip
2: Ang lupet!

0: Sintunado duman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Sound Trip. Sa oras na 6:19 makakasama niyo na po ako up until 9 PM ngayong gabi na ito para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Welcome po sa programang Diva Nights. At kasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Tapos ko naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. Sana naman ay kayo ay okay ngayong Thursday afternoon. Medyo makulimlim ang weather natin for today, no? Which is okay naman, di ba? Kasi hindi bumuhos yung ulan. But at the same time, hindi rin ganun kainit. Parang alam nyo yun, yung saktong weather lang, di ba? Kahit sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Kamusta naman ang weather dyan sa lugar nyo? Kasi dito sa, yun nga, dito nga sa QC, ay medyo katamtaman. You know, perfect ang weather, I would say, no? Hindi mainit, hindi rin maulan. Pero kayo ka-vibes, kung kayo ang tatanungin, ano ba mas prefer nyo, yung ganitong panahon? O mas gusto nyo yung medyo may araw? Or kayo ba yung tipong taong gustong-gusto nyo yung tunog ng patak ng ulan? Samahan niyo po ako dito sa ating programa up until 9 PM kung saan pwedeng-pwede kayo makising along live on air, mga ka-vibes, dahil nga Thursday ngayon, throwback muna tayo, no? And throwback muna ang ating featured songs for tonight. Kaya naman, kung kayo ka-vibes ay mahilig sa mga throwback hits, ang numero natin 0954-406-1967. I-save niyo po yan kung gusto niyong makising along sa ating featured songs na Crazy For You by Madonna. Yan, isa yan sa mga kanta na hindi talaga mawawala, no, pagka nagkakaraoke. Yung mga bumibirit dyan, usually it's either pang starter yan, eh, no? Pwedeng pang starter or pwedeng pang ending ng karaoke session yung magpapamilya or magkakaibigan. O kaya naman, meron din tayo nung Kahit Maputi Na Ang Buhok Mo by Ray Valera. Isa rin sa mga talagang classics, no? Sinulat at iproduce, kinanta ng isa sa mga pillar ng OPM industry, si Ray Valera po. And sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, nako, ini-invite ko po kayong tumawag dito sa ating himpilan, di ba, para makisip sing along sa mga kantang yan. And kayo ba, ka-vibes, para ba sa inyo, ano yung mga kantang sinisimulan nyo pag nagkakaraoke sesh kayo with your family or and your friends? And ano naman yung pangtapos nyo? E pwede nyo yan i-send sa ating mga social media accounts, 923FMR Manila po yan, Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Pwede kayo mag-comment sa ating Facebook fanpage kung meron din kayong mga pabate o kaya naman mga song request, no? Titingnan ko yan later on at ila-line up na yan natin dito sa ating programa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, again, and handa ko po or handog ko sa inyo ang malulupit na tugtugan. And syempre, no, huwag na kayo maglipat. Dito lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, 6:22 ng hapon.
3: Mwah! Ang lupit!
0: Diva Nights with DJ ID.

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: ka.
1: Sinto na duman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: The vibes.
4: 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip!
3: Ang lupet!
4: 6:40 na po ng gabi at kayo ay nakatutok pa rin sa programang Diva Nights at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. And sa mga ka-vibes natin dyan, ito na nga ay yung time to shine niyo dahil sa oras sa 6:41, tumatanggap na tayo ng mga live callers na willing makising along at gustong-gustong makikanta sa ating first featured song of the night, which was released way back 1970s, no? By isa sa mga pillar ng OPM music. Syempre, none other than Ray Valera with the song called Kahit Maputi Pa Ang Buhok Ko. Isa to sa mga talagang classic ng love songs. Very timeless kahit anong generation patanungin mo. Talagang it's something na makaka-relate ka. It's something na gugustuhin mong i-dedicate, no, sa isang tao. And alam mo, pag napapakinggan ko talaga to,

0: Mang 923 FMR Manila. Saying hi sa ating FMR squad na talaga naka-tune in dito sa atin. And ayan sa mga ka-vibes pa natin na nag-comment, no? Shout out nga kayla William Mortel, kayla Coats Everyday, kayla Emma Carlito Carl Catudio. Hello! Hello din kay Tristan O. De Los Santos, kayla Giovanni Ardales, si Elmar Dequit. Ayan, Elmar, sana naabutan mo, no, yung kantang Ulala by Baby Dolls kanina. And hello din kay Wella, kay Jebby Tiong de la Cruz, kay la Randy Artiaga Santisas, Juan Miguel Di Mogatia, and kay Josh Kyle Edip. Sa mga ka-vibes natin, ayan, may gustong pabati o baka naman meron kayong gustong i-dedicate na kanta sa kung sino man special sa buhay nyo, tumawag na kayo, mag-message na kayo dito sa atin. And again, para sa mga ka-vibes natin na gusto makisang along sa katang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni Ray Valera, bukas na bukas na po ang ating himpilan para sa inyong tawag. And speaking of, eto na nga ang ating first songwriter for tonight. Hello! Hello?
1: Hello po.
0: Ayan, hello and isang magandang evening sa'yo, ka-vibes. Pangalan at taga saan?
1: Jana din po, from
0: Jana.
1: QC.
0: Jana, yes, from QC. Jana. Yes. Nice to meet you, Jana, at welcome sa programang iDiva Nights. Nako, bago tayo kumanta, no, may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba na may type of love, may pagmamahal na talagang panghabang buhay?
1: Yes. Super lover girl po.
0: Lover girl ka!
1: Yes.
0: So,
1: yes.
0: Meron ka bang ipagdededicate na itong kantang ito?
1: To my family and friends and all of my loved ones po, kasi they've always been there for me po, and believe ko po na they'll be there for me kahit maputi na po ang buhok ko.
0: Aww, ang cute naman. First time ko makarinig ng isang tao na hindi sa romantic love idinedicate tong kanta, kundi sa family and sa friends. Kasi oo nga naman, yeah, diba? Sa, kahit sa pagtanda mo, sino ba yun nandyan para sa'yo? Pamilya mo rin naman at yung mga kaibigan mo na nakasama mo na sa journey mo sa life, no?
1: Yes po.
0: Ayan, at perfect na perfect. At mukhang ready-ready na rin kumanta. Nakapag-warm up ka naman ba, Jana?
1: Yes po.
0: Ayan, perfect. At dahil dyan, eto na nga para sa mga ka-vibes natin na gusto rin makisang along, feel free, dahil eto na ang kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko.
2: 0 7 2 3.
0: Para sa mga ka-vibes natin na nagmamahal, feel free to sing along. Matanda na, sana'y di tayo magbago. Jana, let's go!

0: ti.
1: Yun o!
2: Nagtatanong lang sa'yo.
3: Nang ano?

0: Jana, our songer is from Quezon City. Grabe, Jana. Songerist ka ba sa totoong buhay?
1: Ah, yes po. I was in sessionista po ako around last month.
0: Ah, nakasama ka rin, no? Nila DJ yes. Kim at ni DJ Sigel nung mga nakaraan
1: yes,
0: sa... Okay, gusto mo bang i-share sa amin yung banda mo or kaya naman yung mga kantang tinutugtog mo?
1: Ah, yes. My new Casper is out now on all streaming platforms. And na-perform ko na rin po siya sa Sessionistas Live. And
0: wow.
1: Nasabi ko na rin po yung mga backstories and whatever sa kanta yun.
0: Oo, para yes. Sa mga ka-vibes natin, kung gusto nyo pong balikan yan, nandyan lang yan sa ating social media accounts, 923 FMR Manila. And kaya naman pala, dyan na napansin ko, no,

0: Ikaw ay isang soprano.
1: Yes.
0: Very soprano. Ang
2: pag-tip.
0: Ganda ng falseto mo eh. Falseto! Taray sa falseto, no? Ito sige, bago kita bitawan, no, ka-vibes, ikaw, yes, para sa'yo, ano ba yung mga karakteristik, Jana, na hanap mo sa isang tao na gusto mong makasama ng panghabang buhay? At bakit?
1: Characteristics po, madami po eh. Pero
0: sige, ano lang, top 2, top 2. Tulang tayo.
1: Kind-hearted and also patient. Ayun po.
0: Patient and kind-hearted. Wow, yes. Naman. O kaya nananawagan ako sa mga ka-vibes natin dyan na patient at kind-hearted. Ayan, hanapin nyo lang po si Jana. Maraming salamat once again, Jana, sa ating pagtawag dito sa ating programa. And once again, mga ka-vibes, ayan, maraming salamat sa pagkanta or sa pagkasing-along dito sa atin, no, with our first featured song. Grabe, no, ito talagang kantang to, very timeless, na kahit anong edad ka na, it's something na ma-enjoy mo talaga. And alam nyo ba, just a fun fact, no, about this song, maraming versions nito, eh, no. Itong kanta na kahit maputi pa ang buhok mo, ako naabutan, first ko to marinig actually, is a cover song gawa ni Daniel Padilla. And nung nagsasearch ako, no, ang daming mga artistang gumawa, or mga daming singers na gumawa ng cover netong kantang to. Sina dyan, of course, yung most iconic, sila Sharon Cuneta, marami pa tayo dito mga ka-vibes, no, si Daniel Padilla, sila Pilita Corrales. Sobrang, ano niya, it's a song for all generations. Kaya ikaw ka-vibes, sa kantang kahit maputi na ang buhok ko, alin yung paboritong version nyo? Pwede nyo yan i-comment dito sa ating comment section sa live stream natin, o kaya naman sa ating Facebook fanpage 923FMR Manila. And kung nabitin ka sa pagkanta or gusto mo rin kumanta or na-inspire ka kay Jana, no, from QC, don't you worry ka vibes, dahil sa ating second hour na dyan din po ang ating second featured song, isa rin sa mga popular na karaoke songs. This is Crazy For You by Madonna. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig kumanta, mahilig mag-karaoke, sintonado man or biritera, welcome na welcome dito sa programang iDiva Nights. Sa mga ka-vibes natin, back to tugtugan na muna tayo. Huwag ka na maglipat dito lang sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Muli ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan.
3: Ang lupet!
4: iDiva Nights with DJ ID.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: Kas.
1: Itulah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: I Diva Nights.
4: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
2: I Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip! Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID sa oras na 7:17 para sa programang iDiva Nights! Yes, mga ka-vibes, makakasama niyo po ako up until 9 p.m. ngayong gabi na ito. Kaya naman, kung ikaw ay mahilig sa malulupet na tugtugan or mga kantang mapapasing along ka na perfect tong programa at ang itong stasyon para sa inyo. Ito na nga, mga ka-vibes, kung nabitin kayo sa ating first featured song at na-inspire kayo makisang along, don't you worry, dahil sa oras na ito, meron pa tayong another featured song. Pero syempre, bago muna yan, no? Para sa mga ka-vibes natin na nakikinig. Meron akong word na natutunan. It's called meet cute. Hindi yung hindi karne, ka-vibes. Meet as in M-E-E-T, yung pagkikita. Meet cute. Ito yung mga usually na natutunan ko siya sa pagbabasa ng mga fictional na libro. Yung tipong, ang meet cute kasi ibig sabihin nun, ito yung pagkakilala, ito yung sitwasyon, no, na nakilala mong isang tao na nakapag-spark. So, first encounter siya na nakapag-spark ng romance, na doon nagsimula yung love story niyong dalawa. So, for example, yung alam mo yung mga nakikita niyo sa pelikula, yung nasa school, nasa hallway kayo, nagmamadali papuntang klase, tas nagbanggaan kayong dalawa at nalaglag yung mga libro mo. Tas habang pinupulot nyo, nagkahawakan kayo ng kamay, tas nagkatinginan. At tas yun na, doon na nag-start yung love story nyo, nagka-inlaman na din. Ganon, yan ang tinatawag nating meet cute. Hinahanap ko kung ano bang Tagalog doon, no? Pero sabi daw ni Google, wala. At ako mismo hindi ko maisip kung ano ba ang mismong Tagalog na translation for it. Ang inoffer sa akin ay tagpuan daw. Pero parang hindi pa din . Kung yung mga ganyang encounter, ano ako sa tingin nyo ang magandang Filipino word for it? Diba? The first encounter. And para sa inyo, mga ka-vibes, ano ba ang perfect meet cute moment para sa inyo? Kung kayo ay makakapili ng way na mamimit mo yung the one mo, ano yun? Diba? Pwede mong i-share yan sa atin sa 923 FMR Manila. I-comment mo yan sa ating Facebook fanpage, Ka-Vibes, at babasahin ko yan in a bit. At dahil nga dyan sa meet cute na yan, yan ang tema ng ating pangalawang song. Here is a teaser para sa mga ka-vibes natin. Marami sa inyo, I'm sure, nakakaalam na itong kantang to. Storya na kung saan merong isang babae at lalaki na nag-meet sa isang dance floor, nagkatagpuan ng kanilang mga mata at nagka-inlovean na. This is Crazy For You by Madonna, isa sa mga pinaka-iconic na karaoke songs. And kung alam mo tong kantang to, ka-vibes, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil ito ang ating second featured song of the night dito sa programang iDiva Nights. Kaya naman, sa ating pagbabalik, tumawag na kayo, ka-vibes, and huwag ka na maglipat, dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Muli, kasama niyo po ako, DJ ID, at magsama-sama tayo up until 9 p.m. Back to tugtugan muna tayo, ka-vibes, at tumawag ka later.
1: Mwah! Ang lupet!
2: Ay, Diva Nights! With DJ ID!

0: hard to find. 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: Sa inyo,
1: ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Choco Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Night. Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Sa pag-iisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
2: Wala mo lang matutulog.

0: 102.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip. Oras natin 7:43 ng gabi. And nananawagan po ko sa ating mga ka-vibes na talaga namang tambay pagdating sa mga karaoke nights. Alam ko marami sa atin dito ay mahilig makisang along at makipagkantahan sa inyong mga tropa peeps o kaya naman sa pamilya, dahil eto na nga oras na para sa ating second featured song of the night, na para sa mga ka-vibes natin na mahilig sa mga meet cute, yung mga tipong meron kayong nai-envision, no, na scenario na or encounter kung saan mo mamimit ang the one mo. This is Crazy for You by Madonna, no. Kung ikaw ay isang tao na talagang baliw na baliw dun sa partner mo pag umiibig, para rin sa'yo tong kantang to. Kaya naman ikaw, kung nakaka-relate kasi ganito at alam mo yung kantang ito, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Yan ang ating numero dito sa ating himpilan. I-showcase mo na ang talento mo. Oo. Well, para naman sa mga ka-vibes natin dyan na whether sintonado o biritera, welcome naman, diba, dito sa ating programa. Kaya naman, tumawag na kayo, ka-vibes. And, ayan, so speaking of, ito na ang ating second songerist of the night. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Isang sizzling evening ka ba?
0: Wow, na wow! Isang sizzling evening sa'yo, oo. Hello! Pangalan na taga saan?
1: I'm your FMR squad secretary.
0: Wow, secretary ng ating FMR squad. Sino?
1: John Vincent Sagrado.
0: Yun, hello John Vincent. May tanong ako sa'yo. Nagkaroon ka na ba ng moment na napamahal ka sa isang tao at talagang naramdaman mo na baliw ka sa kanya?
1: Ay, hindi pa po.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa ako na-realize.
0: Hindi ka ba nai-love ever?
1: Medyo lang.
0: Medyo? Ah, so crush pa lang? Wala ka pa dun sa point na yun? Bakit? Ilan taong ka
1: si
0: na ba?
1: Kaya si Sally Lerma at si DJ Sigel.
0: Ikaw talaga, John Vincent, nalalaglag ka pa ng tao, nadadamay ka pa ng ibang nananahimik eh, no? O, sige na nga. Eto na, John Vincent, alam mo naman siguro tong kantang Crazy For You ni Madonna. Ready ka na ba?
1: Yes na yes!
0: Yon, gusto ko yung energy na yan, kaya naman wag na nating patagalin pa sa mga ka-vibes natin na nakakaalam na itong kanta. Feel free to sing along. Here's Crazy For You by Madonna.
2: 0, 3, 5, 4.
0: Isa sa mga iconic na entrance na nagpapaalala sa ating lahat, no, na kahit nasaan ka man, kahit gusto mo yung gustuhin mo man o hindi, pag tinamaan ka ng pagmamahal, talagang tatamaan ka eh. So ikaw ka vibes, kung nakaka-relate ka, here's Crazy For You.
1: For you, Ate Sally Lema.

0: si Pollo.
1: Ang lupet!
2: Napakalupet mo! Gusto ko yung para siyang ano eh. Meron pa talaga siyang pa-dedicate, no? Doon sa kanyang kaibigan na si Sari Lerma. Dinamay mo ba si DJ Sigel? Ang lupet mo talaga dyan, Vincent Segrado. Maraming maraming salamat, no, sa energy na dinala mo sa atin dito ngayong gabi. Sa good vibes ng bosses mo. Meron ka bang gustong batiin sa oras na to? Bukod syempre kay Ate Sari tsaka kay DJ Sigel.
0: Siyempre, binabati

0: Squad, ang mga FMR Squad. Siyempre, yung mga new members muna, si Kuya John Paul, at siyempre, si Ryan Escorial, pati si President natin, si Lawrence Manipor, si Kuya Sydney, si Ate Lay, Naite, si Herrera Sino Cruz, si Paulo Zalamia, William Mortel, Felix Valdez, pati si Wella. Wow. At lahat ng mga members.
1: Yan, syempre, hello sa ating FMR Squad.
0: Hey, Mami Flordinita.
1: Aww, napaka-sweet naman itong batang ito. Maraming salamat kay John Vincent Sagrado and hello sa kanyang mommy na si Flordalisa. Hello po and good evening sa inyo. Maraming salamat no sa pagtutok dito sa ating programang iDiva Nights. Once again, palakpakan natin John Vincent Sagrado. Thank you! Grabe, ang lupet ng ating mga ka-vibes and talagang nakaka-good vibes yung ganitong energy. Kaya naman, ipagpatuloy natin yan dito sa ating second hour ng iDiva Night sa mga ka-vibes natin. Kung may gusto pang magpabati dyan o kaya naman may song request, pwede nyo pa rin yan i-comment no, sa ating social media accounts 923FMR Manila. And sa oras na ito, back to tugtugan muna tayo. Ang ating sunod na kanta, isa pang love song, no? Para sa mga may everything dyan, song request ni Emma Carlito Catudio. Here's Everything by Michael Bublé. Kayo po yung nakatutok sa 92.3 FMR. Oh,

0: Inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning. Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
1: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Oras natin sa FMR, saktong 8 ng gabi. Kayo pa rin ay nakatutok sa programang I Diva Night.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Kabibes sa Saldrin!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kas!
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: The vibes.
4: 2.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan, ito po ang programang iDiva Nights. And sa mga ka-vibes natin, ha, simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, 8 o'clock na or 8:16 na po ng gabi, ang dami nating napatugtog na love songs, no? Simula pa doon sa ating mga featured songs kanina. And bukod sa napakanta tayo sa mga love songs na ito, ang dami rin nating natugtog na mga song request galing sa ating mga ka-vibes, tulad nga noong Hi from... Speaks featuring Barbie, pati na rin yung The Visitor, no, ni Sienna Spiro. Ano siya, mix siya of like yung mga positive things at mga negative things about love. Sa mga nakikinig sa atin dito, para ba sa inyo, pag nagmahal kayo ng isang tao, ano yung mas nagwe-weigh? Mas marami bang positive or mas marami bang negative? Ano ba yung mga negative muna? Sige, doon na natin simulan. Ano yung mga negatives ng pagmamahal? Diba? Isa na dyan, unang-una sa lahat, yung pinaka-obvious, masakit magmahal, diba? Kung gaano kasarap magmahal, ganun din kasakit. Minsan nga, doble-doble pa, diba? Kasi pag nagbigay ka ng love mo ng buong-buo, mas malaki ang mawawala sa'yo pagka nawala siya. Minsan, or madalas, nakakapag-overthink din tayo to the point na nakakabaliw na siya, diba? Siyempre, negative emotion yun kasi pag sobra-sobra, no? And isa pang negative na nakikita ko is sa love kasi walang kasiguraduhan. Kasi yung love naman na galing sa isang tao, yung love na minamahal mo or yung love na manggagaling doon sa taong minamahal mo, walang kasiguraduhan yan kasi hindi mo kayang kontrolin yung isip niya at yung puso niya. Kaya it is always a big risk to fall in love. So why risk it, di ba? Ano ba naman yung mga positive na side na to? Una sa lahat, naisip ko agad, yung meron kang built-in na support system. Meron kang taong pwedeng sandalan, meron kang taong makakasama sa hirap at ginhawa ng buhay, taong makakasama mo sa journey mo in your growth as a person, or pwede rin yung ano, it brings out a softer, happier side to you. Di ba pag nagmamahal naman tayo, madalas parang lumalambot yung puso. Yung parang lumalabas yung side mo na parang lagi kang excited, gumising sa umaga, makareceive ka lang ng text niya ng good morning, baby! Oh, sana all! And for me, para rin sa akin, no, naisip ko rin na it feels great to give love, to share love, and to receive love as well. Isa talaga yan sa mga most invaluable things sa buhay. Yung mga bagay na hindi mo mababayaran at walang ibang makakapagpalit doon sa ganung klaseng pagmamahal. Genuine and pure love. Kaya para sa'yo, ka-vibes, kung ikaw man ay papipiliin or kung ikaw ang tatanungin, para ba sa'yo, mas marami bang positive or negative ang love? Pwede mong i-share yan sa ating social media accounts. I-comment mo sa 92.3 FMR Manila po yan sa Facebook fanpage natin. At syempre, sabay nyo na rin i-follow ang iba pa nating mga social media accounts. YouTube, Instagram, X, TikTok, pati na rin sa Spotify. Aabangan ko po yung mga comments nyo, mga ka-vibes. And habang nandun tayo sa topic ng love, no, ang oras natin ngayon, 8:19 ng gabi.
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified,
0: World-class quality.
3: ACS! Ang lupet!
4: Mga ka-vibes, kayo po ay nakatutok pa rin sa programang iDiva Nights sa oras na ito. And syempre, magbaback to tugtugan na tayo. Kaya naman, huwag ka na maglipat at tumutok lamang sa 923 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! And while we're on the topic of love, ito nga isang song request ni Juan Miguel de Mogatia. Here's Mariah Carey with We Belong Together. Oh, We Belong Together, Ka-Vibes. You and me sa 92.3 FMR. Ka-Vibes sa Soundtrip. Good evening!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I Diva Night.
5: Pag-ibig
3: ko I Diva Night with DJ ID.

0: ka.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala munang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: The vibes.
6: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
6: Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. At kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan? Sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Kamusta na rin ang ating mga chuper na bumabiyahi pa rin sa oras na ito, pati na rin sa mga kasama nilang commuters natin dyan. Ako, ate, kuya. Gising-gising din, no? Mukhang nakabumabagsak na yung ulo natin habang nasa biyahe tayo. Naku po! Tsaka na matulog pag nakarating ka na ng safe sa bahay. Para naman, di ba, mas mahimbing ang tulog mo. O kaya naman, baka naman tactics mo yan para lang naman makamimit mo si Mr. Right mo pagka hulog ng ulo mo, pagising mo. Ay, nandyan siya. Nakatingin sa'yo. Sinasabi, te, nakasadal ka na sa balikat ko.
7: Aray mo!
6: Yan na sa mga ka-vibes natin. Maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa ating programa. Sa pagkasingalong sa mga kantang tinugtog natin, sa mga featured songs natin na Crazy For You ni Madonna at Kung Kahit Maputi Pa Ang Buhok Ko ni Ray Valera. Sana nag-enjoy kayo sa throwback hits natin para dito sa ating programa ngayong araw na ito. And kung kayo ay na-inspire makisang along live on air, don't you worry, magbabalik ang programa natin tomorrow, same time, same frequency, 6 p.m. to 9 p.m. po yan. And since Friday na bukas, doon naman tayo

0: sa mga ballad na songs, no? Yung mga sikat na ballad songs, kahit sa ang generation pa man yan, no? Basta sikat sa karaoke, we've got it here dito sa programang iDiva Nights. And kung alam mo itong kantang Alipin by Shamrock, o kaya naman yung My Heart Will Go On ni Celine Dion, yan ang ating mga featured song for tomorrow. So meron kayong 24 hours. 24 hours talaga. Less than 24 hours para mag-warm up, no? At mag-practice. Para naman mas magkaroon ka ng energy or kaya naman ng lakas ng loob, no? Makikanta dito or makisang along live on air. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung trip mong tumawag, ang numero natin 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin na nag-send in ang kanilang mga song requests, sana po naabutan niyo yan dito sa ating programa at sana nag-enjoy kayo sa malupitang tugtugan na hinahandog namin sa inyo ngayong gabing ito. Don't you worry mga ka-vibes na dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music dahil susunod na ang programang Heart Speaks with your pretty girl DJ Alex. Kaya naman ikaw ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 8:49 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ikaw ba ay single? Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
4: DJ Alex.
3: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Galing yan sa mga magkakapatid na The Muffets sa kanilang awiting Miss You Like Crazy. Oy, lalo na't maulan ng panahon, sino bang naaalala mo kapag narinig mo yung song na yan from The Muffets? Naaalala mo ba yung yakap sa'yo ng iyong partner o di kaya ng ex-boyfriend-girlfriend? Naku, bawal na yan kapag ex na ha. I-let go mo na yan. Dapat sa tuwing umuulan, ang naiisip mo na lang ay yung sarili mo. Ay, ang sarap magpahinga ngayon. I can't wait to get home para ako ay makahilata na sa kama because I deserve this, di ba? Matapos ba naman ang isang buong araw ng pagtatrabaho na ikinapagal. Oo, ikinapagal ng iyong katawan. Eh talaga namang deserve mo yan. To do nothing but to just, you know, rest and think about tomorrow, di ba? Bukas, panibagong araw na naman po na itawid natin ang Thursday na ito. Ang bilis ng panahon, no? Oo, kaso biglang umulan, nabasa ang mga sapatos. Ang problema, anong rubber shoes ang isusuot bukas? Alam niyo yung mga device ngayon na nabibili sa mall kapag meron ka nung ano, yung card ba yon, yung mga advantage camera? Oo, kapag may ganun ka, may promo sila, may pwede kang mabili na device na nakakapagpatuyo ng mga sapatos instantly. O ngayong maulan ng panahon, pwede yan ha. Wala akong commission dyan, hindi po ako nagla-livestream dito. Sa ano yon? Sa online shopping yon. Siyempre kayo po'y nakatutok dito sa Heart Speaks. Ito ang pinakabago natin programang nagbabalik every weeknight from 9 till 12 in the morning. Kasama niyo po ako. This is Alex Baltazar. At syempre, pinapaalalahanan kita ngayon na maulan ng panahon. Kung ikaw ay nagmamaneho, lalo na kung ikaw ay responsable sa maraming buhay at ikaw ay tsuper, mag-iingat po ha. Huwag pairalin yung ating pagkainip, yung ating pagkapagal, yung ating pagkapagod. I know it's tiring, lalo na kung araw-araw, ilang oras mo itong ginagawa. Pero isipin mo na lamang makakarating ka rin sa iyong paroroonan. At para bumilis ang oras, samahan mo rin ako dito kasi alam mo, yun ang magic eh kapag nasa radyo ka or kapag nakikinig ka rin ng radyo or kapag busy ka in general. Talagang bumibilis ang oras at hindi mo namamalayan, di ba? Kaya naman ikaw ang sentro dito ng ating programa. Kung meron kang syempre opinion na gusto mo i-share sa amin, sa ating pag-uusapan ngayong gabi, pwede mo akong i-text sa ating Viber sa 0954-406-1967 at sa ating social media platforms. Sa lahat po yan, ha? Facebook, Twitter. May Twitter pa ba? Oo. X pala. Oo. Sa Threads, sa aba ba tayo? Instagram, at saka sa TikTok, it's 923 or 923 FMR Manila. Nagbago na po kami ng pangalan, ha? Hindi na mahaba para hindi ka na mahirapan sa katatype mo. Pero ngayon, hindi na kita paihirapan pa. Relax na lang muna tayo with the song from Yeng Constantino sa kanyang hit na pinamagatang Ikaw. O isipin mo na lang. Diba? Kasama mo siya sa ulan. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa pag-

0: favorite music radio. Que vibes!
1: Ang lupet! Ah!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip? Coming from John Legend sa kanyang awiting, All of Me. Lahat-lahat ibibigay namin sa inyo ka-vibes. Except syempre, ang pera. Lahat naman tayo, no? Iniisip yan. Meron tayong panahon at pagkakataon na puro yan lamang ang ating pinagpaplanuhan, yung budget and everything. Pero naku, Mrs. Mister, huwag ka masyadong ma-stress ha. Isipin mo na lang, lahat ng tao sa mundo, even if yung pinakamayaman, di ba, pinoproblema din naman ang pera, pero hindi po yan ang primary, di ba, na dapat nagde-determine ng ating happiness, ng ating mood. We can still be happy even if ano, di ba, magkano na lang tumutunog-tunog pa ang ating bulsa. Ipagpasalamat mo na lang na may tumutunog pa. Pero syempre, no, tayo po ay aahon din sa ganitong pagkakataon, aahon din tayo mula sa ganitong kahirapan. Tiwala lang, alam ng universe na ikaw ay mabuting tao, kaya ano man ang mga nawala sa'yo, tiyak ko, yan ay ibabalik din sa'yo. Probably meron lamang itinuturo, no, sa ating lahat ang universe na ano, maging mapagmatsyag sa paligid at alamin kung ano yung tamang gawing desisyon. Hindi pwedeng pabanjing-banjing, pabara-barabay. Yan ang paborito si sabi na nanay ko. Hindi ko rin alam ang ibig sabihin nun actually, pero banjing-banjing, bara-barabay, yung bang wala na lang, di ba? Yung hindi mo masyadong pinag-iisipan yung iyong mga desisyon sa buhay. Pero ngayon, ka-vibe, sa ating pagpapatuloy, ate na nga babasahin, no, yung text sa atin ni Mr. Student, pero nahulog. Saan? Saan ka ba nahulog? Sabi niya, DJ Alex, hello, hindi ko po inaasahan na mangyayari ito. Sa totoo lang, nagsimula lang ang lahat sa paghanga. Yung tipong bilib ka sa talino, sa paraan ng pagtuturo at sa malasakit na ipinakikita niya sa amin. Pero habang tumatagal, iba na po ang nararamdaman ko. Hindi na lang ito simpleng paghanga. Nahuhuli ko na ang sarili kong inaabangan ang klase niya. Mas pinagbuti ang mga gawa ko para mapansin niya at minsan naiisip ko kahit na wala ako sa eskwela. Teacher ko po siya. Alam kong mali pero ano ba ang dapat kong gawin? Ako pa talaga ang tinanong mo tungkol dyan, pero sige ha, I'm gonna try my best para sagutin yung question mo kasi medyo sensitibo po itong topic na to, no? Dapat ikaw ay at least nasa legal man lang na age kasi kung ito'y marinig, diba? Ng mga kinauukulan, baka maipakulong ang iyong guro kung kayo man ay meron na talagang namamagitan sa inyo. Paalala na bawal po ito ha, maski ano pang espesyal lang nararamdaman mo, hindi po yan tama at ito po ay punishable ng ating batas. At syempre, ang bawat pong mga institusyon, kagaya po ng mga paaralan, universidad, meron po yung sarili-sarili ring rules na sinusunod at madalas po, or actually sa lahat po ng paaralan, nag-a-apply ito na bawal po ang student-teacher relationship. But I get you, si Mr. Student, ako dati nagkaroon na rin naman ako ng mga paghanga-hanga, normal yan eh, diba? Pero yung ina-aspire mo na ikaw ay maging nobyo, ikaw ay maging karelasyon, iba na yun. Normal yung magalingan ka, magandahan, mapugian ka, happy-happy lang, diba? Gagawin mo lang inspirasyon. Pero yung papangarapin mo na to take it to the next level, I think yan yung medyo mahirap talaga. Dahil ikaw ay estudyante pa lamang, I suggest meron ka talagang pagsabihan lalo na sa iyong pamilya. I know it's hard na ikaw ay maging honest sa kanila lalo na sa usapin ng pagkakagusto sa nakatatanda sa'yo, especially sa guru mo, no? Pero ang talagang makakasagot at someone na makakapag-explain ito best would be your parents or guardian na mas matanda o mas malapit sa'yo. O hindi ko sinabing guardian, teacher mo rin ang pagsabihan mo ha. Hindi ganun. Magsabi ka kasi sila yung makakapag-guide din sa'yo. Dahil ako, I can only give my advice here on air, pero ikaw mismo, sa'yo yan nakasalalay bata, diba, Mr. Student? Kung ito ba'y iyong susundin? Ang feelings kasi, when it's too strong, no, tayo'y nadadala. Whether it's infatuation, it's crush, or it's really love, madadala tayo niyan. Kaya, minsan yung ating mga desisyon, we get so blinded. Diba? Napaka-clouded na ng ating decision at ng ating judgment. So, I suggest to have accountability. 'Di ba?
sabihin mo ito, isangguni mo ito to someone na nakatatanda sa'yo, na alam mong makakapag-guide sa'yo properly, just like your parents. Kaya naku, sa mga estudyante natin dyan, no, ugaliin natin yung makipagkaibigan tayo sa sarili nating pamilya, sa sarili nating mga magulang. While it's true na magkaiba yung henerasyon na ating pinanggalingan, maganda na nagiging honest tayo sa ating nararamdaman. Kasi kaya nga sila natin naging magulang, may rason kung bakit silang ibinigay ng Diyos sa iyo at bakit ikaw ang ibinigay sa mga magulang mo. Yun ay para magkapaalalahanan, para magkaakayan, patungo sa tamang direksyon kung ano ba talaga yung will sa atin ng universe at nararapat para sa atin. Kaya tayo ay maging teachable, di ba? Tayo ay maging trainable. Ang mga bata these days, lalo na raw ang mga Gen Z. Ako po, I can speak for the Gen Zs kasi ako ang pinaka matanda sa henerasyon ng mga Gen Z. Sumabit pa ako, kahit ang totoo mukha na akong tita millennial. Pero minsan, no, may kakulitan din tayong taglay bilang mga Gen Z. And aminin man natin sa hindi, talagang sensitibo tayo. Pero hindi dahil mali na maging sensitibo. In fact, maganda itong quality na ang henerasyon na ito ay ina-acknowledge natin yung totoo. Hindi tayo fan ng pag-sugarcoat, hindi tayo fan ng pagkukubli ng tunay nating nararamdaman. Because para naman maayos ang mga bagay-bagay, problema man sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, good communication is key. And paano tayo makakapag-communicate well if we're not telling the truth? Hence, ang mga Gen Z, medyo diretso talaga pag nagsalita eh. Minsan walang preno, pero sana wag din nating kalimutan na hindi lang tayo ang superior na henerasyon. Just because maraming nalalaman ng Gen Z, marami ng mga improvement, marami ng development, kasi naniniwala ako kasabay ng pag-upgrade ng mundo. Nag-upgrade na rin talaga ang henerasyon ngayon, ng mga bata ngayon, iba na rin ang talino. Pero sana wag nating isipin na tayo lang yung superior sa mundong ito. Tandaan natin na ang experience pa rin sometimes is the best teacher. So, ugaliin hindi nating makinig tayo dun sa mas nakatatanda sa atin dahil meron din silang kontribusyon the same way na meron din tayong kontribusyon sa lipunang ito. But for now, nako, balik muna tayo to more of the songs habang ini-internalize nyo yan. Send nyo ang inyong mga komento sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. And right now, I just wanna give someone a shout out, si Andrew Balagot Shebat. Maraming salamat sa pakikinig sa ating programang Heart Speaks. Kasama niyo pa rin ako. This is Alex Baltazar. For now, here is Mariah Carey with Without You dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip from Whitney Houston. Para sa lahat ng mga strong independent women out there, kinaya mo nga ng mag-isa. Paano pa kaya bukas? Eh, for sure, kakayanin mo rin yan. Kaya naman laban lang sa hamon ng buhay. Alam ko ka-vibes, mahirap. Di ba, puro problema na lang ang naririnig natin samot-sari sa paligid. Pero lumaban lamang tayo and I'm sure the universe will reward those who are brave. Kaya tapangan mo lang. Hindi tapangan sa ibang tao, ah. Tapangan mo sa buhay. Be courageous enough para tapatin at harapin itong mga malalaking monster sa iyong buhay. Kanya-kanya naman tayo eh, di ba? Maaring sa iba, maliit yung problemang dinadala mo, pero sa'yo, malaki na yan. Walang ibang pwedeng magdikta sa'yo kung paano mo ba dapat i-interpret or i-perceive yung mga problema sa iyong buhay. Di ba? Every pain is valid. Lahat po yan ay may dahilan kung bakit ganyan ang iyong nararamdaman. Kaya naman, ako, ka-vibes, kung narinig mo to ngayon, I pray malagpasan mo talaga yan. Kaya naman, sama-sama tayo sa ating healing. Siyempre dito pa rin sa ating programang Heart Speaks, kung saan puso natin ang mangungusap, kaya asahan mo na wala ditong sugar coating at puro katotohanan lamang ng ating nararamdaman. Ikaw ba, are you a fan of telling the truth? Ikaw ba yung tipo ng taong prangka ka? O ikaw yung tipo ng taong you tend to sugarcoat things para lang ma-prevent na masaktan yung ibang tao? Minsan, no, may mga pagkakataon na dapat nagiging totoo tayo at nagiging diretso. Pero minsan, hindi naman siguro ikababago ng mundo. Hindi mo naman siguro ikalulugit, ikatatalo kung magpapaubaya ka sa iba. Lately kasi, no, ang dami kong nakikita ng mga post sa social media. Halimbawa, may nagpost. Ang caption niya, feeling ko ang ganda-ganda ko ngayon. Mukha lang daw akong 20 kahit ang totoo eh, 40 na ako. Diba? Maganda naman talaga. Pero sa halip na, alam mo yun, i-cheer up na lang, sa halip na umagree na lang or mag-heart na lang or might as well say nothing. Ang sasabihin pa ng iba, hindi te, mukha ka ng matanda, gurang mo na oh. Parang, uy, wag naman ganun. Diba? Okay lang naman na maging honest, na medyo mature ng tingnan, pero kung alam mong ikabibreak ng puso ng ibang tao at masasaktan sila at hindi mo naman ikatatalo, hindi mo naman ikalulugi, hindi mo naman ikasasama, huwag mo nang pakawalan sa bibig mo at magkaroon ka ng konting preno. If hindi mo talaga matiis, you can say it in a nice way na actually medyo mature ka na but at your age napakaganda mo pa rin tingnan. Hindi yung ang pangit, ang tanda mo na, di ba? Huwag namang ganun. Palaging may katotohanan nandyan yan, hindi natin mababago but we can always be kind about the truth. Di ba sabi nga sa kanta ni Angela Bofill, Break It To Me Gently. Pero kailan ba dapat nagiging diretso tayo pagdating sa pag-ibig? Dapat kapag alam mong wala na talaga, no sugarcoating, di bale ng masaktan, ang mahalaga is huwag mong sayangin yung panahon at oras ng tao. Doon sa pag-asa niya na talagang meron kayong forever, yun pala, ikaw ang tagal mo nang pinaplanong makipaghiwalay. Ang daming mga babae, and even mga kalalakihan, no, but mostly women, ang nai-stuck sa ganitong klaseng relasyon. They're still waiting for their man to propose to them, to pop them a ring na ang tagal na nilang minimithi. Pero anong mangyayari, diba? Pinaghintay ka sa wala. Kasi wala namang pala talagang plano sa'yo all this time. Malalaman mo yan eh. Sa una pa lang, alam nyo na yan kung talaga bang may plano sa'yo yung lalaki o wala. Kaya my advice to all women out there, mahalaga pa rin yung maging independent tayo. Parang kagaya lang nung song na pinakinggan natin from Whitney Houston. I'm not afraid to try and do it on my own. Kasi kung kaya mong mag-isa, hindi mo poproblemahin kahit na iwanan ka pa niyan. Kaya naman ngayon, ka-vibes, eh, balik muna tayo to more of the songs dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Kasama niyo pa rin po ako. This is Alex Baltazar dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, it's 11:49. Enjoy!

0: your favorite music radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR!
0: Ka Vibes! Sa Saldrin!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Soundtrip mula kay Peter Cetera and AZET sa kanilang song na You're the Inspiration. When you love somebody, ay, you're the inspiration. Ganyan ka rin ba magmahal? Yung ginagawa mong inspirasyon yung taong mahal mo. Pero ang tanong ko, magiging inspirasyon mo pa rin ba siya? Kung hindi kanya mahal pabalik at hindi kanya gusto. Syempre masaya lang pag naga-I love you pabalik sa'yo. Masaya lang kapag okay, ba? Diba? Pero paano kapag hindi kanya gusto? Ano ang iyong gagawin? Aray, naku, ang sakit niyan. Naku, ka-vibe, syempre tayo magpapatuloy pa rin dito sa ating programang Heart Speaks. Kasama niyo pa rin ako. This is Alex Baltazar. And ang oras natin is 11:19 on the clock. Akalain mo yon, kanina lang bumabagsak pa na napakalakas ang ulan. Para nakisukob ka lang sa payong ng crush mo sa trabaho, tapos ngayon nasa bahay ka na. O di kaya ngayon nasa FX ka na. O kuya, wag mo ililipat, ha, nakasalalay dito. Nakasalalay dito ang pakikinig ng mga sakay mo at mga pasahero mo. O kumusta kayo? Baka pumasok ka ng single sa FX ni kuya paglabas mo. In a relationship ka na. Bakit? Kasi meron ng sumandal sa'yo sa sobrang antok. Na naranasan mo na ba yan? Yung masandalan ka ng tao na sobrang pagod, sobrang antok galing sa trabaho. Alam mo, minsan pag may ganyan sa akin, yung alam ko naman talagang hindi nananadya, diba? Pero yung medyo na napoporma yung ulo sa gawi ko, hinahayaan ko na. Basta yun lang, doble ingat ka sa mga gamit mo at pakiramdam mo, hindi ka naman chinachancingan. Kasi minsan nakakaawa, diba? Pag yung pagod na yung kapwa mo, ito na lang yung pwede mong gawin, yung wag istorbuhin ang tulog niya. O di kaya, ikaw, kung matinong tao ka rin lang, diba? Pakibantayan mo na rin tuloy yung gamit ni kuya, ni ate. Di lang nakatulog din naman siya, diba? Kumbaga, gumawa tayo ng pabor sa ating kapwa. Ako, thankful ako sa lahat ng mga nakasabay ko sa jeep noon. Nung panahon na ako'y working student, nagtatrabaho sa ibang stasyon ng third year college ako. Alam mo yung dala-dala mo yung laptop mo pang thesis, dala-dala mo yung cellphone mo. Pero in fairness, I can proudly say na galing po ng USD sa Espanya, diba? Sasakay ka. Tapos pagbaba mo, sasakay ka ng jeep na Pasig Palengke. Pero sa Pasig Palengke na yan, ako never akong nawala ng gamit. At nagpapasalamat ako dun sa mga nakasakay ko sa jeep, yung mga driver, yung mga nag-lookout para sa akin. Kasi diba, isipin mo, isang estudyante, tulog na tulog, pagod na pagod, gusto lang magtrabaho kasi pangarap niya yun. Tapos ang eksena, diba, mananakawan pa, parang ang sakit naman sa loob nun. So siguro, kung naririnig mo to ka vibes, no, eh gawin mo ring habit yon, yung mag-lookout ka rin for other people. Kasi kung ano naman yung ginagawa mong pabor sa ibang tao, babalik din yan sa'yo sa ibang paraan, in so many ways at sa ibang pagkakataon. Tingnan mo, ba? Diba? Dahil inantabayanan mo, inakay mo, hindi mo pinabayaan yung ibang tao na mawalan. Ikaw rin. Gagawang ka rin ng pabor ng universe. O meron tayong comment sa ating comment section. Sabi ni JC, DJ Alex, may asawa po ako and may dalawang anak na po kami. Pero ang problema po, is hindi po sa akin yung isa. Napilitan lang akong akuin yung isang anak niya dahil mahal ko siya, pero habang tumatagal po kasi ay mas lalo lang akong napupuno at sumasabog sa galit. Kaya hindi ko talaga maiwasang isumbat sa kanya yung pagtataksil niya. Ano po ba dapat kong gawin? Nako, JC, number one, hindi kita masisi na ganyan ang iyong nararamdaman kasi ang pag-heal naman sa cheating, no, hindi ito linear. Hindi porke sinabing napatawad mo na ang isang tao ay hindi babalik yung pakiramdam na traumatic para sa'yo, no? Kaya nga, ang sabi nila, never ever cheat on your partner. Kasi, mapapatawad ka niyan, pero yung traumatic effect niyan and feeling na maibibigay mo dun sa tao, long-lasting yan. There are nights na gigising ka, iiyak ka. Hindi mo alam kung bakit. Dahil kahit na sinasabi ng bibig mo that you've already forgiven this person, iba pa rin ang sinasabi at sinisigaw ng damdamin mo. And the truth is, you are not yet okay. And that's okay, di ba? Dahil again, ang pag-move on, it's not linear. Hindi po ito
wala ditong formula na sinusunod kung paano makakapag-move on. So JC, I understand bakit ganyan, pero papaalalahanan lang kita, no? Masakit itong sabihin, but you always have to be the bigger person, lalo na may mga batang involved. Mahirap din naman na maiparamdam natin dun sa hindi mo tunay na anak na iba ang trato mo sa kanya. Although for that, I admire you dahil tinanggap mo pa rin kahit na nagkamali na sa'yo yung partner mo at nagkaroon pa ng bunga yung pagkakamali na yun. Pero itong batang ito, no, hindi yan kailanman dapat ituring bilang isang pagkakamali. Siguro ito ay dumating sa iyong buhay dahil alam niya, alam ng nasa universe, alam ng Diyos na ikaw yung magiging mas mabuting ama. Ikaw yung magiging mas mabuting magulang. Although ang hirap talagang pagsabayan because you also have to deal with your trauma, with the pain that you're still healing from. Tapos ito, talaga ba? Ako ang favorite ng universe, bakit kailangan sabay-sabay ang problema? Pero ang sa akin lang, medyo hinay-hinay ka siguro doon sa galit. Okay lang na magalit ka doon sa partner mo, but be sure na kayong dalawa lang ang nakakarinig at kayong dalawa lang ang nag-uusap. Dahil kung ito ay sa oras na malaman o maramdaman nung bata na siya yung dahilan ng inyong pag-aaway, iba rin yung trauma na maibibigay natin dun sa bata. Sana wag natin iparamdam sa kahit na sino man na pagkakamali yung kanilang pagsibol at pagdating sa mundong ito. Kaya ikaw, JC, ako, saludo ako sa'yo, no? Mahirap yung pinagdadaanan mo. It's still best if makakasangguni ka talaga sa mental health professional. Alam ko, sa maraming henerasyon na dumaan, hindi ito particular na napag-uusapan, yung mental health. Pero sa panahon ngayon, iba na rin kasi, sabay-sabay ang problema. Mamamasahe ka lang ng jeep, problema na kasi ang taas-taas, ba? Diba? Presyo lang ng bilihin, problema na. Kaya okay din na tayo po'y sumangguni sa mga professional. Meron tayong mga libre na mga serbisyo, although medyo matagal. But if you feel like you really need it at nakakapag-disturb na ito sa iyong buhay, pwede po kayong lumapit always sa mga professional. Or if you just want someone to listen to you, syempre pwede mo akong tawagan sa 0954-406-1967. At pwede ka rin mag-comment sa ating 92.3 FMR Manila Facebook page kagaya ng ginawa ni JC. Nako JC, para sa'yo itong awitin na to, no? Nawa, alam ko ngayon nasa healing process ka, pero sana malagpasan mo itong iyong pinagdadaanan at eventually makalimutan mo na rin ang the past. Kagaya na lang ng song na to, a song about healing and moving on from the past. At syempre, irikindle lang relasyon. Here's the past dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip from S Club 7 sa awiting Never Had a Dream Come True. Yung pakiramdam mo, palagi na lang malas ang buhay mo, wala nang nangyaring maganda, hindi ka nare-reward ng universe for all the things that you're doing until... Huwag ka muna kasing magsalita ng tapos. Until dumating yung biyaya na hindi mo in-expect, dumating siya. And all of a sudden, you're healed. No? Hindi naman dahil niro-romanticize natin na relasyon lang o romantic love lang ang makakapagpabuti sa ating buhay. But sometimes, nakakatulong ito to better the situation. Yung malaman mo at maramdaman mo na ikaw ay may kakampi sa bawat hamon ng buhay, hindi man niya ma-fix, hindi man niya maayos yung problema mo kasi nandiyan pa rin yan eh, di ba? Pero yung alam mo na may kakampi ka sa buhay mo, it makes a difference. And you get to ask, ano ba yung aking ginawa in my past to deserve this kind of love at dumating siya. Kasi diba, wala na nga natupad eh. Sa lahat ng hiniling mo, laging epic fail. Pero eto, nung dumating siya sa buhay mo, eh para bang biyaya na hulog ng langit. Kaya naman, kung sa palagay mo ka-vibes, nahanap mo na yung biyaya na kay tagal mong inasam-asam at hiniling, pakapangalagaan mo yan ha. Hindi yung ibinigay sa'yo yung biyaya, tapos sasaktan mo, lulukohin mo, pag-cheat-cheatan mo. Bakit kaya gano'n, no? Isipin mo ang mahal-mahal ng ginastos mo sa kasal nyo tapos lolokohin mo lang. Diba? Kung hindi mo na mahal, tanungin mo rin kasi yung sarili mo. Baka hinayaan mo rin yung sarili mo na umabot ka sa sitwasyong ganito. Kaya nga, napakahalaga ka-vibes na yung mga maliliit na tampuhan, yung mga away na yan, na pag-uusapan ninyo ng mabuti. Para ang ending, hindi kayo nagtatanim ng sama ng loob towards each other. Dahil yung mga maliliit na yan, it may seem small, diba? And irrelevant and immaterial to the relationship. But pag pinagsama-sama mo ito, no, yung cumulative, lahat-lahat, eh dyan lumalaki yung problema. Dyan eventually bigla na lang sasabog yung partner mo, magkakasumbatan kayo. Kagaya na lamang, no, yung isinangguni sa atin kanina ni JC sa comment section kung saan pinatawad niya yung kanyang asawa. May anak na sila na nauna, pero yung pangalawang anak ay hindi niya anak. Anak nito or anak ng asawa niya sa ibang lalaki. Eh, ako hanga ako sa ganong klase ng pagpapatawad, no? Pero, syempre, JC, hindi kita masisi kung bakit from time to time, mararamdaman mo yung traumatic feeling at pakiramdam mo, galit na galit ka dun sa asawa mo kasi hindi naman yan ganun kabilis. Palaging mararamdaman yan at walang oras na pinipili yung ganyang pakiramdam. Kaya siguro suggestion ko lang, advice ko lang, when that happens, huwag mo na lang sigurong ipakita yung galit mo doon sa mga bata. Labas na sila dapat sa usaping ito. Oo, magalit ka sa asawa mo, pero doon lang dapat sa inyong dalawa at hindi na lalabas pa sa iba pa. Siguro ang best talaga dyan is mag-counseling kayong dalawa kasi tayo yung bansa na hindi pa ganoon talaga kabukas at ka-open sa ganito. But it really helps, no? Kung merong magiging third person perspective in the relationship, hindi siya biased. Kasi minsan okay lang na sasangguni ka nga sa mga magulang, sa biyena ninyo. Pero dahil marami ng opinion yan at biases, kung ano-anong klase ng judgment na rin yung nai-instill sa utak mo, kaya nahihirapan kayong mas makapag-isip ng tama. Kaya mas maganda yung pupunta talaga kayo sa third person perspective ng iba, pero walang halong bias. Walang pagkampi dahil lang ano, anak ko yan o kapatid ko yan. Kaya makakaasa ka, di ba, na talagang ito ay napaka-fair lamang. Eh nga ka-vibes, eh balik na tayo to more of the songs. Iwanan ko na kayo ng song na ito from A1. Iiwanan na with A1. A1, oo, na-get mo yung joke ka-vibes. Tumawa ka nga, sige nga. De, pinapatawa lang kita mag-isa para naman hindi ka makatulog sa biyahe mo, nasan ka man ngayon. O siya, uwi ka na ha? At kung oras naman para ikaw ay magtrabaho, be sure to stay awake, magkape kung kinakailangan, at mag-ingat palagi dahil maulan po, dahil merong bagyo. I'm just not sure kung nakaalis na, pero ang pangalan di ba ng bagyo, Quiapo. Kanina ang nabasa ko kay Ariel Rojas na meteorologist ng ABS is, ito po ay thunderstorm, kaya kalat ito sa mga lugar kagaya ng Bulacan at Metro Manila. Mag-iingat po tayo. Once again, this has been Alex Baltazar para sa programang Heart Speaks. Dito pa rin, syempre,
sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundchip. Good night!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ang oras sa FM Radio 3:58. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Sick friend!
4: Ang tropa!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
3: Music Radio.
5: Come on,
3: late pa no. Huwag natin pa nauli pa yung gusto mo sabihin.
5: At ito na rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
5: Kasama mo na rin ang inyong kulit tandem sa umaga na naalimpungatan pang ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw ma-arriba si Mama Mia.
3: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Jokolako is my name, baby.
5: Baby! Uy! Magandang umaga mga ka-vibes! Thank God it's a Friday!
3: Yeah! Friday na! So, ibig sabihin ito, pwede ka nang
5: magbulakbuan.
3: Magbanjing-banjing. Actually, pag Friday, mas busy. Kasi yung mga deadline, yung mga ano.
5: Really? Friday, July 24!
3: Buti nga trabaho mo, tagal-lakad-lakad lang sa opisina niya. Lakad-lakad lang. Yung nagpumapa.
5: May iba, pakapi-kapi lang, di ba?
3: Okay yun, wag gano'n. Wala.
5: Pakapi-kapi lang. Sana all, di ba? Pero ito na nga, July 24, not 2026. Diyos ko po, malapit na naman matapos ang buwan ng Hulyo. Sino nga mag-aakala, di ba, na nakaabot tayo sa ganitong phase, sa ganitong level?
3: Kahit na bulo ka ng reklamo sa buhay dahil ang dami nangyaring negatibo.
5: Negatibo?
3: Pero meron pa rin mangyayaring positibo.
5: Tama.
3: Kapag ka ikaw talaga ay hindi nakakalimot na ano.
5: Magpasalamat.
3: Yes, magpasalamat. At saka, tingnan yung mga maliliit na bagay na dapat ipagpasalamat.
5: Always look nun, yeah, on the brighter side.
3: Wow. Always look on the brighter side. Oh, grabe
5: siya. Ang hirap pala kung Friday, nag-i-English na rin.
3: Diba? Kaya naman, we're saying hi to all the listeners out there, wherever you may be right now.
5: Yeah, so wherever you are, we are there. We are there because FM radio is everywhere. Kaya naman ito ka vibes ha, para mas namang dama mo ang presensya ng FMR. Wow, really? Ito na nga, sagutin nyo na ang ating katanungan. Get one for cheat of pot paper. Dahil ito na ang ating
6: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day / parang in-interview ka lang sa pag-apply ng trabaho. Saan ka ba? Question of the day. Saan mo nakikita ba yung sarili mo 10 years from now?
5: Wow, thank you for the wonderful question.
3: Yeah,
5: ikaw ba?
3: How can you become an asset of this company?
5: I believe that we have the same vision, mission, and goal for this company.
3: And ito, saan mo ba nakikita sa review mo 10 years from now?
5: Uh-huh.
3: Ano, 10 years from now, baka nandun ako nakapilis. Ano, kumukuha lang?
5: Kumukuha lang?
3: Mention. Ay, no!
5: Sabi mo sana si Jaraidi.
3: Ilang taong ka na lang, sabi
5: niya. Ako, 37 ako niyan.
3: Siguro ako, baka na ako yan, 39.
5: What?
3: Dalawang taon sa'yo. So ayan, so 10 years from now, siguro baka tinatamasa mo na yung mga ginawa mong kabutihan sa kapwa.
5: Wow.
3: Nakasama talaga.
5: Really?
3: Pero puro kasamaan ginawa mo, tatamasain mo din 10 years from now. 10 years from now.
5: Tama, 10 years from now. Abang-abang ka lang, be. Uh-oh. Dahil yung karma may ruta din yan.
3: Umikot lang.
5: Tama. Sa akin ba 10 years from now, edi 37 ako noon or 36 pala. Para mga ganun lang.
3: Ganun.
5: Tapos medyo may kulubot na rin siguro ako noon sa mukha. Tapos
3: bata mo, tingnan mukha kang ano eh.
5: Mukha akong 10
3: toddler.
5: Years old.
3: Toddler.
5: Pinalaking toddler. Yun lang naman. Siguro marami na akong pera noon. Sana naman, Lord,
3: naman.
5: Ano.
3: Ang dami ka ng pera noon, Mama Mia.
5: Oo. O baka ano, sana marami na akong ano.
3: May artista ka na noon.
5: Uy, wow, artista.
3: May commercial model ka, di ba?
5: Oo.
3: Di ba?
5: Oh my God, thank you Lord. Parang dyan, happy Friday talaga. At thank God it's Friday. Ikaw ba ka vibes? Ano ang ngirit mo dito? Saan mo nakikita ang sarili mo? 10 years from now, nakikita mo ba ang sarili mo sa ibang bansa? O kaya naman na nandito ka pa rin sa Pilipinas at nagpapayaman?
3: O kaya nasa piling ka na niya?
5: Baka naman kasal ka na noon.
3: Nasa piling ka na ni Lord. Nasa piling ka na.
5: Meeting Greek pala.
3: Nasa piling ka na ng pinapangarap mong tao.
5: Tama yan. Kaya naman ikaw i-comment mo na yan, i-share mo na yan sa amin dahil posted na po yan ano, sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At malay mo, mabasa natin yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite
3: malay
5: pagising.
3: Malay mo.
5: Oo, malay mo lang. Ang programang good
3: morning!
5: Nakakasama nyo pa rin ang kulit natin nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama.
3: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke loko is my name, baby!
5: Baby, agi talaga yan sa bet na bet kasi I'm
3: the bet!
5: 92.3 FMR!
3: Favorite music radio,
5: ka-vibe sa sound trip! Ang oras!
3: Oras na bet! 4.25, perfect!
5: Para crop
3: tama!
5: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, gogong, pakikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Kiyapo
5: naman talaga.
6: Ito na nga kasi mga ka-vibes, ano, para sa kaalaman lang po ng lahat sa oras sa 4:44 ng umaga. Abi, para updated po tayo, alam nyo po ba na bahagyang lumakas na po ang bagyong Kiyapo at itinatala nga may lakas na po ito na 45 kilometers per hour at pabugso-bugso nga abot sa 70 kilometers per hour. At itinaas na rin po ang ilang mga storm signal number po sa ilang mga probinsya kagaya na lamang po sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mount Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union. Mga probinsya pong nabanggit ay nasa storm signal number 1 na po, ha, sa oras na ito.
0: So ayan, medyo bagyang lumakas pero buti naman hindi naman ganun kalakas.
6: Oo,
0: at sana
6: huwag
0: nang lumakas pa dahil makaka-apekto na naman sa mga kababayan natin.
6: Tama. At saka syempre makakapaminsala na naman kapag sobrang lakas, di ba, Sir Carlo Alfonso?
0: Ayaw pa naman ni Carlo Alfonso ng mga ganun-ganun may bagyo.
6: Tama.
0: Mababasa yung paa niya. Ay,
6: buti na lang yung paa nga lang. Pero di ba, syempre nakakaawa din naman para doon sa iba natin mga kababayan na unang sumasalo nung pagbagsak ng mga bagyo na ito, di ba? Kaya naman na sana talaga hindi na lumakas pa, hanggang ganyan na lang siya kung yan ang pinakamalakas niya, di ba? Pero ito, palalakasin pa natin na pagbibigay ng good vibes.
0: Palalakasin pa?
6: Oo naman.
0: Sige.
6: Kasama pa rin nila tayo. Pero ito din na, share lang din namin kahit hindi ninyo tinatanong. Alam niyo po ba mga ka-vibes na sa July 27, 2026, araw po ito ng SONA, wala pong pasok. Pero
0: pasok
6: sa QC lang. Uy, umasa ka!
0: Kala naman sa Mama Mia, paasa naman to.
6: Hindi, pero sa QC lang po, Local Government of QC. Dahil nga po yan, sa ikalimang State of the Nation address ni President BBM.
0: Ayan.
6: Oo. Yun lang naman, share lang namin kahit hindi nyo tinanong.
0: Para naman, alam mo naman, baka chinis mo sa'yo iba.
6: Oo.
0: Sabi, holiday day, sabi niya, ano, walang pasok.
6: Oo, tama. O, diba? At least alam mo na ka-vibes. And syempre, ito, mas alam mo na dahil malalaman mo rin mamaya ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hulalalala. Syempre, sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
6: Makakasama nyo pa rin ang inyong kulit Adam sa umaga. Ang mapapakumakaribas ang tawa pero ang aroma arriba si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, baby.
6: Baby, di ka lagi yan sa bed, the bed, kasi on your bed, 92.3 FM.
0: Favorite music radio,
6: Kavibes the Soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin, 4:46. Perfect.
6: Para kromek.
0: Tama.
6: Really?
0: Really?
6: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Good mood siya. Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Yes, surely.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tagitong
3: people. Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
2: Sumisingit, ha?
0: Ay, sumisingit ka na naman!
2: Ano
0: yung pa naman yung ano, ayaw na ayaw ng iba na parang, alibawa, sample lang sa pila ka, di ba? Nagmamadali ka din. Tapos nagmamadali din, sumingit.
2: Sumingit, di ba?
0: Parang ano, di ba? Parang nakaka... Pumila ka nga lang ba? Kurutin ko dyan yung ngipin mo.
2: Kurutin? Ano ka ba? Tinga ka ba para sumingit, ha?
0: Parang ganun yung ano eh. Minsan pa ikaw ba na-experience yung mga ganun?
2: Oo naman, no, no, nakaraan lang. Yung parang, alam mo yung kakaunti na nga lang yung pila nun sa may MRT to, ha? Kakaunti na nga lang kaming pumipila sa MRT. Aba, nakuha pa niyang sumingit. Nandito diba? Ako, in-overlap ako, ginawa ko, in-overlap ko din siya.
0: Hindi ako papatalo sa
2: iyo.
0: Nandito naman kaibigan namin.
2: Alam mo, kapag nagko-commute pa naman, napaka ano nang mukha ko, napakamaldita ng itsura ko.
0: Eh, hindi nga makikita, nakamask ka naman, mata lang kita sa iyo.
2: Pero yung mata,
0: diba?
2: At least, diba? Kaya nag-eyeliner ako. Ganon, para matapang ang itsura. Kasi yung anliit ko, hindi ako paniniwalaan eh. Pero at
0: kasi
2: 3
0: inches lang. Ay, 3 inches. Hindi ka na maliit, ano ka ba?
2: Ha, ito ganun ba? Anliit, ganun lang. Pero yun lang, di ba, ang punto, huwag tayong singit ng singit. Lahat naman tayo nagmamadali. Oo. Pero lahat din naman tayo ay makakarating sa ating paroroonan.
0: Tama. Ang pinakaano dyan, tsatsagain mo lang talaga.
2: Totoo. Kahit sana sa pila, magpakatao naman tayo, di ba? Tsagain
0: mo yung pila. Kasi hindi makakaabala ka pa kung ano ka. Mababattery pa sa'yo, magkakos pa kayo ng ano, di ba? Gulo, mag-aaway, ganun.
2: Tapos nung pagpasok niya, syempre nauna naman ako sa MRT, pero pagpasok niya, nalaglag yung mga gamit niya. Sabi ko, buti nga.
0: Kung sa'yo, ganun yung parang, pag-uusapan lang. Sa akin naman, ayaw na ayaw ko yung ano, yung mga naglalakad sa kalsada tapos kumakain chichira, biglang itatapon lang ng ganun.
2: Bad trip
0: ako nung nakamotor ako nakadaan. Isa pa yan. Tigilan talaga.
2: Totoo.
0: Grabe, alam mo ba, lagi na lang nababaha sa atin tapos gaganyan ka pa.
2: Isa din talaga yan sa dahilan ng pagbaha, di ba? Kahit aminin man natin o hindi, pero nakaka-apekto talaga yan, mga kabayo. So, naging responsable naman tayo, mapasaloob ng bahay man yan o sa labas ng bahay.
0: Di ba, makikita mo yung ano, yung may mga vlogger nakita ko na doon sa lugar na nililinis sila, doon naiipon yung parang din naiipon yung mga basura na plastic.
2: Totoo.
0: Alam mo yun na imbis na maganda yung ano, disiplina talaga.
2: Totoo. No? Imbis na maganda sana yung daloy nung sa mga estero, kaya naman sa mga drainage, wala, di ba?
0: Disiplina lang naman kailangan dyan. Disiplina sa pila, sa kung saan, kahit saan ano, kahit saan larangan, disiplina lang. Tsaka ano, yun yung kailangan. Kaya naman, sa kabilang linya, sina ano.
2: Tama, South hanggang Kamanaba, FMR ang betabet kasi, ang lupet.
0: Ayan, wala na pag-uusapan lang din naman natin.
2: Eto ay hindi, cheese me.
0: Ay, nakakatawa. Luma-luma.
2: Eto na nga, napag-uusapan lang din. Ang unang kamada ng inyong mga kapalaran dahil ito na ang hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
0: Eto na nga, para na malaman mo yung gagawin mo ngayong July 24, 2026. Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Virgo.
2: Makinig at maninig. Wow! Aries, meron kang kakausapin, pero tahasan ka nitong babarahin.
0: Wow, tahasan.
2: Oh, tahasan. O kahit anong mangyari, wag mong babalibagin.
0: Oo, tama. Kalma.
2: Kalma. Baby kalma.
0: Mali.
2: O Taurus. Taurus, masyado mong i-overthink ang opinion sa'yo ng ibang tao.
0: Uy.
2: Wow, sabi ng mga tala, don't! Dahil hindi ka mapapakain nito.
0: Tama, oo. Tama yung tala.
2: Tama. O. Gemini, bukas ka na.
0: Bukas.
2: Ay, paano yun? Weekend bukas.
0: Oo nga, bukas ka na. Mag-ana
2: o sa Monday ka na.
0: O,
2: bala ka na bukas. O, Cancer. Cancer, ibubuko ka ng iyong mismong kapamilya sa iyong mga pinaggagagawa.
0: Oh, ano pinaggagagawa mo?
2: Oo, kung goods naman ang bagay na ito, abay, dapat ka lang kumalma. Pero kung masama, kabahan ka na.
0: Ayun lang talaga. Mabibisto.
2: Oo, what if nang scam siya?
0: Oo, no? Diba? Bisto ka na, boy.
2: Bisto ka na. Wag ka na mag-ana. Ay, pag tinanong doon, tsalala. O, Leo. Leo, aalukin ka ng dalawang beses sa makikain.
0: Wow.
2: Pero sabi ng mga tala, hintay hintayin mong ikay pilitin para sure talagang ikay pakakainin.
0: Oh, diba? Kasi pag inalo ka lang, normal yun. Kain ka boy, gano'n.
2: Totoo, lalo sa Pilipino.
0: Oo, gano'n. Okay yun. Pero pag unang alok pa lang sa'yo, huwag muna boy kasi parang inano ka lang nila na.
2: Totoo yan. Paggalang lang yun.
0: Pero yung pangalawa, pangatlo, uy, pwede na yun.
2: Pwede na yun. Tama.
0: Pero bilis naman, baka ubus na kasi nang inalok ka. Ako kahit paubos na, nakaalok pa din ako pa yan. Kasi pag pumunta, ay kawawa ka talaga. Tira lang talaga.
2: Bilang mga Pilipino kasi, di ba, parang kahit wala ka naman may papakain, nakakahiya kung hindi ka mag-aalok. Di ba, nasa kultura na talaga natin yan. Pero nakakatawa lang talaga yung iba na hindi pag bilang paggalang lang naman yung pag-alok mo. Pero seryoso niya talaga.
0: Seryoso, di ba?
2: Minsan matuto rin makiramdam, di ba?
0: Minsan dire-diretso ka din, kuha ka din. Pero ano din, yung iba dun, mas okay na yun, yung gano'n. Pero dun sa parang, yung alam mo naman na galing Pinay, gano'n ng aalok, yung parang dead ma lang. Well, hindi naman, sa Pinay kasi, parang na-hurt yung ibang,
2: pag hindi ka kumakain.
0: Tsaka hindi lang yun, yung parang, hindi ka man lang aalokin, natas na dyan, madalas magkakasama kayo. May mga gano'ng attitude yung mga sensitibong Pinoy.
2: At saka mga Pinoy, matampuhin.
0: Oo, di ba?
2: Lalo na yung mga matatandain na.
0: Ay, grabe siya.
2: O Virgo, matapos ang ilang araw na panghihina, muli mong mababawi ang iyong lakas. Ito na ang iyong sign para hindi umatras.
0: Oh, di ba? Sugod mga kapatid! Sa'yo ay magsama-sama. Istinaw yung ano.
2: Nagatambol talaga sa umaga. At yan ang unang kawada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At dito kami ni DJ Joak Loco. Kung si DJ Mama Mia, ikis mo na lang sa
0: Pagpapal! Ay, naman talaga. Ay, maganda morning. Unang kawada pa lang yan. Pero tingnan mo na ang boy na boy ng katawang lupa mo.
2: Tama. Di ba nagtatambulan na tayo dito?
0: Sa jeep. At alam mo yung abot na yung yung sobra. Ay, maganda umaga sa mga ka-vibes natin dyan. Nagising na. Ito na nga.
2: Uh-huh.
0: Alam mo pa, Mama Mia, mga ka-vibes, yung bill pala ng kuryente, pwede mo nang gamitin sa pagkuha ng ng field post.
2: What? Really?
0: Yeah. Kahit di mo na kailangan ng kahit wala kang ID para, uh-huh, di ba, sa Pinas, di ba, kapag kukuha ng ID, kailangan mo ng ID.
2: Tama.
0: So, eto yung dito, sa balita, ang sabi Joko, tapos, and slash, may Mama Mia naman. Joko and Mama Mia, hindi na pala, pwede na gamitin yung bill ng kuryente, uh-huh, yung bill ng internet,
2: uh-huh,
0: bill ng tubig,
2: uh-huh,
0: just birth certificate.
2: Bilang patunay ba yan?
0: Bilang, parang requirements para, hindi na yung ID talaga. Kasi nga, di ba, nagiging joke sa atin na dito sa Pinas, kung kapag kukuha ka ng ID, kailangan mo ng ID.
2: Tama.
0: So, ito na. So, gamitin. Basta nakapangalan. Barangay certificate pwede din gamitin. Uh-huh. So, pwede mo na yan, yan. Kasi ayon sa PhilPost, Joko and Mia, sabi niya dito, kapag nakapangalan naman sa inyo yung utility bill, mabibigyan ka ng postal ID application para makakuha ka ng postal ID.
2: Di mas madali yun.
0: Oo, diba? So, yan na. Huwag na pahirapan.
2: Tama. Maganda yan, lalo na yung sa mga wala talaga na ID. Kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin ngayon, 'di ba, ay nakakakuha ng ID, lalo yung mga senior talaga din, 'di ba? Yung iba sa kanila nag-expire na rin yung kanilang mga ID o kaya outdated na talaga yung kanilang mga ID. Pero at least kahit papaano dito sa atin meron tayong sariling ID, si DJ ID.
0: Oo, DJ ID. ID ba tayo? Pero mga tawag dito, pwede ka na kung yung mga wala pang ID talaga, yung first time, first lang nila na una nila. ID?
2: ID!
0: Yung ID, wow! Hindi yun yung unang ID. Wala kang ito lang, punta ka ng barangay ko. Kaya bill ng kuryente, nakapangalan naman sa'yo.
2: As long as nakapangalan talaga sa'yo.
0: Tama naman. May proof of identity. Kasi baka gawin mo sa, hindi maganda, gamitin mo sa...
2: At saka kailangan talaga natin yan, kahit sa anong transaksyon natin, sa gobyerno man yan, kaya naman kahit nga lang papasok ka ng mga building, hihingian ka ng ID, paano kung wala ka ma-present na valid ID? Hindi ka na makakatuloy doon sa iyong transaksyon na pupuntahan. Kaya napakahalaga din talaga na hindi lang sa pagkuha ng ID, pero kung meron ka ng ID ka vibes, ingatan mo rin yan, ha?
0: Yung postal ID, di ba, sa iba parang parang secondary ba?
2: Totoo.
0: Parang primary naman kasi pwede mo ito gamitin sa sa
2: pag-apply sa banko.
0: Bank account. Pag-apply sa pasaporte.
2: Yan.
0: Di ba, pag sa mga parcel, di ba? Tapos pagpadala ng natanggap na mga, alam ba yung ipipresent mo para makuha mo yung pinadala sa'yo.
2: Tama.
0: So, pwede din. So, kailangan, kung wala kang ID, ito mas madali itong kuhanin po sa
2: ID. Tama.
0: Hindi ko in-endorse, pero nabasa ko lang na ano. Thank you, Joko. Ayan, may thank you pa.
2: Thank you din.
0: And Mama Mia.
2: Oo, salamat palagay din po, ka-vibes, ano. Oo. At ito na nga, magbabalik po tayo sa ating programa, mga
0: kuha lang kami ng ID.
2: Dahil dito lang din naman kami, at dyan lang din naman kayo. Tama. Ha? Dito pa rin yan sa inyo, favorite pang pagising, ang programang
0: Good morning!
2: Makakasama niyo pa rin ang inyong kulitandem sa umaga. Ang mamamang kumakariba sa tama pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: yung joke loko is my name, baby!
2: Baby talaga yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet! 92.3 FMR!
0: Favorite music radio, Kabibes sa Soundtrip!
2: Ang oras!
0: 5:28 na, perfect!
2: Crop it?
0: Tama!
2: Really?
1: Good vibes! Good morning!
4: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka-vibes! Iti soundtrack!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-vibes! Sa soundtrack!
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: And the back.
2: Shout out sa lahat na gumuguhit.
0: Gumuguhit?
2: Gumuguhit ang laway. Ay, dahil tulog pa rin hanggang ngayon.
0: Kala ka na gumuguhit eh.
2: Ano pa naman yan? Iba yung gumuguhit na inisip.
0: Sa lalamunan nila. Aga-aga may pinapaguhit sa lalamunan.
2: Totoo. Pero dahil Biyernes ngayon at kahapon na Thursday, yung iba sa mga kabibes natin parang naisipan pa mag-happy-happy time.
0: Dahil Friday.
2: Oo, kasi Friday naman bukas, naka-work from home naman tayo. Taranom-nom tayo.
0: Diba? Doon napapasok yung slogan ko na alalay atay sa matinding tagay.
2: At saka magpapasko pa. So, tandaan nyo, malapit na po ang Burman. Sunod-sunod na naman ang mga okasyon. Alagaan nyo muna yung mga atay ninyo. I-reserve nyo na yan sa mga darating pa na okasyon.
0: Ganun lang kasimple.
2: Tama.
0: Reminder kasimple lang naman to, pero kung ayaw makinig, di sige.
2: Oo, ikaw naman ang matinigibumbum eh, diba? Hindi naman kami yung paglalamayan. Okay lang din naman, diba?
0: Dumating agad doon. Magkakasakit muna siya.
2: Baka gusto na kasi niyan, dahil idol niya nga si Lord, diba? Talagang gusto na niya makameet and greet. Wala naman din problema para doon, diba? O kaya ito na nga, wala din problema dito dahil ibibigay na namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na nga ang kukumpleto sa inyong Hulala! Wow. Sa mga nag-aabang dyan, mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces!
2: Makinig at makinig! Libra, sa dami ng iyong mga kachat. Wow! Daming kachat.
0: Dami.
2: At nakakausap, ikaw ngayon ang hirap na hirap. The sir.
0: Di ba? Kasi gusto mo, diba, marami kang kachat. Sabay-sabay sila nag-chat.
2: Ang mantra kasi ni Libra ay collect then select. Parang yan yung aral na binigay ni Heart. Ibang hilisan. Collect and select. Scorpio, magagamit mo ang toothbrush ng iba. Ha?
0: Oh.
2: Ang mahalaga, nakapag-toothbrush ka.
0: Diba? Magagandang ano din pala dyan.
2: Tama.
0: Tapos, hindi naman makakainom ng ibang tumbler.
2: Totoo. Ganun ba?
0: Kaparehas pala.
2: Sagittarius, magpapanggap ka na namang masaya sa trabaho.
0: Ay!
2: Mali mo naman work from home ka ngayon, diba?
0: Sabagay. Pero yung ikaw ba, dumating ka sa punto na nagpapanggap ka na lang?
2: Oo naman. Minsan may mga ganun talagang pagkakataon.
0: Talaga.
2: Sana ang buha. Hindi dito.
0: Hindi dito. Kasi nga dito sa atin, I love my job. Capricorn,
2: may magpapakalat ng number mo sa mga estranghero. Kaya asahan ng mga unknown number na magtitrip sa'yo sa araw na ito.
0: Can you be my textmate? Nakita ko lang yung number mo sa CR. Nakalagay. Sinulat sa CR.
2: Yan. At saka sa likod ng bus dati. Diba? Uy, eto ha. Paalala lang mga ka-vibes. Ingat lang di kayo sa pagsagot ng mga unknown number. Kasi diba talamak nga yung mga scam ngayon na parang wala ka rin namang sinabing impormasyon. Nag-hello ka lang. Tapos hindi mo mamalayan na scam ka na. May mga ganyan po talagang totoong pangyayari. Hindi rin natin maintindihan at

0: cannot be completed at ngayon. Please check your number and dial again.
1: Sabi yung ano, ba't gano'n yan? Wait lang. Ba't gano'n? Alam ko, hindi gano'n yung boses niya.
0: Aquarius! Aquarius, hindi ka magiging honest sa iyong nararamdaman. Oh. Wow, dahil ayaw mong may masaktan. Oh. Aquarius, doon din naman ang punta niya.
1: Ay, ganun?
0: Kaya sabihin mo na lang.
1: Sabihin mo na, dare-darecho. Wala nang ano, paligoy-ligoy.
0: O, Zim Shahid, alam mo na. Pisces. Pisces, hayaan mo mag-isip ang mga tao sa kayamanan na meron ka. Kasi delikado pag nahuli ka. Oh, tama, diba? Baka ma-raid ka.
1: Tama, delikado pag nahuli ka.
0: Tama. Kaya dapat, di ba nga sabi nila, ang tunay na mayaman, low-key lang.
1: Oo. Diba? Gaya yun. Kasi ibang Ay, naku.
0: At yan ang una tuloy, ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang, pero kung mauhuli ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Luwak, kung si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang. So, pagka!
1: Magandang morning pa rin sa mga ka-vibes natin dyan na sobrang abala ngayong umagang ito.
0: Tama.
1: Ngayong Friday!
0: Tama!
1: Wow. Sige lang, tuloy nyo lang yan. Basta gawin mo kayong background. Uh-huh. Background mo kami, anuman ginagawa mo dyan. Illegal man yan o hindi.
0: Mararate ka man o hindi.
1: Wala man ginagawa mo ngayong umagang to.
0: Oo, at sa lahat din ng mga bumabiyahin natin ng mga ka-vibes, ano, napakikinggan tayo sa mga jeepney, uh-huh, sa mga TNVS, at shout out din sa mga ka-vibes natin na chuper o driver po ng ganitong mga transportasyon. Ganun din sa mga bus liner.
1: Uh-huh.
0: Magandang umaga po sa inyo. Alam nyo, dyan sa may Ayala, Pasita, ano, ma-share ko lang kahit hindi ninyo tinatanong.
1: Uh-huh.
0: Marami pong nakikinig sa atin dyan sa GPS Transport, St. Rose Transit, sa Chair Transit, sa De La Rosa Transit, sa BBL Transit, lahat na nakikinig sa
1: diba?
0: SMR.
1: Hindi lang yan, mga taga Pasig, dito sa may San Joaquin, yung mga toda dyan.
0: Ay,
1: mga taga San Joaquin, papuntang Buting, and then kakaliwa papuntang Pateros, kaya na papunta ka Guadalupe, tapos diba? Pembo.
0: Ay, grabe ko
1: sa iyo.
0: Lahat ng may Embo, ganun, sa atin na nakikinig yan.
1: Nakatutok sa atin. Maraming salamat at enjoy nyo lang yung pagtutok at yung pagising along sa mga kantang piniplay namin para sa inyo.
0: Correct yan. Pati na rin sa mga wet and dry market.
1: Ay, wet and dry. Saan ka?
0: Sa Alabang.
1: Doon ako sa dry.
0: Ganun ba?
1: Ngayon ko lang na-get. Mga palengke, kung saan ka mga palengke ngayon, no? Diba? Maganda umaga. Sana naman, maubos yung paninda mo na yan. Para
0: correct. O, alam mo kung ano, para maubos yan, makinig ka sa amin. Tingnan mo, marami lalapit sa'yo.
1: Totoo. At actually, para maubos yan, pamigay mo na lang. Ubus talaga yan. Lugi naman.
0: Ito, ibibigay din namin sa inyo ang tuloy-tuloy na kaligayahan at good vibes dahil makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pampagising, ang programang
1: Good
0: Vibes.
1: Good morning!
0: Ito pa rin, ang inyong kuletante, ha? Mamamamo ko makaripas ang tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: Ate Joco Loco is my name, baby!
0: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang the Bet, 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, ka-vibes sa sound trip.
0: Ang oras!
1: 5.52 na! Perfect!
0: Para grope!
1: Tama!
0: Really?
2: Good vibes! Good morning!
3: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uugas sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang lupa!

0: Tingiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:29. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
0: mismo.
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong
1: good vibes, good morning.
3: Ang lupet.
4: Good vibes.
0: Mamaiya, mamamiya.
4: Nagmamadaling umaga na naman. 6:33 na mga ka-vibes. At syempre, sasamahan pa rin kayo ng Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Ito pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programang
0: Good Vibes. Good morning!
4: With your kulit tandem. Sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
4: At ka-vibes, palakpakan na muna ngayon ay Friday, July 24. July 24, 2026. O siya, narito na tayo sa parte ng ating program at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin na wala kakwenta-kwenta ang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwenta ang kasagutan na para quiz lang. Dito lang yan, sa puksaan, sa agahan na!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
0: Buksan sa agahan kung saan maglalaban ang mga bara na papakawalan namin dito sa umagahan. Kaya naman ikaw, kabayb, so meron kayo. Saan mo sa amin? Pag-usapan natin. Tara!
4: Pag-usapan natin yan. Tara! Tara! Usap tayo!
0: Ito lang ang aming napili. Walang iba kundi si...
4: Si Francisco ng Las Piñas!
0: Hey.
4: Siguro siya ay taga-Alman sa uno?
0: Siguro.
4: Oo.
0: At ang kanyang naisip ay medyo ano lang, medyo...
4: Medyo kakaiba ha?
0: Medyo maganda na ano?
4: Na nakakaasar?
0: Hindi, ang cute na eh.
4: Ay talaga ba?
0: Oo.
4: Cute?
0: Kasi ang sabi dito ni Francisco, Joko, Mia... Straight o kulot?
4: O, di ba? Straight o kulot? O nga
0: straight
4: naman.
0: Straight o kulot?
4: Correct yan, straight o kulot. Pero ikaw ba, DJ Joko Loco, ano ang pipiliin mo?
0: Straight na kulot? Ayan
4: yun. Hindi ba? Ibig sabihin, wavy?
0: Ano, sa akin siguro, straight na lang.
4: Straight?
0: Saka ako kukulutin.
4: Agad mo.
0: Kinulot?
4: Sa akin naman, kulot.
0: Kulot. Kulot kasi basta kulot.
4: Kasi,
0: cute.
4: Ah, oo. Pag ano kasi, yun na yung pinili mo. Kaya wala na akong choice.
0: Gusto mo magpalit tayo ngayon?
4: Hindi, ayoko.
0: Ande na, sige, sige.
4: Kasi nakapagsulat na ako. Uy, pagpasensyaan nyo ng mga ka-vibes na dahil wala, 5 minutes na lang yung natitira kanina. Pag nagkalat kami dito,
0: pagpasensyaan
4: nyo na. Tama, kayo na mag-adjust. Ano ba naman yan?
0: Francisco, ito na ang iyong katanungan sa ating sa agahan.
4: At bago pala yan mga ka-vibes, baka naman i-follow at subscribe nyo na kami sa aming Facebook page at YouTube channel. Kung kayo ay nahihiwagaan kung sino ba itong mga pagmumukha na ito sa likod ng mga boses na ito, abay, mag-follow na kayo. Bisitahin nyo po ang 92.3 FMR Manila at mag-like, comment, share sa lahat ng mga posts namin ito para hindi ka uli sa Good Vibe Happiness!
0: Oh! Tsaka, maulan ngayon. Ingat, reminder lang malakas yung ulan.
4: Tama, ulan.
0: So, ingat-ingat sa mga rumumotor, sa lahat ng kukumute ka man o nagdadrive. Ingat!
4: Tama, ingat lang ha. At eto na nga mga ka-vibes. Buksain na natin ang katanungan ni Francisco ng Las Piñas.
0: Aha, eto na. Tama na ang bubuksain. Give us a beat.
4: Give us a beat. Palakpakan na muna para sa'yo, Francisco. Eto ang nararapat sa'yo.
0: 1, 2, 3, 4, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A,

0: Yeah.
1: Isa, dalawa, tatlo, minsan di mo na mabino to. Hindi mo na nga amari kung saan sinukso to.
0: Oh, yeah.
1: Hindi makahinga. Makahinga yung tito nyo. Wala ito naman, maiba.

0: hindi makukulot ng hiblan ng bangs mo.
1: Yeah.
0: Ang sasabihin mo bigla, isa pa nga, oh. Break it down, yo.
1: Break it down, yo.
0: Walang maisip.
1: Ang sabi nga nila, pag may emotibo, ilabas ang emotibo. Yeah. Wait, eh, kasi dapat itinidefrost din yun. Ang pangit kasi nga lutuin yun kapag nagyayelo pa, diba?
0: Totoo naman yan.
1: Kung ang emotibo mo kumain, o anong niluluto mo at wala ka nang mahain, tapos yun lang nasa ref mo, diba?
0: Oo, idefrost mo.
1: Mamimili ka pa ba?
0: Totoo.
1: Ano naman yan, biyaya na yan, no?
0: Oo, biyaya ka talaga, Mama Mi.
1: Ano naman? Pero ito na nga, ano, may mga sumasagot na rin.
0: Ah, meron naman pala sagot.
1: Dito sa ating Straight o Kulota edition. Pero sige, bakit nga ba straight ang siyang pipiliin mo talaga, DJ Joke?
0: Siguro, sa akin kasi, kung pag-uusapan natin yung buhok, mas gusto ko sa, ano, yung straight.
1: Straight talaga. Kasi bakit?
0: Straight. Kasi marunong ako magkulot. Gano'n pa din.
1: Agagamitin mong pangkulot yung panghinang, no?
0: Panghinang, gano'n mo, no?
1: Soldering iron, gano'n
0: ba yun? Eh, ano, tawag, hindi hanger. Hindi, yung ano, tawag dito yung straight. Nagagandaan kasi ako sa mga straight na buhok. Oo. Kasi gusto ko naman, bigla gusto din pala mahabang buhok. Bakla pala si Joko.
1: Hindi kasi diba, parang nga dito sa Pilipinas, kapag titignan mo rin naman yung mga TV commercial ng mga shampoo o kaya conditioner, parang ang ipinapakita or pinoportray na healthy ang isang buhok kapag straight and shiny.
0: Ah, pag ganun.
1: Parang nga ganun. Pero kasi sa panahon ngayon, parang dapat ine-embrace din natin yung pagiging kulot kung ikaw ay naturally kulot.
0: Totoo, well, pagsaan lang naman to. Huwag diba? Na magalit. Gan talaga.
1: Parang ano yan eh, dati nung may mga panahon na usong-uso talaga yung magpapareband ka na kapag nakuha mo ang iyong 13th month pay, nakadaan na doon yung 1,000 para sa pagpapareband mo.
0: Diba?
1: Yun ay dahil, yun kasi yung sinasabi ng lipunan na beauty standard. Pero maiisip mo rin pala na hindi, maganda rin naman kung ano yung natural na hulma o hubog ng buhok mo. Kasi Pinoy tayo eh, diba? Parang may mga ano rin talaga sa atin na naturally kulot talaga, na grabe yung kulot. Parang akala mo parang pang-afro yung style ng buhok. Pero alam mo yun, ang ganda pa rin tignan. Siguro turuan na lang natin yung mga bata o turuan na lang natin na
0: yung mga bata tuloy.
1: Oo nga, nagising tuloy, diba, yung mga bata, di ba? Na i-embrace nila kung ano yung natural na hulma o hubog ng kanilang itsura.
0: Kung ano binigay sa kanya, di ba? Pero sabi, kulot man yan, pwede mo ma-straight sa panahon yan. Dami ng magagamit para ma-straight yan. Straight man, gusto mong kulot, madaling kulotin yan, di ba? So parang ano lang eh, dati di ba nagpa-rebound ka, ngayon rebound ka na lang. Parang hindi pala ba't nasingit yun?
1: Hindi,
0: ibig sabihin, ano, ganun yun. Regardless kung ano itsura ng ano, basta ano ba, ang ugali mo maganda.
1: Ayun, yun talaga yun eh, di ba? Hindi na sasabi na, hindi na totoo o hindi na epektibo yung linya ngayon na sinasabi na pagkulot daw ay salot. Hindi totoo yun. Alam mo, kapag masama ugali mo, yun yung totoong salot. Di ba? Yun talaga yun eh. Yun ang nakakapagpainis talaga at hindi nakakapagpaganda ng kulay na papaligiran
0: totoo.
1: Mo.
0: Totoo. Tulad na sabi ni Jean Moto, sabi niya, mas gusto ko straight kasi pag nasa jeep ako, kusa na siyang humahampas.
1: Defense mechanism pala, diba? No?
0: Humahampas. Pero pag kulot naman tumama, di ba? Parang makain ng pasit kanto. No?
1: Totoo naman. Ganun. O ito nga si Colectol eh. Pagdating sa boses, doon tayo sa kulot. Pag sa pansit kanto na, sa kulot pa rin, syempre.
0: Maganda yun pag kulot-kulot, di ba?
1: Totoo. Hindi, at saka alam nyo ba, nakwento lang sa akin ito, ano, nung teacher ko nung elementary. Grabe kasi yung pagkakulot talaga ng kanyang buhok. As in, hindi na siya masuklayan.
0: Ay, talaga?
1: Sa sobrang kulot talaga. Pero napakaganda ng buhok niya. Ganun
0: yung parang ano sa mga ano
1: sa taga-ibang bansa talaga na
0: alam mo yung mga sa Santa na mga parang buhok nila yung parang ganun yung pagka-curve talaga.
1: Oo, as in talaga yung parang Goldilocks yung pagka-ano.
0: Ay, ang ganda din. Parang yung kaibigan ko si Nikki. Ganun pala.
1: Talaga ba? O, diba? Ang ganda nung ano, kakaiba kasi talaga yung hulma. Sabi niya, hindi daw niya sinusuklay yung buhok niya na yon kasi kapag sinuklay niya, bubuhag-hag. Lalong masisira yung forma ng kanyang buhok. Minsan daw, ang kakaiba dito sa buhok niya na to, kusang nag-uhulma o kusang nag-i-style yung buhok niya. Parang kunyari, sa Monday, hiwa-hiwalay yung kulot ng buhok niya, pero Pino yung pagkakakulot. Pagdating naman ng kinabukasan, Tuesday, isang buong kulot na ganun lang siya.
0: Oh, diba?
1: Diba? So parang nakakatuwa lang.
0: Ang ganda lang pwede yung pagtaguan ng ulam yung buhok mo na kulot.
1: Walang niya.
0: Huli manalig.
1: Diba, na parang hindi na siya mahihirapan na mag-style dun sa kanyang buhok at naturally, may volume ang kanyang hair.
0: Okay, may volume. Pahinaan mo nga.
1: Oo. Asan ba yung remote? Teka lang. Diba, yun yung nakakatuwa dun eh. Pero Siyempre, di ba yung kapag sa straight din naman yung buhok mo, hindi rin mahirap pa suklayan.
0: Uh-oh.
1: Sabi nga'y walang sabit, di katulad dito.
0: Ay, grabe. So yan, napag-usapan lang naman natin dahil kay Francisco. Magandang umaga sa'yo, Francisco.
1: Magandang umaga sa'yo, Francisco, all the way from Las Piñas.
0: Uh-oh.
1: Ito nga, ano, sabi ni Willie Lagan, yung mga babae gumaganda kapag nagkukulot ng buhok. Tsaka alam nyo mga kabibs, depende rin naman yan sa hulma ng buhok mo. Hindi mo rin naman pwedeng lahat kukulutin. Ay, lahat din ay i-straight mo, di ba? Siyempre, ayaw mo din sa face shape mo.
0: Ganun yun, basta kulot man o straight, maging ano, masaya ka dahil yung binigay sa'yo ni Lord.
1: Correct!
0: At dahil nasabi ko na nga si Lord, by siguro, eto na.
1: Para... Tama! Every hair is a God's gift.
0: Wow.
1: Tamay!
0: Kasi di ba ang buhok sa baba, yun, ay yun yung pinatinaguri ang
1: crowning
0: glory.
1: O, di ba? Yun lang naman.
0: Wala lang, maisingit lang yun. Kunyari may alam.
1: O, shut. Hindi na kami, ha? Friday naman.
0: Bye!
1: Kayo mga ka-vibes, anong ngirit nyo dito? Ito si Pambansang Kopabunagan. Sabi niya, yung buhok ni DJ Mamma Mia, straight kaya kay Mamma Mia ako. Ah, ganun ba? Okay, salamat sa inyo, ha?
0: Straight ang buhok ni Mamma Mia. Ah, wavy.
1: Oo. Oo, sige. Why na nag-comment si 92.3 FMR Manila? Sabi niya, kulot ako kasi pwede i-straight. Ha? Ano daw? Parang... Ano,
0: kulot
1: ah,
0: daw.
1: Okay, kilala ko na nag-comment na ito.
0: Anong hairstyle bagay si Mamma Mia? Kulot o ano? Kilala ko na nag-comment nito. Feeling ko ano to? Half Pakistani to.
1: Oo, totoo. Totoo yan. O, ito naman na nandito rin na nakikinig din sa atin si Louis Basco, si Kuya Bernard Anglo. Magandang umaga raw sa atin. At saka si Fantastic Mom!
0: Magandang umaga! Fantastic Mom
1: Fantastic
0: and
1: Mom.
0: Bernard Anglo.
1: Oo. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig mga ka-vibes. Tuloy-tuloy lang ang huntahan na kulitan natin dito sa ating programa. Kaya naman kung meron pa kayong hirit, abay mag-comment na kayo sa ating Facebook Live, pati na rin sa ating YouTube Live. Dahil magpapalik pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang G-G-G-G-G-G-G-G-G-Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only, Kulit Tandem.
0: Max.
1: Ang mami mo kumakaribas ng tawa, pero ang aura maariba, si Mamma Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-routine. Dahil, sige, kay ko rin. Ako lang, it's my name, Bede.
1: Baby, dito lang yan, so bet na bet. Kasi, I'm your bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Ka-Vibes, the soundtrip. Ang oras.
0: 6:45 na, perfect.
1: Para grobe.
0: Tama. Really?
2: Yeah! Good vibes. Good morning.
3: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, bakit?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok.

niya. Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

0: Sahod niya na ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:59 Ang lupet!
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning.
4: Adrogo!

0: favorito niyong papapapalising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Gong gong gong tay gong people.
2: Super friend.
3: Tropic.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes.
0: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
4: Good vibes.
2: Lukot na naman yung mukha! Ay! Diba sabi ko sa'yo, ngiti-ngiti ka lang kapag kaumaga para swertehin ka talaga sa buhay.
4: Ah, ganun ba? Akala ko kasi
2: bawal kapag... kasi mahangot.
4: Ah, ganun ba lang?
2: Oo. Sabi sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, Mamma Mia, ano? Pahig ka?
4: Oo, oh, ano? Sabi
2: pahig
4: ko sa'yo. Ano, tara?
2: Pahig ka na kaya mong malaman yung ginagawa ng boyfriend mo?
4: Oo, oh, ano?
2: Na kahit malayo ka sa kanya?
4: Oo, oh,
2: natapat pa rin siya. Basta pairamin mo lang ako 3K? Ano?
4: Huwag na, wala akong papera na 3K kahit hindi ko malaman yan. Okay na ako, basa sa akin ang pera ko. Ikaw ba ka, Vibes? Kamusta ang bumaga mo? 719 na, hotdog talaga. 719 na, nakikipagbakbakan ka na ba? O pa-chill-chill ka lang dahil wala kang pasok sa araw na ito?
2: Friday, no? Sarap nun.
4: Sana all na lang talaga.
2: Oh, sana all na lang talaga. Yung nakakakompleto ng tulog, di ba? Pero kahit kompleto ang tulog mo, sasakit ang ulo mo kapag wala kang pera.
4: Oo, totoo. Nararamdaman niyo po yung sintomas na iyan, ano? Kapag ganito mga petsa na, yung...
2: petsa di peligro.
4: Tama, 20 hanggang 25. Yan, tama. Yan niya po nararamdaman yung sakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng kalamnan. Dahil
2: kasupasuan,
4: po,
2: mga ganun.
4: Dahil po ang sahod ay paparating pa lang.
2: Yung mga bills kumakaway-kaway na.
4: Tama, diba? Tama. Kaya marapat lamang na pagkasyahin natin na ang ating kinikita para hindi natin masyado nararamdaman ang ganitong klaseng sakit ng katawan.
2: Tama. Okay ka na, malinaw na. Kaya naman bilang hindi naman sa inubli ka namin na sumagot ka.
4: Oo, eto na, sumagot ka pa rin dahil eto na ang ating
2: dugong-dugong pagitong kino. Pabilisan. Gulatan. Shout out na. Sagutin natin to. Dugtungan mo ka, Vibes. Aware akong... Wow, aware?
4: Wow, aware akong vlog.
2: Alam mo. Alam mo. At aware ka.
4: Ini-English nyo na naman kami. Sinasabi
2: I told you not to English me because I will English you back.
4: Pinapahirapan nyo kami.
2: Aware akong blank.
4: Aware kang blank.
2: Aware akong tawag dito, uulan mamaya. Wow. Kaya nag-ready na ako ng ano. Kapote.
4: Tama,
2: tatlo
4: kapote.
2: Tatlo pa nga yung ready ko eh.
4: Really?
2: Wow.
4: Sa akin naman aware ako nga lahat tayo ay kailangan na ng pera. Lalo na Friday ngayon.
2: Oo. Oh.
4: Masaya sana gumimik kung may sweldo.
2: Oo. Eh kaso meron bagyong Quiapo.
4: Ayun lang.
2: Anak ng Quiapo.
4: Anak naman ng Quiapo yan. Oh. Oh, ito naman oh. Si Willie Lagan sumagot ano. Sabi niya, aware akong kailangan natin pangalagaan. Si Sierra Madre ng Sagayoy, pangalagaan niya rin tayo laban sa mga kabagyuhan.
2: Ay, iba talaga. Dinamay pa yung kalikasan si
4: tama.
2: Sierra Madre.
4: Tama
2: actually, malaking ano yan. Doon pag nag-landfall, di ba yung bagyo na
4: tama.
2: Babasag niya yung,
4: yes.
2: Yung muka ng ano.
4: Nababasag niya ang kabuuan ng bagyo. Kaya naman humihina, 'di ba? Dahil doon yung unang bugso ng ano ng bagyo. Kaya dapat pangalagaan natin 'yan, mga ka-vibes. Hindi lang ang Sierra Madre kundi yung anumang aspeto ng ating kapaligiran o kalikasan na dapat nating pangalagaan dahil sabi nga natin, tayo ay katiwala lamang ng kalikasan.
2: Tama, kaya naman ating pangalagaan sa para sa susunod na henerasyon.
4: Oo, sa susunod na henerasyon, 'di ba? Ay may lalanghapin pa sila ng sariwang hangin.
2: Tama.
4: Yung puro usok na lang ng L300.
2: Diba?
4: Oo. Ito naman si Jeffton Solivero. Aware ako na bukas ay weekend na naman at birthday na nag-iisang Tito Kiko mo sa radyo!
2: Birthday ni Kiko ngayon. 52 na si Kiko.
4: Bukas pa.
2: Bukas pa siya 52 pa. Years old.
4: Oo. Huwag mo siyang madaliin.
2: Ah, okay.
4: Oo. Mas fresh pa sa sariwang lumpia.
2: Diba?
4: Mas fresh pa sa lumpiang huwag.
2: Huwag?
4: Huwag. O, ito naman si JM Makulet. Aware ako, may mga... Uy, ikaw talaga.
2: Ay! Aware ako, madali akong kiligin, sabi ni Sari.
4: O, yan. Yan na lang, yan na lang. Oo. Ito si Lawrence Manipor. Aware ako sa mga nagagandahan ng mga favorite nating 92.3 FMR Manila DJs. Taray. I love it, Lawrence.
2: Apira.
4: Ito naman si Maria Retina, si Sarmiento.
2: Maria!
4: Sabi niya, aware ako sa paparating na bagyo. Tama yan. Dapat alam natin kung anong mga nangyayari sa paligid natin.
2: Dapat aware ka.
4: Tama. Ito naman si Kuya Ronel Espina. Aware akong uulan ngayon kaya sira na naman ang sideline ko. Okay lang yan. Tomorrow is another day, Kuya Ronel. Malay mo naman, bukas maayos na ang lagay ng
2: tama.
4: Hindi naman araw-araw. araw umuunan.
2: Oo, diba? Yan ang tandaan mo. Parang problema lang yan. Hindi naman lagi ano, mabigat.
4: Tama, oo. Hindi rin lagi malungkot.
2: Oo.
4: Ang buhay ay weather-weather.
2: Oo, kailangan maging mapagmatsyag.
4: Maging matang lawi! Eh, sumagot pa rin kayo sa ating dugtungan dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At malang nyo mamaya, mabasa natin yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pang pagising, ang programang
2: Good Morning!
4: Okay. Ito pa rin, ang inyong kulit handem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mama. Yeah!
2: At syempre, kasama na ni DJ na paano mo kalitin? Paano mo kurutin? Wag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang the bet na 92.3 FMR!
2: Favorite music radio,
4: ka-vibes sa sound trip! Ang oras!
2: Oras 7.23 na, perfect!
4: Para kropek!
2: Tama!
0: Really? Yeah! Good vibes! Good morning!
3: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Mariyo, sir!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabak!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
13: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
14: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loko. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
0: Nako naman, wala lang ako, naisip ko lang, Mamma Mia.
3: Uy, bakit mo naisip?
0: Friday ngayon, wala, abang kayo bukas sa weekend program ng FMR kasi meron tayong mga FRC, mga folk rock and country music, may disco linggo, diba?
3: May Y2K rewind, oh, yeah. May sessionista.
0: May OPM vibe, diba? Ang daming programa nga abangan nyo kapag weekend dito sa FMR.
3: Tama!
0: Tama.
3: Oh, tama. Ano?
0: Tapos ano pa, hindi lang yan. Ha? Meron pang mga malulupit na DJ na nakaupo dyan.
3: Tama!
0: Naandiyan si Mamma Mia.
3: Uy, ako.
0: Ay, wala ka pala doon.
3: Pakapasukin niyo ako.
0: Wala ka pala doon. So, ayan nga. So, kailangan lang tumutok ka at pakinggan ang mga gandang musikang ihahandog namin para sa inyo.
3: At ihahain ng inyong paboritong istasyon. Uy, mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming programa. Magmula pa man noong Lunes, hanggang ngayon ay Biyernes at alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. At syempre, sina-shoutout natin lahat ng mga nagpapa-shoutout dito sa ating programa. Ano, si William Mortel, Joel Jason, Chap Agaid, Faustino Ryan Virata, si Sarah Jane Esguera Mauhay.
0: Mauhay! At Mauhay ka pala eh! Mauhay! Mahal ko kayo!
3: Yeah! At yeah. Ito naman, si Jemmy Tiong de la Cruz, Randy Arteaga Santisas, Nay Emmy Hernandez,

0: in advance dahil one week celebration eh ang kanyang birthday, walang iba kundi ang makulit mong tito sa radyo.
1: Ay, oh.
0: Si DJ Kiko Kalikot.
1: Oh, si Kiko Kalikot ay ano na 57 years old.
0: Wait, hindi, 40 pa lang. Oo, masariwa pa sa lumpiang, sariwa.
1: Pinatanda lang, pinatanda. Hindi, bata-bata pa yung si Kiko eh.
0: Bata pa, hindi mo ma, ay, ano, may hinuha sa mukha.
1: 30 na siya.
0: 30 pa lang?
1: Oo, oh,
0: 30. At ano, kasi yun mo nakaraan, 29 lang siya. Magkasingkidad nga pala kasi kayo, ano?
1: Totoo ka naman dyan, appear sa mukha mo, Mama Mia.
0: Tama, tama.
1: At shout out din sa mga kabibs natin na talaga namang may mga pinsan. Cousin Day pala ngayon.
0: Wow. Talaga? Cousin Day?
1: Cousin Day. Hashtag Cousin Day.
0: Oh, ayan ha. Oh, lahat ng mga pinsan ninyo, di ba?
1: O mga papinyo, oh.
0: First, second cousin, di ba? Third cousin.
1: Oh, di ba?
0: Ayan ha. Pasalamatan ninyo dahil nag-exist sila sa buhay ninyo.
1: Oh, sarap kaya meron kang ano, pinsan na mga kausap pag kailangan mong kausap. Mga ganon, kaibigan slash pinsan.
0: Correct.
1: Pag may kalokohan kayong ginawa, magkasama kayo, mga ganon, di ba?
0: Totoo yan. At saka kung wala kang kapatid, kung solo ka, di ba? Tapos may mga pinsan ka naman, para ka na rin may kapatid talaga.
1: Totoo.
0: At makakaramay sa buhay. Yung tipo nga, nakakaintindi sa'yo dahil hindi ka nila i-judge at magtatawa ng kapatid.
1: Tama. Di ba yung makalokohan kayo ng pagkukwentuhan pag nagsama-sama?
0: Tama.
1: Ay, sarap kaya lang ganun kasi nagkukwento kayo ng mga negatibo
0: at saka,
1: na mga nangyari.
0: Alam mo yung masaya dyan, yung nagsisiksikan kayo sa bahay ng kunyari ng tito-tita ninyo, yung mag-i-sleep over kayo kahit na para na kayong sardina sa iisang kwarto.
1: Oh, tapos pag nagaling tita niyo, sisigawan kayo lahat para kukulit. Tapos pero pag nagkasama-sama nagkakainan, ang saya na, di ba?
0: Masaya yan.
1: Wala lang, nasabi lang
0: namin. Wala lang, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Kaya naman ka vibes, ako nabitin ka sa 4 na oras sa pagkukulitan natin dito.
1: Nabitin pa siya.
0: Nabitin siya noon. Abi, huwag kayong mag-alala dahil ipagpapatuloy ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang good vibes. Dito lang yan sa favorite vibes.
1: Makakasama nyo ang pares na masabaw. Matinding pares sa umaga.
0: Juicy.
1: Ibang klase talaga. Kaya correct naman ito programang favorite vibe kasama si DJ Kiko Galico.
0: At si DJ May na magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ka-vibes next week ulit ha, magkarinigan tayo. Huwag kayo magpipihit at maglilipat ng istasyon dahil dito lang kami at dyan lang din kayo.
1: Tama, sama-sama tayo hanggang sa maabot namin ang numero...
0: Una! Because wherever you are, we are there.
1: Wow naman, nakatakot naman yun. Sabi yan dito kasi, alam na dito si Mama Mita, si Joko.
0: Because wherever you are, FMR is everywhere. Oh my goodness gracious. Oh. O siya, dyan na kayo ha. Happy
1: tara,
0: Friday
1: tara,
0: mga ka-vibes. Ito pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang
1: Good morning!
0: Makakasama ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang arutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby, at dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang na Bet, 92.3 FMR.
1: Favorite music radio,
0: Kabayan sa Soundtrip. Ang oras,
1: Arutel is 7.52. Perfect.
0: Grabe.
1: Tama.
0: Really?
1: Really?
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Next, bagong riba na. Ang lupet.

0: Bagong ribbon na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 7:56. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Good vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binigyang diin ng palasyo na hindi dapat baliwalain ang umunoy mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod na muling pagbanggit sa mga pahayag ni na Davao City Mayor Sebastian Duterte at Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment proceedings. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matagal nang nakatatanggap ng ganito mga banta ang Pangulo at batid nito kung saan nagmumula ang mga ito. Anya, tungkulin ng mga otoridad na magsagawa ng investigasyon at tiyakin ang kaligtasan ng punong ehekutibo. Iginit din ni Castro na hindi dapat ituring na biro ang usapin dahil may kinalaman ito sa seguridad ng Pangulo. Dahil dito, patuloy na ipinapatupad ang mahigpit na seguridad para kay Pangulong Marcos Jr. at maaari pa itong dagdagan kung kinakailangan batay sa pagtataya ng mga kinaukulang ahensya.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala sa iba pa mga balita, layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas muli ang relasyon ng Pilipinas at China at maiwasan ang mga pangyayaring maaaring magdulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang naging pangunahing paksa sa maigit isang oras na pagpupulong ng Pangulo at ni Chinese Ambassador Wang Zilian nitong Martes. Anya, naging positibo ang talakayan at nagkaroon ng palitan ng mga pananaw at mungkahi ang magkabilang panig. Hindi naman sinapubliko ng palasyo ang detalye ng pulong dahil napagkasundo ang pananatili nitong pribado. Samantala, sinabi ni Castro na wala pa rin beripikadong kasunduan kaugnay ng sinasabing July 2024 arrangement na may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Iungin Shoal. Hinikaya din niya ang China na ilabas ang anumang dokumentong magpapatunay sa naturang usapin kabilang ang mga aligasyon na isang lihim na kasunduan noong nakaraang administrasyon.
7: FMR Newsbreak.